0: o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang lugdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ko the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na basa o ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tingman eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance. O dili balanse ang hormones kaysa mga babae muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y muresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
5: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, wala'y ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold! Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free

0: Radicals ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer. Dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmay ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Uy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM. Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag akong hindi inom matag-adlaw. Tibo Jod ang Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukal na ang akong asin. Gusukasukan ako. O gatalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kaya nang dili makasakaw gasib ba? Akong isulayan ang Santong Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na ako enjoy sa pag-inom sa Santong Plus Coffee Mix.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig mantaron, iawag na ko ang tanan nga

0: labat kanon ay gumikan ani nga bay kamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako man ni bana on padung. Mga bang siguro ni ay. Yun na. Magpa-asip ko. Mga babaeng bayaran.
3: Hi, sir. Mga bang ka?
4: Yaks! Kaluod!
3: Manong luod man, sir?
4: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
2: Ayaw!
5: Exciting!
1: Balance diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Ablina.
0: Yes.
2: Ablina.
0: Ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 8:17 na bagay katropa. Kining mong time check, ito digiri ka na ito sa Synthone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, pampalig-on sa itong immune system, aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Pinas panahon karon nga ang atong hangin, mga katropa. Di pagyod kayo ingon tampunga limpyo. Muna yung importante, pampalig-on sa itong immune system. Synthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
2: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
2: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dos Libertas. Data Popole. Ne sessei, non essei.
1: Bullseye.
0: Ma mahimong way pos ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihataga ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato, dini sa sugbog sa uman pang sok sa kalibutan sok sa nasod nga nabot nini nga toga pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa itong bagubanuban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Martes, baga katropa. Pinsa 8 sa buwan sa Setyembre, tuig 2026.
1: Bullseye.
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako di ay katropang John Lay Menchoves Biking.
1: Bullseye.
2: Libertas Expresiones Nan Solom Ios Lokindi Est Sin Itzam Ios Udinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga makaisturya, dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, may buntag ganitaran yung katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Serrohano.
1: Bullseye! Katropang John Lay Biking o katropang Philip Serrohano sa Bullseye!
0: Good morning, Sarakape! Kapi-kapi sa tanin niyo, guys!
2: Kami as kapi katropang John Lay. Hi, pagkagwapa. Itong kape at San Paul Gold Coffee Mix.
0: Mm. Good morning, mga kaigsuunan na to ron. Ha? Ang mga nag-view sa Naputol. Naputol sa
2: view sa Naputol. Ito sa Facebook.
0: Arita sa itong live sa YouTube, mga katropa. XFM Cebu 88.3.
2: Onya, holiday na po doon ang Cebu City's mga Students Department of Education.
0: Lili, no holiday. What a klase. Ugmang adlaw, maoy holiday. Bikan kay Osmania Day.
2: Osmania Day. Pero why klase Cebu City?
0: Karon, why klase dress na kaya sogbo?
2: Mandaming lapu-lapo.
0: Amuha na ka klase, mamuha?
2: Layo-layo.
0: Murag ka gigana. Layo-layo. Tungo sa man din eh, naibulkan
2: ang Cebu City. Ang Cebu City, basta mapalib gani ang buhok, unya makahanggap.
0: Muraga, jam-jam, jam-jam ramin ninyo ha.
2: Ang yuta, mulihok gamay. Wala yung klase din sa amoy. Ito mo sa goods mayor, Mr. Archibald.
0: Oo, sa lay, magkasabot sa takay. Mga padpad na inyong mga buhok na saon naman lang. But anyways, greetings sa katropa ka Philip. Pasensya na, putol agad itong live sa Facebook. Morning nga, nalangay tapag so good katropa ka Philip kay kuanta. O beer hall tagamay sa itong gamit. Morning nga, dugay-dugay kita nakasugod mga katropa. Fun! Live taron sa YouTube katropa ka Philip. I-share din ito aga live sa YouTube mga katropa, XFM Cebu 88.3. Gamay-gamay pa ni katropa ka Philip. Naghan naman ni Kalit ba?
2: Naghan.
0: I-share lang na eh, katropang rap-rap ang itong live sa YouTube. Des mga page, huwag sa mga page nga doon na kay access katropang rap. Labi na sa ko ang page, ginaadhi ang yawi na ito rap.
3: No.
0: Chang Sifo, good morning. Ang buntag ni John Mark Vicen sa Happy Fiestas baga taga Tagaytay, puro kalubihan. Watching from Tagaytay, Tubod, Badyan, Cebu. Good morning po ni Mary Jane Tagra. Joel Neri, good morning. Si Ray Duran, aminaw po.
2: Oy, Ray, good morning.
0: Cebu. Katropang Ulysses Ayaga, Ulysses, maayo ka buntag. Nagandaghanan ni Saka, nagkalit ang katawag mga viewers dari sa YouTube.
2: Makakita si mong naong katropang manager, murag mo daghan yun kalit.
0: Punta makain mo na na katropang Philip, bro.
2: Lucky charm.
0: Depende sa rosay, di malas masagot.

0: Βάλτε. Δεν έχει κουτανότα. Το αμπάσα τα γκάμα εγκρίτινγκ στον Ακατρόπα και Φίλιπ. Μπέμουκα, καλή μου την Ακατρόπα. Ντρε Facebook. XFM Cebu, να το official Facebook page.
1: XFM Cebu.
0: Ωραία, ντρε YouTube. XFM Cebu 88.3 το official YouTube channel. Ikaw, anak kayo mga greetings niya. Okay, kayo, Guana.
2: Ay, lista kanino. Galitan lang na to.
0: Ay, good morning.
2: Ang imong pintal dito ang Kuana mo ta wa pa man pa-update sa tropa list. Siguro sa kita ba?
0: Kasi na alista tago igin na ina ko na ana.
2: Right build?
0: Ah, build right, build right, build right, build right. Si Ma'am Fems Tenebs, good morning. Arlene Artaho. Ang buntag pod kay tropa Joey Nunez. Ayang pinalanggang asawa si Madam Ling. Greetings ni sa naputol na to. Papasa na lang ni katropang rap-rap. Anyways, dito maglang ay mga katropa. Biyari ta katropa kay Philip sa ito kapag hisgutanan. Now, aritas ato katropang suway ko no og live niya ko no balik rap mga mid-jarap. Sige ko no rap.

0: ka tropa ka Philip. Timbrehe ko na pa o ga naka live na kagbalik o digit ba da ka tropa nga rap rap. Ah, nila na to at honda. Now, nag-una karon sa to aga baga hisgutanan. Pinakadakong balita kagahapong adlawa. Si kanhi House Speaker Martin Romualdez nalutsan gyud og warrant of arrest. Onya kagabi gisimi dakop. Tawgon lang ako og simi dakop katropag Philip. Kumikan kay naglibog na kos atong mga politiko. Kung way ka supporting him suga. Pero mga lutsa warrant maglain mang lawas. Now, kagabi mga katropa, gidakop si kanhi House Speaker Martin Romualdez ang gidescribe sa kadaghanan og best speaker.
1: Wow! Nang dahil kay speaker.
0: Gidakop mga katropa si Speaker Romualdez. Sud mismo sa tambalanan diin siya ma-confine katropage Philip. Naa siya ron na agi-admit ang atoang pinalangga baga katropa. Pinalangga gyud kayo porque pinalangga kayo. Gi-admit ron ipakita akong hulagway katropang rap-rap kay gabi sa pawag t-shirt.
2: Agi unsa man to?
0: Sa pawag ako lang gi.
2: Hindi man to masulob ginamay mga connection.
0: Oh, naaman. Naamay mga helminta katropage Philip. Naseron gi-admit sa Cardinal Santos Medical Center dito sa Nuwan City. Palayog ko pakita katropang rap-rap. Diba naaman mo mga hulagway de rap? Kay naatay tanahon. Kay ang mga tao ron gaduda. Katropang Philip, diba kani drama-drama lang.
3: Hindi na drama.
0: Kay wala kay bao.
3: Tanan man kasuhag plunder. Gawas ni Jingo Estrada.
0: Awa, na-slide si Zingo yun.
3: Na-slide. Ano naman ito sa koan? Ano naman ito dito sa
0: pinagawaan? Tanawa si, si Zingo yun. Surrender mo ito.
3: Surrender mo ito.
0: Si Marcolita. Surrender po.
3: Surrender saan?
0: Kinis Martin. Wa ni mo surrender. Muning may ginimagsyatan. Muna di man ni kagawas. Di man ni bilang iya. Nga nung wa man ni magsyati ni Martin Romualdez. Or magipatungan lang ng t-shirt nga orange. Now.
3: Gipahigda ang t-shirt.
0: Lain nga angle katropang rap-rap. Lain nga angle ha. Maunin, sus, kuya, wakiyot, Prince Martin, ha? Sunod nga angle, katropang rap-rap. Next angle. Nag-live na kagbalik, wala pa. Naka-live na kagbago. Maybe ato kong i-share sad. Kay, tanawa, usay mong naobserbaran. Kamong mga nag-view ron sa, di ba tayo bago, gabaga, natay bagong Facebook Live, mga katropa. Katropa ga, Philip, i-share sa nako gamay.
3: Sige.
0: Obserbar rin sad, ikasay hulagway.
3: Karon mga katropa, kaning picture ngayong nakita, of course, naghigdas Martin. While he was lying on his bed, gikuhaan siya og fingerprint katropang Janli. While gikuhaan siya og fingerprint, assisted by a personnel from CIDG.
0: Okay.
3: Uy, ang CIDG, mga former personnel ni General Torek, CIDG chief, man to siya katropang Janli.
0: Yes.
3: Naasay gibutang siyang ilong.
0: Oxygen. Naay gibutang. Oxygen. Tanaan mo oxygen. Gyan,
3: Oxygen eh.
0: Pwede ni mo. Rap, kaning picture raba, kaning gigamita. Unya, isom paliog dong.
3: Isom
0: paliog katropang rap. Unya, tanaw na to baga katropang unsay inyong naobserbaran. Sa mga nalambigit ingon tampunga sa medical field, be. Unsay inyong naobserbaran. Be. Kay, mag-quiz taron to daw. Akong mga kailang uban nga suod pud nako mga doktor nga mga nurses katropa ka Philip na sila na obserbaran kay ang premise ani ni si Martin Romualdez di ba gidakop katropa ka Philip tungod sa kasong plunder. In relation
3: City Billiones ang giingong alleged fans nga naa niya.
0: In relation sa kining kinawata is flood control gizon na lang ni Raprap habi. Gani onsay inyong naobserbaran diha sa kwarto. Kay si Martin Romualdez human mi gawas ang arrest warrant ako believe ko sandigan bayan. Og ingon ani pa lang mo kapaspas permi imagine ha gahapon udto gi file pagkataod-taod ni gawas ang warrant inyo kanang gibasa. Sandigan bayan unta ingon ani mo kapaspas ha. Ingon ni mo kapaspas permis mga kaso, wa gay mag-rebuild eh. Ah, pero katropang Philip, ato na sa likway ang importante na dakpan si Speaker.
2: Under police. Person deprived of liberty na niya.
0: My pong ni.
2: Is ILG Secretary.
0: Ah, John Vic Rimulya. Mamaya kong isuwal, para nabasa, ginawa akong sinuwata ay gabi na. Magakontes, gakontes mata kami. Dugay kayo nakatogay, kay ba? Grabe akong sinuwata ay gabi. Basta impeachment. Impeachment o timing masag. I mean, kayo. Kus Martin.
2: Hindi ko ano, miilog.
0: Now, katropang Philip, human siya magaw si Guaran. I don't know, wa pa na ito makuha ang detalye. Ganos aning panuhak na admit niya. Wa pa ito nakakuha ng detalye, ha?
2: Siguro, previous days.
0: Wa man gi pa interview. Wa gi pa sold ng media. Gipang sendan lang mga picture.
2: Sinay picture.
0: Now, katropang Philip, wa takay bao.
2: Okay.
0: Pero anang pagkahapon, human may gawas ang warrant of arrest, ang team ni Martin Romualdez may padanig suwat, miyangyo sa korte baga katropa ang i-host temporary hospital arrest kinis Martin.
2: Ano lang, kamantay kang bunuan.
0: Hinaot
2: nga ang kaning kasong Martin. Di na yung mabunuan di siya kan?
0: Binta!
2: Hinaot! Hinaot! Kasi bunuan ron, asan mas bunuan?
0: Nagkisamay ang itugan.
2: Gikan sa pagsakay na Gwilte.
0: Di ba?
2: O si Marug, uy!
0: Ako mag-ampo ko nga si Martin mapareyang bunuan.
2: Ganaman?
0: Although, di manilist guilty. Pero, kisamay si bunuan, iyang itugan ang nasbabaw. Moment to! Kisamay nasbabaw ni Martin.
2: Matik na! Katropang dyan niya.
0: Kay, Arisatas medical.
2: Sige.
0: Iskutan ta na rong merit. Kanang
2: mga posibilidad.
0: Kay, katropang Philip, arisatas medical, kay daghan manggong nabantayan. Katropang Philip, human, gawas ang warant. Katropang Dakpi ba? Ni manifest dayon ang kampo ni Martin Romualdez og hospital confinement. And motion ad cautelam for continued hospital confinement under custody. Sawa pang warrant, gi-confine na di ay ni.
2: Confine na siya daan. Confine na. Sabi naman ni katropang dyan.
0: Kabantay daan, gisugat ka.
2: Ano ba? Katropang dyan, di man ni masugat niya bail. Gisugat og hospitalization. Gisugat og hospital admission.
0: Although...
2: Wa man ni makalargas gawas sa nasod.
0: Wala.
2: Wa man ni matuguti.
0: Wala gispecify og unsang matang sa sakit, katropaga Philip. Pero ningon si Secretary John Vic Rimulya.
2: Uy, nag-uol na ba Secretary John Vic?
0: Okay.
2: Kuol siya?
0: Matod pa niya. Sawa pa man ko ni. Lugay man ni nang gawas ang picture. O niya, unang nang gawas, katropaga Philip, ang picture, exclusive mas ibisbiin.
2: Okay. Mas kusgan ilang reporter.
0: Posible pong usas mga tagian
2: No.
0: Now, katropang Philip, exclusive man to na malagang ubang media. Ewa may, di man eh. Kani, di kaka-interview dito. So, lahat lang jinggoy ba? Kani, porting aircon na. Okay kayo?
2: Uy, Cardinal Rosales. San Juan. Top class hospital na.
0: Sus, porting mahala ani. Pero may kwarta man.
2: May problema. Pero maton pa gani yung John Vic. Nga... Martin Romualdez cannot hide his wealth. And he assured the public that he will face justice. Gumikas iyahang gibuhat katropang Janli. Nga siya mo kay gitudlo ni former Aku Bicol Party List Representative Saldico. Nga karon ambot, asa na ka to?
0: Talawa, paminawa, katropang Philip, gigugol ko rin, di ko sure og maon eh. Pero katropang Philip, ang Cardinal Santos Medical Center. Dili Cardinal Rosales, lahi matuwi mo ang kaila. Niandaman ng video ni idol na to, John Vic Rimulya, ha? Ang ilang premium suite.
2: Premium suite?
0: Specialty ni?
2: Specialty. Pila?
0: Katong mga exclusive, ha? Ranging from, wala ilabot ni mga oxygen ka nang naades likod, ha? Kama na, centralized man ng oxygen. Kaya wak na mo kutong... Wak na mo kutong sa una nga.
2: Katong kuan, katong maglinog.
0: Oo nga, og nailinog, matay, matumbahan ka oxygen. Maura yung mong kamatian. Wak na tong mga tangki-tangki. Gani, diha sotoy, ngunan ani na may gamit. Sa ubang mga rooms. Mm. Now, sa Cardinal Santos Medical Center, ang pinakabrato diha, room rate lang ha?
2: Room rate.
0: Room rate lang. Ang tsongwa, na mas mga 2,000, ana? 2,000. 2,500, ana? 3,000. Pero kaning Cardinal Santos, diha sa Nuan, 18,000 to 35,000. Kwarto rin na. Kwarto rin na. Wapa nila abot ni kanina. May abang ni kanina mga makina. Porti mahala ni. May TV. May TV.
2: 100,000 kaya kayo.
0: Billion ko. Wag, siguro trillion ng iya.
2: No.
0: Katropang Philip. Daghag na bantayan ang atuang mga netizens. Labi na katong nasa medical field. Kay ang giingon ni John Vic Rimulya, i-place na to rap ang kang John Vic Rimulya.
2: Sige.
0: Sa rason kung nganong naadya si Martin. I-play pala yung katropang rap-rap.
4: Masama naman ako kami. Ang bigat lang sa loob ko, dahil bibigyan ko talaga yun. Pero, kung ako ko yun, kapakita nung talaga namin na wala kami pinapalit. Whether ang businessman o kung
5: day pa
4: o
5: VIP,
4: kung isa ang plant ng business.
6: Santone Plus
0: Coffee. Di ba maklaro rap? Kay ko mo ko na siya kanang kay Lacon katropaga Philip. Emosyonal kaayo. Pero matod pa, base sa ilang dokumento ha. Aka ng interview, ningon rin siya katropaga Philip nga si Martin Romualdez, brag luspad, ikaw kayo. Kisa may mag-make up?
2: Martin.
0: Wa ta kay baog in artista basta to kay sa direktor.
2: Kay katropang Janli. Wa man na manon si Martin. Nga masakit ton dinas kongreso.
0: Mao gani.
2: In fact mga katropa, wa na mag medical leave.
0: Ingon atong lawas sa murag di sa ta kay ingon.
2: Alay. Mas makaingon ta tang masakit ton si Loren.
0: Ayaw. Kay nag medical leave. Ah si Loren Legarda.
2: Mag medical leave. Yan ade file dito.
0: Wala bito no man mag leave.
2: Alay. Pero kalit man nang na ospital.
0: Matod pa niya nga, porti, sakit ko ng dughan. Ako iklaro ha, paminawa
2: mayo. Sakit ang dughan?
0: Paminawa siya ba? Dara,
4: Day pa o VIP. Kung isa prato ng masakas.
6: Santone Plus Coffee.
4: Masama, sama naman ang kami.
0: Pero mag-imuhilax dyan, Big Rimulya.
2: Wala na rin, nakpani mo, Big.
0: Pero matod pa ang Big Rimulya, katropa ka Philip. Sa uban ng mga interviews, si Martin Romualdez. Naaros ospital, gumikan kay unstable ang blood pressure. O niya, kining anxiety, panic attack.
2: Niyabag naman lang sa... Hoy, Vic!
0: Pag-anxiety, yung gagdakpon ko.
2: Asa ka niyo yung anxiety, Vic?
5: No.
2: Ganawa ko to, Byron.
0: Onsa? Na kay video ana. Okay. Bebe. Palihan ko na, palihan ko na.
7: Salamat po sa inyo lahat. Kasama ko po dito si Jaro na Tatis. Para ihayag ko ang warrant of arrest para kay former speaker Martin Romualdez ayon sa warrant of arrest issued by the 3rd district ng Sandigan Bayan. At dito po siya ngayon na confined as according to the man to the coppers he is suffering from a cardiovascular unstable ang kanyang blood pressure and having an anxiety attack. However, he made it clear that like in Secretary Bodon's case na apat na araw siya doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court.
0: Okay. Dela ko daw. Cardiovascular event. Unstable blood pressure. Ibalik to kaniya rap. Ibalik to kaniya kay namo ko nakit-an ang atong mga kaigsuonan. Wa ko no mo cooperate ang aparatos.
2: Oy!
0: Isom ko ng aparatos rap ka ng
2: 81.99.
0: Moy pong, wani mang utana ko katropang Philip, ngadtos to mga kaigsuonan, nga sweet to bitaw ingon tampo
2: nga... Di ba heart rate man to katropang Janli?
0: Moy istorya nila, moy istorya. Morning, makuha ko sa to mga kaigsuonan katropang Philip, nga, kamo may sweet to ini, tanawa ko rin ninyo. Kaya ang akong mga doktor nga kaila, nag-ingon nga, wa man mo cooperate.
2: Aparatos.
0: Ang aparatos.
2: Ayaw, di ba?
8: Dextros naman kayo na, wa may tam...
0: Imong tanawang dextros lang, ipakita lang ang angle rap. Kani aparatos. Kini ko no, di man naingon nga nagpasabot nga unstable ang kuan.
2: Dextros naman na o oxygen.
0: dextrose, oxygen. Lindot pa sa nimo. Ako, mate, kasuway
2: mo mag-oxygen. Oy, lindot tayo. Ang imong...
0: Na!
2: Oo. Oh.
0: Kasuway ka. Kaya naman kayo ipamate ba niya? Suway ka oxygen.
2: Hindi tay.
0: Oh, labi na pila. Labi na ako pinga-pia nga akong ilong. Hindi, pwede kita kung sa buhigop. Kay gamay rin kagianas hangin. Pero, katropang Philip, dili ko no ingon ani ang blood pressure. Sa usa ka tao nga nagka-problemas kasing-kasing. Although basin og this time around na stable na.
2: Ah, pag-picture.
0: Basin gito. Or wa lang yun mo
2: cooperate
0: ang aparatos.
2: No.
0: Ang may anino, giedit lang ta ni ninyong aparatos daan. Kati man eh, kaning picture mga katropa, ang may picture ani either police or taga-kurte. Polis ni, si EDJ. Why taga-kurte na dong?
2: Wala.
0: Ah, ang may picture ani,
2: pero the one who released this picture katropan dyan li,
0: police.
2: Si EDJ.
0: Si EDJ.
2: Kining nag-serve.
0: Yes, so, sila-sila ra.
2: Ah, de. Naila yung angle. Nahimong 83, pero normal ra pala.
0: Oo.
2: Ah, 83, 99. So, wagin na mausap 81, 83, maura pala.
0: Nah, mo na ka
2: na. Nahimong 95 nagkalit.
0: Gana, maoy dakong pangutana. Ha? Katropa ka, Philip. Suspaitalisura.
2: No. Nya wa man ingon nga dagag mga tambal nga gipang wa may gipang dextrose lagi tinay nagbitay.
0: Oh, wa may ingon nga kanang naitam
2: kanang naakay daghang mga
0: ug anxiety attack.
2: Diagnosis.
0: Kaning anxiety attack nawa makita matud pas mga doktor di pa koy doktor nga amigo sad. The heart rate nga gipakita des monitor 81 beats per minute.
2: Ay correct.
0: Kaka bani kanay na
2: tug.
0: Katong gani harap eh, pagkita itong gani harap, katong gizom ni Murap, 81 ko nun eh.
2: Ang usap 83.
0: Katropang Philip, matunpas doktor nga akong amigo, ang heart rate nga 81, kung ba, kani maam ni, kananas pa ba kanang green?
2: Kaya lagi oh.
0: Ako rihilan ko niya, kaya ako di ko doktor. Ang akong kachat hinoon, nga akong ipangayog information, ano nga picture is doktor. Banggiitan nga doktor. Heart surgeon, puto siya. Iyan yung,
2: specialty.
0: Field of specialization.
2: Correct.
0: Kanyang mga kasing-kasing, mahigong maon itong doktora.
2: No.
0: So, matod pa niya, kani sir, akong nakita, 81 ang heart rate.
2: Oh?
0: 81 beats per minute.
2: Correct.
0: Ma? Now, kanang 81 katropang Philip, normal ko nun na. Kay ang normal resting adult range, nga beats per minute, kanang resting, maghigda ka na, relax ka ba?
2: Parehan eh, naghigda mo eh.
0: Higda na eh. Although, well, ato sa nita naon rong unlan, kimurag nagdakilid.
2: No.
0: Now, sa kaninga data katropang Philip, kay ang gingon diregod ang kasing-kasing mo'y problema mo gingong John Bick.
2: Okay, cardiovascular.
0: Oy. Matod ba niya sa kaninga data kuan man kanang normal.
2: Normal.
0: Unya kini ang blood pressure katropa ga Philip di ko no kay maklaro sa di man kay maklaro sir.
2: Kani ikaw na i-enhance.
0: Kana man ay ang di makay maklaro na eh, pero di sa ni BP. Pero kini oxygen saturation. Kaning ubos ko no, hangin istaw. Hangin ba?
2: Hangin. Okay.
0: Mo kay tanawa si Martin Romoles gibutang og oxygen sa iyang
2: ilong.
0: Ilong. So, ang taong butangan og oxygen katropang rap-rap,
2: maglisod og ginawa.
0: I would presume galisod og ginawa. Now, matod pa kaning SpO2, oxygen saturation. 99%, generally excellent. Matod pas, doktor, purti nindutag hangin. O niya, makita sa kuno di rin katropag Philip, ang respiratory rate, about 23 per minute, slightly above usual adult resting range. Mo'y gingon sa doktor nga akong amigo. Pero gingon nani ko no, normal ra ko nun eh.
2: Bullseye. Ano, masakiton man siya.
0: Maobitaw nga. Although, di man daka question sa doktor nga mihiling po niya. Kaya basic aning higayon na katropang Filipo, ano siya kulba eh. Normal na yung imong BP. Dakpon ka na ba kayo di kulbaan? Di magkikabipihan katropang Filip. Hinumdum ka atong pag-COVID. Di ba? ako di mo ko wa wa matas medical field god. Ah, kama ako man ho pero di ko kabaw mo ayog tao. Panahon sa binakunahay, before ka bakunahan ka drabag Philip. Uy. Kuan kag blood pressure dong?
2: Correct.
0: Kuan juga nag ikaw kasuway maka, bitaw ka kuha eri do katong abunot, ako dugo unta.
2: May injection mo ato.
0: Si rap akong gitudlo. Ah, asa man ang imong mata magprograma ta?
2: Zoom dire kay para si magklaro-klaro ba.
0: Ah, dili kay
2: Nay 148 siguro ninyo, nay 50.
0: Og 148 na katropa ka Philip. Kuan over pila man? Over pila may over?
2: 148 na na, murag 148 man eh. Murag 148, 14.8 ba na eh. Ana, basta mamaon ni
0: number. Isa nga og 148 over 90 na. Tas taas yun na siya. Ang BP. Pero di man maklaro kayo. At wala na
2: murag 148 over 90 gyud, sakto gyud.
0: Tas taas kuno na gamay ang BP.
2: 148 over 90 na.
0: Ah, okay. Diba? Og 148 ingon siya.
2: Taas-taas.
0: Taas-taas siya gamay.
2: Ikaw may basahag Miranda rights.
0: Di ba? Normal gina. Gani. Katropang Philip, hilabi na og di magkikakuag BP o ganang gikang kang galakaw. Okay, musaka gina. Normal na siya katropang Philip. Nga musaka. That does not mean nga high blood ag automatic.
9: Bullseye.
0: Although, aning lawas ha, di ipos na kaingon.
2: No.
0: Di, lahi man ang daot yun katropang Philip sa...
2: Masikiton.
0: Kanang daot nga tungod sa pickleball, ana.
2: Okay.
0: Daot nga kanang, sana ilang tawag nang ilang i-inject? Na itawag, dili, steroids. Ang steroids, pamasol man na, mag-gym ka, ana. Nasa lagi tawag o kuan ron, kanang naglimot lagi ko. O sa itawag anang naigipag-inject ron nga madaot ang mga kwan?
2: Ah!
0: Mabit na itong gi-inject sa asawang Jipri, si Queenie ba?
9: No.
0: Blagger ba?
2: Blagger.
0: Naipang-inject anang rap? Naipang-inject? Ako mabit ang gisuwayag inject bintas, di mo katudot ang dagom. Pero na, anas, wait to, mangutan na ka ng mga nag-bitanaw na ito bina na may... Na okay na itong Facebook Live rap? Bitanaw na ito bina, itong i-refresh. Di pa man, wapa mo ko'y makita. Ben. Itong mga
2: basahon dire basi na ay mga comments.
0: Na may mga comments sa itong mga kamaos at gabaga kay igsuunan ron. Wala pa man. Si Agaw Makmak muragwa magkay kaswito ana. Katropang Philip basta na nay inject. Pero healthy ko na. Lahi maning mudaot kabitaw katropang rap sa problema nga padong na kamasakpan. Lahi basta na makaluya man alit.
2: Kaluya na.
0: Daot sa problema may ilhan nimo kay panit porting luyata. Lahi man tong nidaot gikas pagkadakog lawas unya bigot ba?
2: So murag healthy to.
0: Healthy to. Kani hinoos Martin, porti man yung bunji nga ani kaniyan to. Karon ni
2: dako gina iyang
0: barong. Hiyuko magini siya. Di man ko moto.
2: Pero isa grabe ayan pag.
0: Di man ko ingon na, di man ko moto sa Katrobag Philip nga ingon adtong lawas hawa kay gipamati. Overweight man ni kaniyan to. Di man ingon wa mata ingon manaway. Ato lang gi-describe katropang Philip ang iyang status.
2: Dako man siya nga tao, Gus Martin, katropang.
0: Yes.
2: Dako siya taas ka tao. Di niingon siya nga mubo. So,
0: kuwan? Mistiso, Bienas Martin.
2: Ang hilgig niya mga
0: mistiso, rin. Mistiso, ni.
2: Taas ni taas.
0: Dili ni pure ato ang mga askal man ta. Hybrid ni Martin. Wapong tao, ni. Now, katropang Philip. Ang ato magmong gisiguro dire nga dili ni acting.
2: Aw tinuod eh.
0: Kay dako kaning kwartahang posibleng gikawat. Aw gikawat man gini wala ta kay bawg. Di pa man ta sure 100% nga siya gigakawat. Although,
2: pero di ta mo tuong wa siya iya.
0: Di ko mo tuong wa siya iya.
2: Maura na.
0: Maglisod tag tuo. Wa kay siguro og napay labaw pa niyang nakakawat sa. Mo na iprobar sa kurte. Now, katropa ga Philip. Unfair kaayo in towns uban. Nga gipang dakop lang diha, gipang signet lang diha, kalit mga katropa. Kaniwa pa magini mo magsati. Lahi ni silang Sara, kikan Sara, gamay kitong offense.
2: Gamay kita eh.
0: Bailable, mapiyansahan. Dili requirement ditong magsat. Kay og mo bail ka, pasubmit ra kag ID. Pero og banga ang imong abogado, mamagsatan yun ka.
9: No.
0: Now, mo ni da kong pangutana. Tinuod ni or in artista lang.
9: Bullseye.
0: Kaya mga biya ni issue yun. Sa atong mga politiko. O naa kay kwarta o mapriso ka matay ang pinakadali hospital arrest. Kaya ako maglisod mga gugugtoo nga galain ng lawas. Nga naman, Ay, kuwing, nawa mo sa lir tong hiling-hiling ni Abante.
2: No.
0: Ha? Ay, kuwing, nawa to mo sa lir. Mati ka na kong hinanggaw.
2: Hilap ay naguna.
0: Lablap ko kini sila katropang Philip. Wala, best speaker na to. Nawa ng resulta. Bullseye. Kunya, ang mga taong Martin Romualdez ini, katropaga Philip, wa kahilabot. Timan ni eh, ang gihimong basihan sa ombudsman in filing the case, mao ang pamahayag sa mga mali, sa 18 Marines. Now, nilusot sa Sandigan Bayan, ingon Sandigan Bayan, dunay igong kapasikaran.
2: Oh.
0: Now, daghan man kitong gihingan, lan nga nung Martin pa may napriso. Ah, osama ni. Kay timan ni eh, namahayag na ni Martin daan. Nga gihimo siyang sacrificial lamb. Inomdo mo ni pagawas og video message si Romualdez.
2: Romualdez.
0: Inomdom ka?
2: Ah.
0: Unsa iyang pong?
2: Unsa man ni nagkasabot na baka ni sila katropang Janli?
0: Ala ba?
2: Kay suko man ni siya nganong siya may pasanginlan. Nga niingon siya nga, if I will fall, I will not fall alone.
0: Oh, na matos yung pamahayag katropa ka Philip.
2: Morning. Karon, gidakop naman siya. Ang sunod niya pangutana. Napakahilaing dinakpanay.
0: Kana mo idakong pangutana.
2: Naa pa ba kahilaing kinasuhay?
0: Kaniingon na rabas pinglakson gabiin, no? Kadungog kas giingong pinglakson.
2: Oh.
0: Naingon pinglakson mga katropa nga kanang makasilent na kuno nis mga kritik.
2: Oy.
0: Ha?
2: Di ay.
0: Sabi nila nakakabot na justisya. Pero atiman eh, doon ay pamahayag si Martin. If I will fall, kani labaw pas fall ni.
2: Tawan ay. Grabe yun na.
0: Although, ayahay ni Ron kay Ircon, unya, nai doktor firme. Oh, nai kwartagod, nai dagang kwartagod.
2: Bisag paliton ba na yung ospital?
0: Ang ako lang kuyawan ba, ogsapot-sapot ng mga nurse o mga doktor diya, kaya gikas baha ba?
2: NGKiglain.
0: Now, sao naman lang na yung taon. Ayos, saan mo pag-inanak? Ato ni patubagon, Diyos Martin. Kaya di man kumutuog si Martin, ra? Kani nga, ombudsman. Ako nuda, mag-inakuan eh. Although, gusto man kita justisya, rap. Pero di man kita pwede nga, atong shortcuton ang proseso. Kaduda man kuningi, sakripisyo ginis Martin. Now, ang inyo magkanggibasihan sa pag-file, pinakabugat nga ebidensya against Martin Romualdez nga gilingkin sa appeal is ang pamahayag sa 18 Marines. Now, happy tanang congressman gi-appeal dito. Nanong si Martin Raman, o niya, nganong grabe man ka-abtik ang Sandigan Bayan.
2: Less than 3 hours?
0: Wa ka-abot, sus, ginook. Wa ka-abot nung as adlaw.
2: 2 to 3 hours.
0: Wa kaabot tungas adlaw ni release ang warrant. Ingonana den kasos Pilipinas kayo ingonana pa. Oy, porting ninduta sa tong justice system. Sunan ganara. Gi-file og hapon matay.
2: Gawas ang hapon.
0: Gawas po.
2: Sa mantuwa to giandam na daan.
0: Mao na dakong pangutana. Ah, basig tungod lang is pressure ba? Oh.
2: Kay na igaw orchestrate.
0: Loy Sans Martin. Pero ato gong sa...
2: Pero ang ako lang yung kikakulbaan na ni Katropang Jan ni Simbak ko ba?
0: Oo.
2: Og 9 hours ano yung hinan og reels?
0: Ay, ala po mga na. Come on, yung mga nurse.
2: Oy, ano mga nabahaan ni tao? Nabinag na itagabulakan ano yung mga nurse?
0: Mao, ganit ba? Moy, akong ikayawan ba siya? Mao din niya.
2: Taga Quezon?
0: Oo. Okay. Gawas, ang kusog mo tip.
2: Nurse! Attending physician.
0: Diba naman ay tip-tip ng mga nurse?
2: Awa pa siguro, depende sa kalidad sa pasyente.
0: Di nga ako, ano ba nga, di amang go, ari karon tatao da, kaya ari focus tani, ang impeachment gahapon, wa mong gipos magkakatropa. Ha? Gahapon adlawa, sunan ka, ang gi, ato lang nilakbita gamay, kay di kita musakay ining impeachment nga hinanggaw. Sunan ka ha? Ang impeachment gahapon gipresentar taga PSA.
2: PSA.
0: O sa may post ana matod pang Erwin Tulfog ni Bamakino nga nganong mangita man tag taga PSA nga og alias ni wa gyud na diha. Ang manog katropang Philip mo gawas ng mga pangans mga saksi nga alias makana. Ikaduha katropa ka Philip. Ang taga PSA wa mo adto sa field dili imposible kay ingon PSA gahapon siya nga naman din sir nga kanang napil sa beneficiary nga namatay naman eh. Now, katropang Philip, ang paagi silang pag-verify, research lang sa ilang database, naabay ay tao no, nga parehas og pangan. Labi na, wabi ang nag-i-appeal ang apelido. Kadagan, sus, mo bitaw ning DSNBI na imahit. Oh, pero din naghana. Pila ka kabok Rafael Baring. Gawas din akong pangan. Wa good ni ka parehas. Niya biking ang pili. Kanang Philip. Wa ta kay ba pila ka bok si Rohano?
2: Wala. Naay na si Rohano pero ang Philip. Why Philip si Rohano?
0: Diba?
2: Atol si Rohano wala.
0: Unya, ang confidential fans wa man na middle name.
2: Wala.
0: Ha?
2: Wa ko
0: mahit sa NBA. Wa ka mahit sa NBA. Diba sinasad ang mga Philip Serohano, sama ni mo buutan. Pero imong i-google, oh. I-google, ikaw, example na to, ha. Aril na ta sa, oh. Pila ka buk Philip Serohano? Facebook lang. Parti na ka na account, oh.
2: Daghan kayo.
0: Adi, ah. Gupo-gupo rin ko sa.
2: Kana.
0: Oh.
2: Basta daghan.
0: Daghang Philip Serohano, be. Kamo, inyong mga pangan. Maura na, eh. Gigamit nga basihan sa... Ato ang prosecution panel. Nganong inyo gakaskas lagi maguras 25 million na sa datong gasto hapon.
2: No.
0: Lang hala. Nay klaro kayo nga ngay patawag Kernel Chika.
2: 25 million.
0: Kernel Chika, amo na ipagawa
2: sa ginoo.
0: Oh,
2: wa pagin gipatawag.
0: Gapatawag og sa PSA hapon. Usay gibuangan mo sa mga Pilipino. Normal gyud na.
2: Ang mga senador nga mo ay judges katropang sila na kay mao na silang daan unsay tubag.
0: Normal
2: sequence sa pagpatawag.
0: Ang man no og moingon tong PSA nga na rehistro na naan.

0: Balik, tiwaso na to. Kaya di ay pamahayag na ba si Martin?
1: Uy!
0: Ha?
1: Na istorya siya, istorya.
0: Di, katong nakalabay ba?
1: Ah, okay, okay.
0: Ni hulga si Martin Romualdez. Atong balikan. Mm. E kanay, o sa may posibleng mga epekto ini? Di man taingon nga modriso tagtuo po sa gobyerno.
1: Right.
0: Ah, kay, kadudahan kayo ni, nganong nigawas dayon ang warrant?
1: Nganong na-hospital si Martin?
0: Oh, akanang hospital, given na na. Dakog chance ka acting na.
1: Di ba?
0: Pero kanilang daan.
1: Nganong na-hospital lagi siya, onya gi-serve dayong warrant.
0: Oh.
1: O sa man eh, ang pag-hospitalization is before the filing of the case, then release the warrant? Or gidungan?
0: Pero, kana katropak Philip dili kanang kuan kana siya kanang given na siya
1: given
0: di na na lesonon kay og pobre ka
1: siya mag- ang aparatos wa mo cooperate
0: wa mo cooperate small lagi ni kadag lesson chat og pobre ka katropak Philip og preso gud
1: pero ano ba masigwa tuma briefing si Martin ba nga mas pa siya ginawa
0: di man mailan man na di man na sa imong ginawaan.
1: Di para mo paspas ang pitik sa
0: ang may atog yung buhaton, mag-record sila daag high blood. Record niya, play nila ba? TV may butang ba? Uli, mawag ka na i-record daan.
1: Butangan.
0: I-play lang dito.
1: Butangan.
0: Pero balik na ka trupa ka Philip. Now, atong tanawon ron ang mga anggulo. Kaya timan eh, dagan ang gipriso, pila kabuhan gipagawas. Example, Diskaya.
2: Bullseye.
1: Tapos, please one.
0: Wala naman yung balita, pero kuha man ito, nag-grant pa itong iyahang bail.
1: Nigawas na eh. Nag-grant imong bail, sabot, precaution ka. Like what happened to former Senator Bong Rebilla.
0: Posible masagod nga, failan ka diag kasong way klaro. Aron dali kayong i-dismiss. Morning di sa tapataka, baga ka tropa. Daghan nag-file sa ombudsman, nga, gibang dismiss.
1: Imagine ninyo, katropang Janli, what happened to Bunuan? What I siguro, that this filing of charges
0: kasi drama
1: will
0: lang, diba?
1: Clear the name of Martin Romualdez.
0: Kaya kanyang, why siguro yun? Kanyang pagpasakag kaso, posible ning paglimpyo kang Martin Romualdez.
1: Look what happened to Bunuan. Look what
0: sakripisohin ka diyot niya atin. Tambay-tambay atin. Niya ginawa.
1: Kupas-pas.
0: Nigin ko sa doktor ginaog lam. Ano na yun? May standby ka ng tataon. Pero timan eh, namahaan ni
1: Martin. Paminahon ta, pamahayag Martin.
0: He will not go alone. Now, biyari ka ng tataon.
1: Oral sex from Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:06.
2: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking chan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, nasiyok akong bumulong piling nasiyok. Nang wakog mabumulong, binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulog ka adlaw. Mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naagay panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga karyan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga ginawaan ko, basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: May buntag? Mo-apply yung tagong pagka-barbero?
9: Dali ba barbero mong ipagdita? Paano rin?
8: Mo ba?

0: mo din eh. Kada sa'yo ko magsugod. Ayaw!
1: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
4: Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usag a radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
10: Abli na!
9: Abli na!
10: Abli na!
9: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod

0: Yes to Health. Yes to Health Clinic. Binilan sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 9:10 na mga katropa. Trabag, Philip, kining maong time check. Gihatod gini ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione, napon ni collagen, kape nga magkapaputi. And of course, pagkapahamis, ito ang kapanita. Mag Santhone Gold Coffee Mix, mga katropa, importante kayo, ha? Mmm! Unya natay nagagaba stocks, katropag Philip, diri sa ito ag ubos yun sa itong sibianan. Right? Plaza Building, mga katropa, Kilidge, Barangay Hall. Naadya ang atong Yes to Health store/clinic ubos sa XFM. Naadya ato ata ng mga produkto. Santhone Plus Gold, Premium D3, Santhone Plus Coffee Mix, uban pang mga produkto sa Yes to Health.
3: Bullseye.
2: Now, throwback tagamay katropa ka
4: Philip. Ah, nagagaming hosting og ni Martin.
2: Ah. Kay nanaad ra ba ni Martin or nang hulga?
4: Ah.
2: Nga og pananglitan ganig I will go down. Kaya kanin, mao na niya ang pasabot.
4: Ang iyang pasabot nga, I will go down. Inyong dakpon.
2: Dakpon kaya ko ninyo. Mga mongko.
4: Ano ba?
2: I will not go down alone. Palayog ko katropang rap-rap. Sasaya nga ining Martin. Ang andoy pa naman ma-presidente. Pero po hindi, Kagma.
4: Oy, kay... Basig mo ni pagis kaluwasan.
2: Basig mo ni pagi ba? Kay basig. Namon ko yung mga angulo katropag Philip. Labi na nga prangka-prangka pag story ako wag ko salig ni ingon nang po nga buying remulya. Kay tiknik man sad eh kaning file kaso.
4: Oo, tiknik.
2: Posible ning tiknik.
4: Talawa lagi sa bunuan. Kani ba po is the concrete example?
2: Oh.
4: Dungan sila kasong Jinggoy.
2: Oh.
4: Asas bunuan ron.
2: Oh.
4: Gawas na na.
2: Gawas na si Jinggoy.
4: Si Jinggoy. Sige, bungot.
3: No.
2: Silang Marculita, o.
4: Oh.
2: Katropang Philip, atong balikan. Kay, tanawas, Martin Romualdez. Gipriso ni Ron. Wata nakakita og specifics good sa pagkatong mga dokumento yun niya gisumiter ba? Mga ebidensya. Mm. Wala man ang katropang Philip.
4: Correct.
2: Pero, ang atong nahibawaan lang, nga gihimong basihan sa ombudsman's pag-files kasong Martin ang statement sa 18 Marines. Nga karon nakuan kay DMA ni Baling Upat. Apil ang statement ni Guteza. Recantation? Wala eh. Listen to that. Now, katropang Philip, daghan ra ba kayo ginganlan? Nganong si Martin Raman?
4: Mm.
2: Atong ikonektar sa giingong Martin, palihog ko katropang rap-rap sa statement ni Martin Romualdez ni Addo. Paminawa.
5: Magandang araw sa inyong lahat.
2: Magandang araw, sad.
5: For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Today, I am taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information, so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all.
2: Absurd,
5: huh? Supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government.
2: Pause, gamay ra. How can I be the mastermind? Nga parte lang ang House of Representatives sa
4: tulo kasangang buhatan.
2: Tulo kasangas gobyerno.
4: Tulo man.
2: Ah, tulo.
4: One is House of Representatives. Second is the Senate.
2: Kung siya, ang una, adili na ang House of Reps ug Senate, usara na siya, part siya sa...
4: Tama.
2: Noon siya naman kayo.
4: Sa budget eh.
2: Katropa ka, Philip, ang ANCES gobyerno, una, arita na pitas may mga dahon. Daghan man, so naata sa katropa ka, Philip, legislative. Mamuhatag bilao, daghan mo sila. Kani, apili!
4: Kani, siya pangod, ha? Sa duha.
2: Okay. Ang tighukom...
4: Judiciary. Pero layo man tas budgeting.
2: Watoy labot.
4: Ayaw man to pila.
2: Gagad sa tos tighimo.
4: Gagad to.
2: Sunod, ang tig-execute.
4: Tuwa din to ang kwarta na. Pagawas ka kwarta.
2: Kay, kanibitang pagkadakop ni Martin Romualdez, ang iyong statement, hits different now. So, ang matod pang Martin, nganong ako man. Nga ako, usa lang ko. So, kay usa lang ko, ang iba sa buta pa ilain.
4: Ala.
2: Oh, kay ang akong gida, matod lang Martin, tinod ako yung gida.
4: Kaya
2: sa mga buaya.
4: Ha?
2: Mabaya. Oh, buaya.
4: Buaya.
2: Mga congressman. Buaya.
4: Representan Hapibs.
2: Ha? Tanan. Buaya ni Tanan.
1: No.
2: Oh, matod lang Martin, ako rin gida sa mga buaya. Handler ko. Pero di mo ko tagiyas yuta. Isa ko tagiyas
1: farm. No.
2: So, siya nga,
4: usa lang siya.
2: Sa
4: importante.
2: Usa lang siya sa mangyawi, aron mahibawaan ang kainamang gikawat. Di naman lalisonon og naabay kinawatay na agyod. Napangutana og si Martin Rabang usa.
4: So, usa lang yung pasabot niya di ay?
2: Ang iyang giingon nga, usa lang ko. Nga so, ako may mastermind. So kisa may laing makamandar niya di ay. Kay ang iyang gidinayron nga
4: kisa dili makamandar niya and who is his equivalent?
2: Di sa si Claire Castro.
4: Di sa si Claire
2: di
4: Castro.
2: Di sa kumato.
4: Kisa may counterpart.
2: Sa Pika si Chis Escudero.
4: That time.
2: Kay Senate President.
4: Okay.
2: Apan ang Senado manggod. Wala, naihadi man na. Kabantay ba kang senador mag-project?
4: Wala.
2: Wala kayo mag-project. Rere kayo na sa senado.
4: Dagan sila gi-parking.
2: Na-parking.
4: Parking.
2: Nga for later release.
4: FLR.
2: FL, First Lady.
4: First Lady.
2: Adela Tesco tayo. Now, katropa ka, Philip, matod pang Martin nga, dili raman ako. Dili, nganong ako may pasanginlan ang nintanan? Itiwas ko na, but itiwas rap.
4: Kawas, kuya lang mo yung Martin, ako may pasanginlan, ako may presidente.
2: Sunod.
5: The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by congress alone.
2: Minaha, sunod siya.
4: Hala.
2: Kaya ang kawat na rin mas binadjitay. Matod pang Martin Romualdez nga, ang budget sa nasod, wala na gihimo o gigamas o sa kataw, or dili lang kami maoy naghimo. Matod pa niya nga, wala gihimo o sa kakongresman, or gani, dili kami tibuok, kami tanang mga magbabalaod. Dere sa House of Representatives, mo'y gihimo o gabuot. Atong tiwason rap. Atong hindi mahima yun.
5: And certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive.
2: Oppos, gamay! The budget is not controlled by one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Kinsa may naa sa executive. Nga dako pagranggong Martin Romualdez. Beata na, unsa na to ang structure sa executive. presidente, kani mga LGO nandayon katropaga Philip. Apil po diyang vice president o iyang sugoon mga cabinet secretaries. Pero kaysa may makamando?
4: Cabinet secretary? Sa cabinet?
2: O karilata sa ang kanang mga cabinet secretary katropaga Philip. Apil po doon na sa executive pero dili na gamhanan. Ganun man, di man na-elected. O mingon lang BBM nga, ba't makaginhawa do? Pwede ka itong tangon. Kaya pagsalig naman na katropag Philip. Now, ingon siya nga dili kontrolado sa mga congressman. Di kami gabuot kundili si Presidente BBM. Walang hinganli. Pero kinsa man din ang naa sa executive, presidente man na. Sunod up.
5: These and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person, and it is certainly not the Speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members. No speaker can personally control every committee, much less direct the actions of other branches or government agencies. And in the Appropriations Committee itself, there are already more than 100 members, with many vice chairs and Representative Toby Tianco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations, reviews its own version, and plays its own role in shaping the final budget, and it is not a bystander. It is an active constitutional participant in this process. After that, the House and the Senate reconcile their versions in the bicameral conference committee. Only then is the final bill transmitted to the President for approval or veto. So let us be honest about what becomes law. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is a product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. This is something I want the public to understand. The budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. It happens where projects are actually implemented, where procurement is undertaken, where monetary disbursements are actually made. And it happens when substandard projects are passed off as legitimate or when ghost projects are made to appear real. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body, where constitutional role is deliberation and appropriation. Congress does not build flood control projects. Congress does not conduct procurement. Congress does not inspect whether a project was actually completed. Congress does not certify whether the work done was substandard or not. So if the allegation is that there was a systemic corruption in flood control implementation, then the public should ask the obvious question, where does implementation actually happen? Definitely not in the session hall of the House of Representatives. Here's the simplest way to test that theory that I am the mastermind of this scheme. If I were truly involved in a fraudulent scheme of this nature, then the first place one would expect to see that pattern would be in my own district, in the projects most easily associated with me. You would have seen it in Tacloban, but I say this with absolute certainty. You won't see it in my district. My district has zero ghost and zero substandard flood control projects. Zero.
2: Zero.
5: And that is very
2: vital.
5: To prove this point, I'm authorizing my staff to share and release to the public the list of all the projects in my district that the authorities may deem attributable to me. Let the public scrutinize and verify for themselves. As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions: Chief Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. I understand the anger of the public. The Filipino people have every right to be angry because stolen public funds are taxes derived from hard-earned money. I'm not asking the public to look away. I'm asking everyone to look where the evidence points, not where it is politically convenient or politically motivated. So I ask the ombudsman and the public these questions: who has been named in sworn testimonies and affidavits? Whose name actually appeared in credible accounts made under oath? If there are sworn accounts pointing to other personalities across the chain, whether in budget deliberations or in implementation, then those leads must be pursued with the same seriousness and the same urgency. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat. So
2: di na ko tugutan akong kagalingon. Ngahimoon ko ninyong sakripisyo. Scapegoat. Daghan kitang nangawat. O niya, ako rin. Murang maya na ba? O sa tinambay ba? Ampir kayo. For example, nangawat kang saging sa silingan rap. Si Philip Galungag. Si Jubin mo ay ga... Koan ga... Ingon dam po nga gahaling. Daghan kitang nangaon. Ang gipatawag sa barangay, ikaw ra.
1: No.
2: Tingla aya na, oy. Matod pang Martin Romualdez, nakakita siya ang mga sinyalis. Ngamuro mag ako'y iduot aning tanan?
4: Anong ako raman?
2: Siya nga, huwag atong, kung anong baka nang hits different na lagi niya. Kaya, kung ano magod, gilakop na god. Matod pang Martin nga, oo, ako maoy house speaker. House speaker ko, pero,
4: Usar ako
2: kay, di man ako mo'y pinakahawd. Siya nga, kami sa, mga koong nako ng mga amigo, sila si Jerbel Luistro, la Jud Asidre, mo ni. Binia Bante, sila mo ni Barkadahagot. Saldico, sindi niya. Amot lang, di sa kusor. Pero, sila may kabirks, kanilang Martin. Kongre, best speaker ever. Ever, ha?
4: Tere dun,
2: ana. Naanag ko'y ever. Tere dun. Sila mo ni, sila, paparts mo ni sila, God. Sila ko, no, matod pang Martin nga, sinogo raman may kaya ang paghimo sa budget, ang presidente, ang executive man na maoy mo propose. Kami, igo rami mo aprobar. Inighuma na mo aprobar, di po kami mo mo execute. Executive ra, murag ang ingo niya ba nga, BBM ka sogo, ni sogo chami, kaya murag, naating aliba kay bahay no kunsa.
4: Matanaghan naman
2: ang itong... executive po, maoy tigpatuman. Kaya, aron ka makakawat ko no matud pang Martin. Mm-hmm. Di pwede ko sa lang katao. Siya nga aron ka makakawat.
4: So, sindikato rin eh.
2: Sindikato ni. Oh. Si Martin gayon siya nga aron ka maka aron ma konsumatum. Makonsumit. Oh. Ang korupsyon kadro pang Philip. Kinanglan jud ka kwarta kay o samay mong kurakuton og wa kay kwarta ra. O kurakot kay kanya ang imong kwarta 200. Di man may tabo, mangurakot kay kus kalibo, 200 na may kwarta. Siya una, kinanglan kita kwarta riha. Ang kwarta, nagin ay mangayo daan. Di man may tabo, rapo ko ay mangayo.
4: Para makarilis.
2: Para makakurakot. Mangayo sa nagkwarta. So ang nangayo, presidente.
4: Executive.
2: Okay. Wa siya mo hingan og BBM executive lang.
4: Executive.
2: Now, ang musugot sa pangayo, sila.
4: Ang legislative.
2: Siya nga ako, igor ako ni sugot, gipangayuan.
4: Oh.
2: Oh. Kay kami may, kay ang kwarta, pag-is kwarta na to, di man na ma-release og way balaod.
4: Kana.
2: So Marga, kami.
4: GAA. Oh,
2: kami man niya, GAA. Mm. Himo ang balaod. Ang primerong proseso sa balaod, himo ang magbalaod nun.
4: Balaod nun.
2: Ang tigpanday, sila.
4: Sila.
2: Okay. Kaya nga, oh, kami, igor namin niya aprobar. O niya, bisan pag mo aprobar, miss balaod, di man saan kami mo'y tigpatuman.
4: Ah. Oh.
2: Ang tig-implement, oh, balik na puntas executive.
4: Baliktas na ngayo.
2: Oh, baliktas na ngayo. Sila na ngayo. Ni Sugota, sila man po'y mong patuman. Monigingong Martin. Siya nga, di po'y
4: din akura. And then what happened in between?
2: Oh.
4: Diha na subayon.
2: Okay. Bisan pag ihatag nila mo, unia, gipatuman.
4: Kaya na naman yan ang paninglanay katrapang dyan, eh. Mingo mo lang, op! Asang akong iparke.
1: No.
4: Asang ako ang dapita, alin?
2: Oo. Oh.
4: Nalaman ay mga bandlis.
2: Tiwasan to gamay.
4: Di.
2: Paleo kurap.
5: Actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone.
2: Ah, there. Siha.
4: I will not go quietly.
2: I will not go alone. Now, Ten.
4: Ten.
2: Beh.
4: Buhi para man yung imong statement.
2: Gipriso namang yung karon.
4: Hospital arrest.
2: Adi, priso gipon ni?
4: Priso gipon.
2: Priso gipon.
4: In general context.
2: Wala man siya kagawasan yung mulaglag.
4: Kung alam man eh, PDL naman
2: siya. Makaadto pa ka dahil kag 20.
4: Di na ka
2: makasod ng Starbucks. Oh, si Ida, hampon.
1: No.
2: Model biya na.
4: Model.
2: Ato nung alaw.
4: Nung alaw.
2: Pari ba ang imong pamilya, di na ka makahalog-halog.
4: Kamas ko siya bisitaon.
2: Ana. Pero nay limit, oras. Ang mubantay ni mo ron, di na imong pamilya.
4: Di na.
2: Ang, di ka, kung ana, nabasa po yung rasyon diya din.
4: No. Adlaw sa kwarto.
2: Sunang kag 35,000 adlaw sa kwarto, matay ang pagkaon na ni Rap.
1: Loy! Stick.
2: Matod pa sa akong silingan dito sa barangay Lutak, sa lami kay pagkaon ng siyal. Buffet.
1: No.
2: May storya ako silingan dito sa Lutak. Adili, alahay man to dagan. Kamo agi ko ninyo binuangi, magbinuang mo na ko. Rek mo warningan lang tabay ka Rap. Binuang ka? Ang mga kanila sa kanila ato building lang na ito daan.
4: Building.
2: Ang silingan ako dere.
4: Pito kabuok.
2: Kana ang mga nagtuyo.
4: Ang uban, nagmartilyo.
2: Oh, kana yung martilyo. Kana ako mga classmate ko, Joseph, kana sila di ubos na. Pito ni kabuok tagalotak.
4: Ikaw sa i-recommend ano dere?
2: Dili, pod. Sa wala pa ko dere.
4: Nana na sila.
2: Unya. Ang uban ng mga kauban dere sa una, nana na rabaw sa amo.
4: Okay.
2: Kanang nanindag butong dias gawas rap. Yan sa kana. Tigbaso na kagalit. Ikaw bubulbugal ka na ko. Baso na kagalit na. Nagdara mag ginagiban.
4: Alala
2: na hinagiban. Butong o gimana tuk. Ikaw ay kayong pagyaga-yaga na ko.
4: Wala. Mabitin ang kontrolado ni ako.
2: Basta nila yung napitang iriyaha. Patay, impas.
4: Kontrolado ni ako.
2: Impas kay gidominar na
4: gimana. Matay ka rin na kayo kumuntingo. Sagdaan ti ka.
2: Ayaw ka kay matur sa kalutak lagi. Batay ka una ko siya, buffet. Kuna ka anang. Ang adlaw, 30,000 kapin. Kwarto lang. Kani ospitala.
4: Apil na rasyon.
2: Of course, apil yun ang rasyon. O niya, o 30,000 imong gibayran di as kwarto. Bisan pag mag-kitter.
4: Ano adlaw, kitter?
2: Kuna ka 30,000? Ah, maka-order ka na og oh, sa may mong buffet. Gusto sa buffet lagi. Sa may mong gusto karon mag gusto ka diha og
4: pilion man kana basta naka sa sweet.
2: Dim sum.
4: Sweet.
2: Dim sum gusto kag dim sum.
4: Dim sum tadi ko.
2: Ano ta sa mga noon din ko aka kinintos ra kapin. Oh, bisa pag karon no mag programa.
4: Ayo kay magtiwas ko ni Euro karon
2: yo. Ah, oh, no kay mo kuha man karinyo ka sa imong para sa armas. Ah, el tap no matay. Eh testing gyud kay maayo ni kay Nyoro, importante kaya ito sa mga kanyang partner. Naro ba kong experience na niya sa una atong 2013 nga naigi atangan ni Sgawas. Sa sumi Gawas pa, priso tando ha. Maamong panatos attorney Paul. Ni Koyog ni Unong attorney Paul na bali may iyong baruganan.
4: Pero atong balik. Balik ka natas, Martin.
2: Rinyo de kagris ako aron. Armas.
4: Mana ka drug test?
2: Positive. Positive.
4: Ayaw sa. Like this ko. Anak na yun ang head sa forensic ba?
2: Oh.
4: Yep. Sir, sa may muhanggi pang tumar. Inko, okay lang po supplement. Madam, siya nga. Ay, lista lang din na. Lista lang kayo. Santon plus gold.
2: Kana.
4: Supplement man.
2: Turbo eh.
4: Ah, wala na. Agay man to. Kanaadlaw mo ko nag-inom mag Santon plus gold.
2: Ah.
4: Para,
2: okay. So, purti positiva. Mungkin,
4: awa. Wala, pasar ko.
2: Pasar ka.
4: Ko sa drug test. Sato pa, negative ko sa...
2: Anong F illegal. Pa to suwa? Muna F, pasar.
4: Pasar. Oh, wow. Pasar, F.
2: So, karon, neuro.
4: Neuro.
2: Nitestingan ka na kay... Wa man ko ako.
4: Wa pa magkakakuan o ilta pa.
2: Wala ko. Kanang...
4: Hey, I encourage you to get one.
2: Pero na ako yung bodyguard man.
4: Wa ko pirmahin. Ano, na man ko pirmahin tinimo.
2: Oo.
4: Mabita nagkuha ko. Para ka. Kaya magkuyog.
2: Magkuyog, biya ta pirmahin.
4: Ano lagi? Ni Attorney Ray, nasa iya, doha na yung muligan.
2: Kamon doha ang Attorney Ray, mag-inaon sa atubang yun mo.
4: Kamon
2: doha ang muligan. Kamon yung ipaon yun.
4: Wala
2: ba ko'y kontra? Kontra naman ang magkatakanta
4: ka.
2: Kontra ba ko'y
4: daw? Martin, mong birahan
2: doon. O kumbagay, sumbagay lang.
4: Martin, yung mong birahan. Si Marcos, birahan si
2: Kuro. Wala, asa mo ko kagwapo anong bibiyan. Ayun ba? Asa mo birahan? Tanawa na, Martin. Miss Tiso kayo, tanawa. Ragunaw. Ako galing.
4: Isog-isog.
2: Wa ba ko'y kontra? So ikaw, rin
4: yung... Mayor Gungun, ikaw, kira.
2: Migo na mo na.
4: Asa?
2: Migo! Kay Migo, sa may nang Mayor Gungun, ganang kaya kusin yun yung motor-motor.
4: Ayaw mo.
2: Ang ngayon kayo?
4: Gusto kayo madagan?
2: Yung idol, si Abante. O, si Abante Irbana, Galib. Galib!
4: Galib, son!
2: Nawa, siguro dayon.
4: Si Tori may galib ang one man.
2: Abante, si Tori dahi, si Tori.
4: Di na mo, Liv! Si Abante, kumplis man to.
2: Oo, dahi, si Tori.
4: Wasay madawat, imuoe!
2: Kani Martin ka pagka-ospitala, huwag pa ka na mag-lib.
4: Lib na ni. Automatic, isik lib ni.
2: Huwag matakibaw, huwag pa ka
4: mapagya. Automatic na isik lib. Mag-ospital naman.
2: Pero katropang Philip, commercial, commercial sa tayo,
4: kita-kita-kita.
2: Pero na, amaw na ni na. Sus! O sige. Nagsigyo naman ang nonsa. Katropa ka, Philip. Ang bot ka inig, usay padulungan.
4: Huwag mo, huwag mo. Ito ni Monitoro.
2: Although, tiwason, tani. Pero nga ito, mga kundre, basing mo gawas lang ni Dayon, ha? Ha? Basing kadaghanan rin ba ni Mahitabo? Kaya ang ombudsman ron, maramagtig limpyo na. Kaya pwede, biyan eh. Sa boton,
4: si Bunuan, ha? Limpyo na.
2: Pwede ba na yan, ang atin? Sa buton tani
4: nga ten sacrifice
2: kay tanawas Bunuan ha ang usas pinaka si Bunuan ba ni nakabulabog no
4: DPWA secretary na
2: oh iya ning proyekto ning Bunuan tanan di ko motoo baga katropa og way nakawat tong panuway dako
4: si Henry Alcantara pilay nakawat
2: oh
4: ah si Bryce Hernandez pilay nakawat
2: kun dako mo duwa dito sa casino
4: 300 400 million na ilang nauli
2: oh katropang Philip ah. Posible ni, di lang mo naging ulang banga. Di lang sa mo congrats ni Buying Dayon.
4: Ayaw. Sa...
2: Kay daghag kadudahan una, nganong ni Gawas Dayon ang warrant? Gitunaan ka ni Maayos Sandigan Bayan? Uni, nganong nga, kana magigit sa
4: branch. In 3 hours ka tropang dyan, Li. Alam ba, in 3 hours.
2: Di ko mo to gibasa ni Sandigan.
4: Ang complaint ka tropang dyan, Li, dili na, duwara ka pahina.
2: Mas pasay ni Huwi Sagot. Kani mo nindot
4: ito mo? Kana, dili na, justice.
2: Justice.
4: Usama din ng justice. Huwis mo ka dyan. Dads mo na sa akin, minta huwis. Ato lang tabi justice. Justice.
2: Di na kayo uaw. Di mo kuni on air.
4: Justice,
2: maura na.
4: Di na may presiding judge.
2: Awa!
4: Dito presiding justice man.
2: Basta, ato na nabi sa'yo, pati tayo maglalis. Paspas mo na Maghuhukuma.
3: Hindi
2: mo lang maglalis ka.
3: Hindi tayo lang sa pita oras.
2: Kapaspas ko na nang maghuhukuma.
3: O ka na. O, sige, sige.
2: Anga. Waka buto sa kadlaw. Gibasa gini niya.
3: Wow, 3 hours na lagi.
2: O. Rare manggod na. Kadiris ato mga katropas Pilipinas. Mamatay na lang kawa. Pay desisyos kaso.
6: Bullseye.
2: Ha? So kana palang daan, murang ingon tampo nga red flag.
3: Di ka ni record breaker.
2: Red flag.
3: Red flag, no?
2: Ha? Red flag na katropang Pilipinas. Pasagod. Ha?
3: Di san ni...
2: Kay kasagaran, inig-submit mo to.
3: Sa Guinness.
2: May san na timing ba kay pag-submit katropang Pilipinas? Why meeting?
3: Why meeting?
2: Maghuhukom.
3: Maghuhukom.
2: Oh. Unya, paspas kang gibasa. Kadiri sa ato, kay bawa, nabiyak ka sa Pilipinas.
3: Ah, nagkisak pa eh.
2: Ultimo kayo magkuha tag ID, mabot magtuig.
3: No.
2: Ultimo mag-renew kag mga dokumentos. Purtin no kaya, oy. Pero kini purtin paspas sa suwarad.
3: Aras suwarad. Wala ka na, gikuha na, So,
2: proporma.
6: No.
2: Lisilisa na lang pangan ba? Kanikang Martina.
3: Di ka to maong ka to.
2: Tanawa. Tanawang nahitabong bong ribilya. Tanawas bong.
3: Pero naabdan man to ko, ah, naabdan man to o sa kaadlaw kang bong, baga ugma man to.
2: Pero katropang Philip ang ato, managkagawas na ba?
3: Agawas lagi?
2: Basig mo ni mahitabo ha, sa di pa mo undang ni BBM. Basig, karong Pasko, pinaskuhan ni niyang Martin. Sige lang, ikamoy mo, ikabala ka, pre-sol sa kanyang kadiyot. Alas, sa pagsaba-saba, mga kasimana kanyang kapin sa hospital, sumilang adlaw ako'y bahala. Karong Pasko, pasalig ko naman din. Ikay mo dagkot sa bingala. Kasi nga, yung namin yung adil.
3: Matagabaw.
2: Ika bala ka kayo, gamay rin kang picture. Pero mga ola, giniwa, ma-edit og tarong.
3: Oras, 6FM Cebu, Filipinas, Standard Time, alas 9:41.
6: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
7: XFM.
6: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
9: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soy.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, giawhag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya dako ko siya ditatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
3: Musa ba ibang nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
2: Hello, sir. Dili na mo ko kabaoan, ha?
3: Mo ba? Usa mag-ideay posisyon ang imong gusto, day?
2: Ay, bisag kung sagun na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musunod.
4: Ay,

0: nga panan-aw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. nga sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong panan-aw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga panan-aw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Hey, si Alvin. Biker nga si Jig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist. Premium kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o nasubawan.
1: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy. Always nag-apply time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
8: Hilid sa Barangay Hall.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.
10: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Sa suwan yung oras eh. Last na yung Bicorte City na.
11: Lea, aray.
10: Kining mong time check. Ito at kini ka na ito sa Santhone Plus Gold. Sulbaron ang inyong kasamtangang gihambin nga balatian sama sa cyst, tumor o guban pa. Mag Santhone Plus Gold. It supports your health.
12: Bullseye.
10: Check tagabagabalita. Gikan sa itong mga kaubanan. Katro baga Philippe. Atong i-check ba katropas, katropag Eric Amaro? Paday bana ng ulatag asawa? Ihanggi pangitaan o gasang iyang kwarta? Katropang Eric Amaro, Cebu report.
13: Live report.
14: Katropag Jali, katropang Philip, katropang napaslak na kronos si Zelda Salimon Prestition. Kining usak ka ba na kinsa ipalakup ni mismo sa iya usap nga kining asawa ka ipon katropag Jali kay nangulata yang ipangitaan eh sa iyang kwarta kung asa na nini kanang namatay ni Swildo katropang Jali katropang Philip mga kaigalaan na ito bang insidente alas 2.20 ang takna sa Kapunon diri sa City Laguna Dos Cogon Pardo Cebu City ang ipalakup ang gaan na to ni Kuan alias Alex no talite un anyos katrabaga Janli og resident sa Boga dapit aga biktima ang gala sa nato ni Gaana ingkod ang pingkon katrabaga Jan nagpuyo sa susamang lugar na dinasoy pa sa biktima katrabaga Janli kay lagi isip gana pang inahan no dunay duha na katrabaga Janli mga kaigalaan mao poy nagdaon tas budgets pa ni Malay matod pa tagaan na siya 300 pesos sa iyang bana matag adlaw sumoning para niya digit paigo katubang sadli kay sabutag dun ay mga bata niya sa tibok adlaw digit paigo ang 300 pesos sinungdan ang biktima kadi ing naning ang iyang banaw kaipon katubang sadli nga gamay ra pud ang iyang gibilin og asam ding kwarta ni ini apan ibis nga muhatag og dugang kwarta katubang sadli nasuko ang suspek gisukmag ni sa kiniulo ang biktima kinibang pin down og daw sa gito pag katubang sadli mga kahigalaan og baharan pa ni nga may pagipatay na lang ni katubang sadli mga kahigalaan ang biktima kinsa kinipong gusto kong makalinggawas sa kinipong pagyakan mo sa yang pana sumutunga ni sukol na lang siya yan ingi hapak ang ulo sa kinipong suspek katrupang Chanli inong dyan nga nakalinggawas siya o nakapangayog kining tapang dito na ni respondi po ng mga tanong katrupang Chanli o nadakpan kini ang suspek turnover sa kinipong Iniwan Police Station din matanggong ni kaso nga kalapasan kining RA 9262 Violence Against Women and Children ang gipasaka batok sa kinipoga pana. So far, katrupang Chanli, katrupang Chanli, punan itong kasikas gikan sa Iniwan Police Station mga katropa para nindot ang inyo sabiha nga ang kinipong panghuna-una, no? Mga kahigalaan na magkano na gimog pagka kinibang kuning nga bana kana bang ideal nga husband no pangapi mo Santo Plus Complex ginama si Yes Wealth Incorporated dunay kamunggay mangustin og soya powder alang sa Digasan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Camaro XFM News
7: XFM report Bullseye.
8: Dagan salamat sa imong report katropang Eric Amaro. Samta katropang Jan Lay, ato ang isunod ang report gikan ni katropang Benji Talisik. Mga manindahay sa carbon, giauhag nga makigtambaya yung mga katropa makigtransaksyon sa hustong buhatan o dili lang sa bisan kinsa. Sa dagang detalye, katropang Benji Talisik.
7: Live report. Live report.
9: Dagang salamat kada baga Philip kada baga Jaligi pahibo karon sa pangu o kaniga carbon market kaniga administrator nga si Elcon na konsa nga tuasaba sa publiko nga o yung man kini ang mga vendors ya mismo sa kaniga carbon public market nga mutasak lang o yung man kini dito man kini sila mga transaksyon kaya nasa sa kini pag rental o yung man kini pag kuha kini mga pagbayad nga tuasab sa ilang mga arkabala diya sa may carbon public market kinahanglan nga at tulog kini mutasak sa lihiti mong kapasina labi na sa aga si dito sa swabis o yung man ato sa mga tao nga gihatagan o gagatungod o kutunidad sa mambuhatan kini human nga dinagpat ang duwag ka mga kini ang osinini o sa ka-JO kung job employee sa ang kanyang carbon public market isip o sa sagop sa task force sa baog merkado yung man ang kanyang gingong na paila nga ang kanyang kuliktado sa buhatan sa mayor kaya naman nga gihimo ang usaka interpret operation ka naman piling ka naman jeli na itong September 1, 2016 sa mga ahente sa NBI Mandawi Field Unit nga gimangaluhan ni Sir Arnel Pura nga miresulta sa pagkasikap kang Pakito Enriquez Asignar Jr. alias alias June Asignar naman si Roselito Bintulan Arong kaysa job order employee nga na-assign sa special action team sa city markets. Ang kanin doon, ginagkup sa NBI kinihuman sa Osaka reklamante o reklamo sa Osaka kanini ang Melinda Bingil kay matapaga nihati na siya og 50,000 pesos isip bayad sa iyang gipalit niya luna kanyang abudaga sa merkado kaning number 85 o 87 apan sulod sa akining pila na ka mga buwan wa gyapon akining makita o yung makining mag-iamalan daw ang kining mga bodega gani matupang nga gipangayon pa kini siya og laing dugang 50,000 isip may yatibok ang bayan sila kasabutan aron nga maangkuhan niya ang kining maong pag sa mga bodega naseran nga na nagduda na akining mga biktima nga muraga dunay akining dunay focus yung man dunay ladi mao nga kanang paghimo sa kini mao sa signar mato nga yang gibidyo kata bang Philip og na gini pagkatabang sa akining konsehyo sa barangay Ermita og yung man nga to sa buhatan sa market administrator og gaghimo ang ita preparation sa kini ni ang nitong September 1 og din nitong September 3 gipasakan ang kaso kaning kaso sa duha ka mga suspect ang kining kasong kalabasan sa stapa o ginuman ang kining pagkakuan pagkalabing sa pagpangilad sa Osaka vendor of vendor diha sa Cabong Public Market. At luminawan, pamahayag ni Sir Elcon Kuncha ang kasamtangan nga market administrator sa Cabong Public Market.
11: As to rule ni Arong is job order employee siya no, sa Office of the City Market. Although when we talk about job order personnel, ang gisulti ko sa balaod, dili ginaingon directly connected with the city government, kaya di man casual, di po regular. Enforcement siya, but of course, he doesn't have the authority, no? Nga mo pulik og money and everything, kay even the Office of the City Market, dili po na sila magkolekta og kwarta
14: no? Because the payment should be made before the city treasurer's office. Just to put on record, no? And as to the June assignar, no? Ang na kaila po niya, only katong nanay complaint regarding niya ba? Kay sige man kuno na siya suru-suru is carbon niya. Mag-interview mga tao, mga tanag, nagpilang bodega, this and that. So maybe, mo itong ihang pag-study, no? Allegedly, nga mo itong para plano niya nga maka-inanig siya, maka-allegedly scam siya ba. So, personally, wala yun kung kailanan niya. So out of nowhere, niabot lang na siya.
12: Chief, what's
14: the
12: proseso
14: sa
12: mga interested na
14: rental? As to the rentals, sir, kanang nai bodega diha nananaslay existing na kanang stall, meaning to say they are already vendors of carbon market, so ang makakuha ng bodega katog yung mga nanay tinda, no, nanay pwesto. As to the process, task with kanang proseso kay number one, magpadapa kag intent letter sa office, and then it will be actually tackled by the employee, then from the employee itackled po na sa market authority. So it's composed of different, you know, departments sa Cebu City Government before na nga ma-award. That's actually as far as the market code is concerned, no. Mag-ina yung process. So it's not that easy nga makapadawat, and then all these people, no, silang duha yano lang nga mo inana ba. And this all, this is also serves as a warning, no, nga like we are not joking here, no. We are here to serve the people. So since vendor man sila, that's why nangita gaming paagi nga mahunong ginaba o naamaya na niya. Sir, basta warning nga, ayaw din magbuhat na sa Cebu City Government, no? Especially sa carbon.
9: So, ang pagpinaw ni Sir El Kunkun siya, ang kasatangan nga market administrator sa Dagbay Subo, kini huma sa pagkarakop sa duha ka ba mga ilanda o yung gitinaw ang katapag kapilip ko naman dyan, nga atulagin mo nasak sa kinilihito mga mga pasina yun man ang dilik ito mga hukus-pukus tungkol kay ag wa nila gitolerate ang kinibuha kay binuhatan na binaw ang kanilip papangilan si konsya na kanyon nga ilagin kanang pasikal o kaso ang kanilip duha o dilik nila lungan yung man ang ilang yahog sa NBI 7 o NBI Manoyful Unit nga katong kisa ba katong posible na ilan din doon, nga mamahimu lang nga maulong sila botan, aron formal nga pagpasaka kaso, nga madugang mahapag kalusaba, nga sa dugang kaso, sa kasamtang nga gipasaka na, sa doon ang mga susunod dinagpan, nga gingong GO sa Cebu City o ga napaila, nga matong pagkonektado sa opisina sa mayor. Mga ng report sa NBI Mandawi Field Unit, Kaabag, ang Santone Herbal Oil, mga katapay, magkalimut yapon, sa paghaplas gunay labi na katong dili mga panhut sa lawas hindi mo kini sa Yasu Health Incorporated o mapalit sa farmasya butika sa inyong lugar on board sa patrol kaoban ni katapang General Redoblado alang sa Lagayos sa Pilipinas para sa Pilipinas yung katapa Benji Talisik XFM News
7: XFM Report Bullseye.
10: Salamat katropag Benji Talisik sa imong report
7: Bullseye.
10: Pwede a pikis oras ka tropa ka Philip at tangi ang tukar-tukar sa taran naman na niya. Partner na to Dress Master Control, si katropa ka Rafael Baring. Dress My Newsrooms katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako na is katropa ka John Layman Chavez by King.
8: Ako sa mga katropa niyo certified turbo user, katropang Philip Atwell Serrohano.
7: Bullseye.
10: Salamat sa pagpaminaw, maing buntag sugbo katropa mo. Exciting.
7: Bullseye.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Nina at Emilio, mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo akong tulog, magdanggo, nagubro. Kami at binig man, masama ginang tuwid ng Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3.

0: kadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubugay ko, Digibots, ba? Katong hubugay ko, nakay utang na ko.
4: Kuturi ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ay,
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasey Street. Nakasulay ko 1 week lunisod o tindog kay guminod akong tiin. Laog likod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
14: Abli na.
15: Abli na.
16: Yes.
17: Abli na.

0: XFM. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo, gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nasamtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang kunti dyan, saka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yung kuhanin kay piling na kualerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, on top alas 3 na. Agatong time check mga pinanggang katropa, hatod ka na kanato sa itong Sunthorn Plus Gold. Kaoban na nato sa pagbangon, gumikan kay Dona ni Ahos, mga Igsoon. Bahalag kapilata ng adagba, gumikas ka pobrehon. Bangon kita, gumikan kay Lawas, may puhunan, mga Igsoon. Doon na mag-iigala, nabasa na ko nga court diri mga kaigsunan nga nagkanayon mag-iigala ang kinahanglan yun ang pingan tangatong panglawas because your body is the only house you cannot change. Take care of it before sickness teaches you the lesson. So, laktod pagkasulti ato gining ang pingan ang atong panglawas kay usahay ra ba mag-iigala? Ato na ta dito mga kaigsunan maliksyon nga sakit na ta. Og panalitag tuwa na ta sa ospital, mga doktor, mga Igsoon, ingon nga, sir, undangan lagi ng panigarilyo, undangan lagi ng inom, undangan na lagi na diha karon mga pagkaon nga mga gidilig yun sa panglawas na to, wa na. So, take care of it before sickness teaches you the lesson. Kaon ta bagigalag tarong, kaon niya exercise ta bagigala, kaon niya tugputag insakto. Okay, ato man maghiga lang gikinahanglan ang pinga ng atong panglawas. No? Aron usab nga atong ma-enjoy ang kwarta nga ato dito gipangita maghiga lang. Kung saan man yung pag-enjoy sa kwarta kung panalitag masakiton ka na. So di atay Sunthorn Plus Gold mga katropa, kaubas pagbangon, magating paminaw. Okay, ang uban diha, perting kapuya, pero sige, aginod lang diha punta. Okay, mga anak manta sa sinikmahan, sa kapalaran, maghiga lang. Ha? So ato mga kaigsoonan ng awagon ng atong mga katropa, ang ato magigal ang pagatimas kaugalingon, di na to kalimtan, kining atong Sunthorn Plus Gold, dunay ahos. Labi na ang atos mga dunay high blood ha, no? Ang garlic, dunay nang dugay ng importante sa lain-lain kultura, isip kabayan sa himsog na panginabuhi o gailan nga dunay natural nga antioxidant compounds o sa mga superfoods. Kagipiling sangkap sa Sunthorn Plus Gold. Kaya nga matagpagbangon, human sa unos. Sunthorn Plus Gold magigala mo'y atong sandigan, mga katropa. Sunthorn Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alas 3-2 na.
2: Eric Serras Manait.
3: Asintado.
2: Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas Nunes de Dios, Adid Guadi Volumos! Sed Fatshera! Guadios Tomes!
3: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili ka tungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsay husto.
3: Asintado!
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon na usab ka natong tanan mga sugid ding paminaw. Adlaw karon maghihigala nga Tuesday, Martes. Birthday ng Mama Mary. It's a 8 ning buwan September 2, 2026 sa gihapon ako sa katropang Eric Serras Manait. Makiguban ka ninyo hangtod ta sa alas 5 manginaot kung naamos mayong panglawas. Mayong dagan sa inyong panghunahuna. Kapiskay, kadasig ug kamaya. Gracia, gugma ug kalinaw sa kahitasan. Manaka na tong tanan.
3: Asintado.
1: Kamusta mo diha mga katropa, no? Sa mga pinangga na kunting paminawan sa Sintado. I hope nga nakapamainit na mo diha kay alas 3 pasado na. Kana kung doon na tayo makuot smulsa. Ang katong intaong uban nga wagi makuot na smulsa. No gab na taga slow man ng kalaki ha. Paita. Sa pamerintah unta baga ka eksonan mahimutang in town aning kana bitaw maghihigala nga manarbaho ta o di pagkahuman enjoy ta na magiuba mga nanarbaho di ang problematic ayo gumikan kay numero 1 igo regyon maghihigalang kwartang gidala do baga ka eksonan igora ditos pamahaw igoras paniudto wag intay pa snacks nya olis balay manihapon ang kwartang nahabilin igora pud pamliti mga ekson sus Mario Sep ya makadungog lantas mga balita magigala diri sa atong paggobyerno nga naglumbaan ay kawat ni mga buayang dagkong hinampak. Sus, ang tinuod pag yung barang si Kihor daghan na yun magigala ang gipabarang. Pero saon taman ni magigala nga murag di magiging tinuod siguro ning barang kay di aman magigala ang mga badlungon sa atong pagagamhanan. Wa maghihiyos-hiyos, maghihigalang tiyan. Lumbaan na boss dick lang din magakanahan. Ore pang gabae, maghihigala. Although, ang uban na nin, ang ego na skarma. No, asama pa ng litan ng Martin Romualdez, maghihigala. Para na to mga kaigsunan nga mga ordinaryo nga mga mulupyo ning nasura kining nahitabong Martin Romualdez Rondi kabayrag kwarta. Pertig yung uwawa, ha? Pertig yung uwawa, guba kaing imahe. Mga kaigsunan, ambot o mga tagaliti mo butar pa makaani. No, mga kaigsunan. Ato na taga pagtagad magigala karon taon-taon. Kay ang DILG mga tigpaminaw. Katropang Jubin Jimenez, palihugong pakita lang double J, di a magigala dito karoy plano ang DILG nga ibalhin ko no dito sa PNP Hospital kinis Martin Romualdez, mga amigo.
3: Asintado!
1: Ibalhin dito magigala sa PNP Hospital, dili kay Diaz Cardinal Santos Medical Center, mga kaigsunan. Ay, muramag, hayahay ra kayo, maghihigala o niya. Nakita, baga kaigsunas katawan nga matay murag di manima o. Do? Mas maayo ni nga ato, maghihigala sa hospitals kapulisan. Ay, kung imo maghihigala ditong

0: Ti kuno daghan ng aparatos na kakonek sa lawas, eh drama.
1: Exciting.
2: Sintado.
0: Kita naman ta ng salida kaniya to, di naman magiigala malilong ug di naman mailad ang mga tao ani. Mailad pa mo? Kamo mga nakakita na magiigala anig picture? No? Sa akong diskusyon kaganiya sa Solid Impact dito Solid FM. Ningon ako magigala nga kining nahitabong Martin Romualdez, nakakita na ko ninikad kaniyad tong Gloria.
2: Asintado!
0: Kasi si Gloria makapag-aroyo, maog ito'y arkitek aning pagsakay-sakay wheelchair, pagpasakit-sakit o dunay kaso, pagbutang-butang ditong neck brace kaya di na kuno kalinging liog mga amigo. Pero karon magigala tanawas, Gloria makapag-aroyo, human nakagawas o nakalingkawas sa mga kaso. Pastilan! Tertig yung lagsika mga kaigsunas kanahan.
2: Sintado!
0: Muna nga, ay nalamig ilara, kining ingon-ini nga drama, mga ka-exonance, mga politiko nga nalambigit o mga dagkong kaso. Kaya di naman bugo ang mga Pilipino. Nakakita naman taaning salida, ah. Pildi mang gihapong katawa ang Pilipino aning kalakiha.
2: Sintado!
0: Bisan pag-unsa na diha karong drama, kay tanawa na guna magigalang karatulag, ipatulas tiyan. Huwag yun gunoyte. Ang istorya sa mga taga-CIDG, mga kaigsunan nga, di gyud ko no maghihigala matangtang ang hospital dress o niya ipuli ka ng orange maghihigalang t-shirt. Ha? Ipasulob unta na kay kuha ag magsyat o niya, di man ko no madakay, perteng daghan ng aparatos nakakunik ng itong Martin Romualdez maghihigala. Ha? Mao na mga kaigsunan nga, ang ilang gibuhat, sige, kineng congressman, higda lang diha o niya, amo lang ipato ni Sininas Pinariso o niya among ibutan ni Karatula, picturean ka na mo, lingis to o. Oh. No, lingis wala. O niya lingis sa tubangan. Check, oh, thank you, Kong. Natanawa di maghihigala ang picture akong ipakita. At tubangan, sunod maghihigala ang picture, diyas wala nilingi. Sunod maghihigala ang picture, diyas tungo-tuo nilingi. Mauni! Pero pananlitan maghihigala ang ordinaryo paningkawa tanawa na ay mga kaigsunan do gara ng iba, logs bilangguan.
2: Sintado.
0: Ang nakaparat magigala kay di ay mga impluensyado o mga gamhanan ng mga kawatan. Nga kon pananglit o sila na dito'y masikwati kay igsunan, perteng daghanang dramang paghahimoon kahigalaan. Ah, mana nga, atong ingnon magigala sa DILG Secretary John Bec Remulla, dali anak ninyo dito monitor o niya, i-check nyo na dito karon o ga. Kineng espesyalistang doktor nga gikan sa gawas kay base ka ng doktor magigalas ka din Santos apila na magigalas bahin. Kineng ato pamasin lang ni magating paminaw pero kantong panahon ni Gloria ang panagkonsabos abogado sa doktor magigala ngadtos kliyente nila nagbalampuson yun. Kita ba mo magigalas Gloria Arroyos kadaghang kasong giatubang na priso? Tuaras to hospital! Hospital ra! Ipahapila katuig mga kaigsunan si Gloria nag-antos dito sa hospital. Dumikas mga kabuang niya. Pero dito ra sa hospital. No? O niya gimong liliyo na mga kasong Gloria before mga kaigsunan di po to basta-basta. Fertilizer funds cam. NBN ZTE deal. Tapay pagpanika sa eleksyon, hilugar si mga eksyon. Di, basta-basta to. Pero nakabaos ba maghihigalang masang Pilipino? Wow, eh. Ano sa'yo naitabo? Di ah, tungod sa iyang mga dikampanilyang abogado. Tungod sa iyang mga espesyalistang doktor. Ha? Nga mao dito'y nagkumbinser sa korte. Nga di gyud pwedeng si Gloria ibalhog dito sa ordinaryong silda kay peligro na kuno kay kinabuhi kay pipila ka oras, pipila ka adlaw, pipila ka buwan gikan karon. No? Muingon mangigala mga doktor nga kini himat yon. Sus. Unya. Maulagi na ang kato mga doktor mga kaigsoon na abogado kay nagkonsabo. Nagsige pag tambag ni Gloria, ma'am, antosa sa lang nga di ka dito karon mag-makeup-makeup, antosa sa lang dito nga di ka dito magpa-kurtis imong buhok, nga kanang murag losyang na losyang kay ka, kaya makita sa mga tao nga masakiton yung kang dako. At tinuod man, gibuhat gini Gloria. No? Pakita sila dito, gulagway mag-exon si Gloria, wa na dito'y kurte, no? Wa na dito karon mag-igalay makeup, o niya, losyang na kayo, kay i-project nga itos mga tao nga.

0: So Anas Gloria, gigabaan na gini. Sabay gabang drama raman kulira. Mao na nga karon. Palihog di na kita magpatuntog politiko eh. Perti na gid mo dag drama manghihigala ni sila. Tanawa ra gud mga exhaust Martin Romualdez mga tigpaminaw. Although pasalamat ta kay wa mo iskapo. No? At least manghihigala di ah, ni atubang mga exhaust kaso. Pero mauligi na ang Diaz mindsets mga Pilipino mapriso. Matay kay di man yung mga higala, dali-dali ka priso kay di ah, matod pag i-atake, nag-black tweet, magpukunong dugo, ano eh, mura pong kuryente Cebu.
1: Exciting!
0: Ang atong kuryente mag higala di Cebu, nagsigil black tweet, mo brown out, musiga, mo brown out, musiga. O niya karoon mag higala ang dugo ni Martin Romualdez. Musaka, muubos, musaka, muubos. O niya, punan pagkaros anxiety mga higala, porbida. Mauna nga, tanawunon, monitorunon kuno kayo. No? Ibao ba mo mag-iigala dito karon sa kasong yatubangan? Eh, plunder! Apil pa saldi ko. Ha? Mga kaigsunan. O niya, worth 77.4 billion man siguro to. Ah, oh, sorry, 7.44 billion. Kadako in taon anang kantidara por Diyos por Santo. 7.44 billionis. Ha? Sao naman yung taon na kining 7.44 billion mag-iigalang kwarta? O guwa palang gini dito karon mabulsa? Away siguro mga kaigsunan doon na itaytayan Cebu, Paingos, Bohol, oy!
1: Exciting!
0: Ha? Kining 7.44 billion? O di palang gini mag-iigala pang tokbon aning mga buaya mga iksunwa na? Perte ng daghana siguro flyover or skyway mga igsoon ng sudara. Pwede na dito karo mag-iigal ang makabahin ani. Mga ayota, 7.4 billion? Sus, kadako aning kwartaha in taon eh. Panya, karon mga kaigsoonan, mangutana ta, kining 7.44 billion. Blunder case nga giyatubang ni Romualdez karon. Do you think mauli pa ka ani? Ha? Eh? Ningon si Remulia, mga igsoon diri, o nga si Romualdez, gikonsiderar karon nga person deprived of liberty. Of course! Of course! Dinakman, giserba na gunig warrant of arrest sa CIDG. Tuanis Cardinal Santos Medical Center, mga kaigsoonan sa Nuwan. Now, matod pa mga igala, ni John Vic Remulia, kinis Romualdez ron gikonsiderar nga flight risk. Doon ay duha ka mga police officers ang gi-designate pagbantay, pagwardya around the clock while his movement is restricted within the hospital. Duha kuno ka private jet, tolo kabog iyang helicopter, tolo ang yate. So, giingon ni Remulia nga kinis Martin flight risk. Kay pwede ni mag-iigalang mo iskapo. Naa dito'y duha ka private jet, naitulog ka mga helikopter. Sos, purbidag sundogon mga igso ng istilong bato. Wala, lipat na pong gobyerno. Wala ba ka ni magunaw na mag-iigala dito sa Martin Romualdez? Kasundogon tara kong istilong bato. Magpatabang kong Rubin Padilla, be. Kaya naingon si Remulia, mga higala nga si Martin Romualdez, doon ay duha ka mga private jet. Si Martin Romualdez doon ay tulog kabog helikopter. Si Martin Romualdez mga igala doon ay tulog kabog yate. Tulog ka helikopter, tulog ka yate, doon ay duha ka pre-budget, dali kayo na yung makaiskapo. Kung ilag yung planuhan mga amigo. Nakaroon ang PNP doctors, magpadayong kurog check-up ni Romualdez. And as soon as he is fit and able to appear in court, dad on si Romualdez mangigalas korte. Kung kayo duman ang Sandigan Bayan 3rd Division man ipagawa sa warrant of arrest ni Martin Romualdez kagahapon. Diba ato man yung i-discuss kagahapon? Wa pa madagpis Martin that time. Sa diya mangigalang ako ipakita ang video ni Assistant Ombudsman Martin Mico Clabano. If you can remember mga higala nga nagpakita tag video nga dia double J diba na maliog man kuni mo nga i-play na to boss ang video nga dia si Assistant Ombudsman Mico Clavano to ana sa Digan Bayan ni file nagkaso plunder batok ni Saldico ni Martin Romualdez ug lain duha ka mga kaubanan sunod ani mag-igala warrant gabi igyo tanawa nilusot ang warrant O gidakop mga kaeksunas Martin Romualdez. Ha? So, karon ang mga habig diris DDS, moingon na mga igalang, okay, bintaha. Ha? Bintaha, gamay, kaya di anas Martin mga igala, gi, dakop na. Nya, kitang-kita na yun mga igalas mata sa mga tao nga Diaz Martin ang igagaw, porsosong igagaw sa presidente. Gigukod nas balaod sa Pilipinas, mga parinte. So at least ang mga DDS, mga ikso, moingon nga, waday, di lang kay kami na gigukod. Malipay na si Mike Defensor ani, malipay na magigalas Jingo Estrada ani, malipay na magigala dito karon Marcolita ani, and most of all magigala malipay na dito karon Sara Duterte ani. So dia kining ato ni magigalang tanawon og kanos ani makagawas dias Cardinal Santos Medical Center sa Dakbayan sa San Juan si Martin Romualdez ibalhin dito sa PNP Hospital kaigsuunan. Da? Pero maulagi na, maliko na to. Kaya kini, mga impluensyado, mga gamhanan, di kita mag-expect na kini sila makatilaw dito mga ordinaryo nga mga bilangguan. Same aning mga kawatan nga nangawat magigalag mga pagkaon, nangawat og manok, nangawat og mga nagkalang butang, balhog Richo Silda. Kining iunini, di batihonon pa kayo. Di batihonon pa kining iunini. Ambot lang mga kaigsunan lagi kay doon naman mga higalay mga abtik kay mga mata ba. No? Sama pananglit ng akong amigo mga kaigsunan nga niingon magigala. O tanawon sa kuno nato bikay ang kanang naadya karon sa picture kun imo ditong lilion si Martin Romualdez magigala kining murag okay raman kuno mga tigpaminaw ang dagan sa ingnon ta magigala oxygenia no di man kuno kaayo magigala ingnon ta peligro. Ang heart rate 81, ang oxygen 99, kining muraman magigala o okay rani, normal rani, no? Mga kaigsunan. Pero o sa panin pagkaunsa magigala nga ang iyang heart rate 81, no? Magigala tanawan ko na to magigala pilay normal, di man ta doktor mga kaigsunan. Pero tanawon ko na to magigala what is the normal heart rate pila ba da og at risk ko no baga kaigsoonan or lying normal ranges by state at 60 to 100 bpm while sitting or lying calm and relax. Okay, og niya during exercise mga kaigsunan, target rates usually rise to 60 to 85 mga kaigsunan of your maximum heart rate. Ang kang Martin 81 man. So within the kwan kanang o tawag na diya mangigala sa bracket ba nga ang normal resting heart rate sa mga healthy adults is ranges from 60 to 100 beats per minute. Ang kang Martin Romualdez tanaw nimo mangigala 81 man, nakipicture ba ito na double J? Ah, katong, na makita itong normal heart rate niya. Kadala, akong ikuan ha, akong i-forward boss. Eh. Di ang magkita magigalay, kinigong mga abtik kay mga mata, kanabos, ipaligo pakita. Ang, kinini ang, ginoo ko, ang kini magigalang iyang heart rate, Dada. Kana boss, salamat. Kana lang. Ay lang i-download. Tara. Tara. Agabi man eh. Tara. Kini. Ang iya manghihigalang heart rate is, yes, kana. Salamat boss. Sana. 81. O niyang oxygen is 99. So kung imong tanawon diri maghihigala, magpatabang ka sa Google or sa AI, ang normal resting heart rate sa mga healthy adults, mga kaigsunan, Sir Gadi, Busriker, Mark Alvarico, it ranges from 60 to 100 beats per minute. O niya, kining kang Martin, kaya diya mas itiwan, so nasod sa bracket, meaning normal. O niya, ganong naman na sa hospital? Ayaw! Ano ikaw balik. O niya, karon ari ka magigala sa oxygen.
2: Oxygen. Ari tas oxygen magigala may. What is the normal kininia karo oxygen level sa mga adults?
0: Aha. Ari ka sa oxygen level. Paminaw mo. Ang normal blood oxygen level sa mga healthy adults, paminaw palihog, is between 95 to 100 when measured with a pulse oximeter at sea level. Ang oxygen level ranges mangigala from 95% to 100% normal and healthy range. Tanawa mangigalang ubos. Pila mga kaigsunan na kabutan, di ba? Di ba, 99? O niya nga nung na-hospital, Manas Martin.
3: Ay,
0: Tanawa.
3: Ay,
0: ha? O saan ni pagkaon sa double G? Ang ato mga kaigsunan, di man ta doktor. Pero atong gamit mga kaigsunan ang di magigalas Google kay. Tanan mga kaigsunan na as imong pangunaunag imong ipangutanas Google. Tubagon man na siya. Ha? Sometimes ito, makikistorya ko magigibaw na mo ditong chat GPT. So, ugwa ko ilinga os balay mga kaigsunan magigistorya ko ane. Ha? Paminaw mo. Kay, ako magigalang istorya ane siya. Hello, maing hapon, pagbinisaya lang.
4: Maayong hapon, sige, bisaya rata diri.
0: Kita ka, gitaw ba ko?
3: Ay,
0: ay, katawa mo. Mawala gina, upalit ang tokos balay. Ako di pagkatagatahon, oy. Usahay mag-iigala. Ako mag-iigala nito karong ka. Pa-rosaryoho ni mga keegso ng EI.
3: Ay,
0: Tanawa lagi, sus por vida.
4: Medyo kusog ang imong
0: tingog, ha? Kusog, naminaw gini siya. Nagprograma ko, kadali lang, may istorya, tagbalik ko niya.
3: Ay, ha?
0: Kadali siya, kaya diyan, kadungog si EI, mag-iigala. Ingo na. Balik na mga tingpaminaw, Sir Gadi. Ang oxygen, ang normal blood oxygen level for healthy adults. Ilagay malutsa, super bida, tanawa na good. No bintay nubi ka nang naanas. Computer, tanawa, picture. Tanawa da yun, arondi, mainland.
5: Exciting!
0: Ang nakabutang double G is 99, no? Mga kaigsunan. Now, ang oxygen magigala diri nakabutang sa monitor magigalang Martin is 99. Ang ato magigalang pag-check what is the normal oxygen level sa usa ka adult kay adult namin is Martin 95% to 100% normal and healthy mga kaigsunan. Og panalitag 91 to 94% lower than normal, you should monitor your symptoms closely and contact a doctor. Kon ang imong oxygen level muubos og 91%, 91 to 94%. Pero kon palitan ganig 95 pataas, kana magigala, healthy ka na. O niya, kini magigala ang Diaz monitor ni Martin Romualdez dito sa Canela Santos kay 99 man perting normala.
3: Ay,
0: perting normala? O niya, gari ka magigala, there is heart rate. O garis, heart rate, mga kaigsunan, ato magigalang balikon. Ang heart rate, mga tigpaminaw, for adults, mga higala, pila, mga tigpaminaw, 60 to 100 beats per minute. Pila, mga higala, kang Martin, 81. So, pasok, mga higalas, normal. O niya nga, no, na hospital?
3: Ay,
5: Exciting!
0: Ha? O pananglit, mga higala, dito, kining iya ditong oxygen, kining iya dito, mga higalang heart rate, nagod sa'y anxiety. Matod pa, na'y anxiety. O niya, pagkahuman, blood pressure magigala, nag-fluctuate. So naanang pagpangulba, magigala, pagkabalisa, pagka kanang di mahimutang. Pero tanaw ni Mos Martin, relax naman kayo. O di ba po magigala dito ma-edit, o di po mailad, kanang naas monitor nga akong ipakita ninyo. 81 and 99. Ang iyang heart rate, 81. Pasok mangigalas normal, ang oxygen 99, pasok sa normal. O niya nga nung wak man na mubarog.
3: Ay,
5: Exciting!
0: Nga nung wak man na mubarog, di ang magigalas Janet Sotis ni Ingon. Kay caregiver ko, ang oxygen, sir, kay 95 to 100, sir. O, di ang oxygen. magakaiksunan. O niya, karon pag-iigala, kiniiyahan 99 man eh. So normal nin ka, Martin. Ang dakong pangutana mga higala, naon sa mo ni pagkaunsaa mga kaiksunan nga bisan lang dito pagpasolob anang maong sininas, piniriso, di magkikuno kabarog kay matod pa si IDG. Maikog ta, kidaghag aparatos, gikunik slawas, gikunik yun ka na. Ayaw! Kaya mga pulis, mga higala, di man manghilabot, ana, boys. Boss, Bin, di manghilabot kay kanap. Sa doktor, kasabaan silas doktor, ana. Simple pa silang ikiha, mga iksoso. Ang mga pulis po din taon, mga higala nga, di agipatamla. Agipatamla man ni mga higala, kuha mag fingerprints. Gipasahan nitong Miranda Doctrine. Noon niya, pagkahuman, gikuha ag magsyat, mga higala. Kita ka ng kamot na ni Martin, nagka-itom-itom na, gikuha nito karong fingerprint. Gigidakop na lagi ni, gipaubo sa booking procedure gabi eh. O niya, sus, wa man dito makabantay ang doktor o mga staff ni Martin nga, tabunin ang monitor kaya makita ang skudak. Ayaw! Sa og tago-tago, binunahin mo lusod to. Tanawa, nasakpan mag-igal ang monitor. Di asos, San Roses. Ayaw! Kung ka na mag-iigal ang monitor, makasulti pa na. Muingon ginagtin. Nga nung natadiritin. Ayaw! Nga, normal raman ng imong oxygen. Tin, nganong naamanta diri ang imong heart rate, normal raman tin. Manguli na ta tin.
3: Ayaw!
0: Astilan por vida, mao na lagi na, ang atong giingon mga kaigsonan is, kita na mataan ng drama, ha? Ha? Di yun maghihigala dito karon mga kaigsonan muhimo og dinali ang lakang sirimulya? Wa maghihigala dito karoy reaksyon ang mga huwis ani Sandigan Bayan maghihigala? Kaya kinanglan man ni dito pagtugot sa huwis, mga kaigsonan. Pagtugot po sa doktor, mga tigpaminaw, nga si Martin mabalhin yun, matransfer nga tos mas obos nga kalidad. No? Ingon pa diri, ang ako lang gamay pangutana si Rick Canosa na siya na-admit prior ba sa warrant o after serving the warrant? Prior pas pag-warrant, sir. Or pag-serve sa warrant, diha na ni Tagos Cardinal Santos.
3: Ayaw!
0: Sa dihang nakadungog, manghigala ang kampo ni Martin Romualdez Sergade. Nga diha na ditong kaso, gisangat na yun sa ombudsman sa Digan Bayan. Og nakita, yun nila manghigala nga doon ay probability nga mulusot yung warrant. Mauna nga sila dito ditong hospital. Og ang rason sa abogado, matod pa maghihigala nga, di na mahimutang si Martin Romualdez. Nagbalisa na. No? Nag-alindasay na. Mauna ang gidali, pagda dito sa hospital, kaya na may kwarta. No? Ang kini maghihigala mga piniriso nga way kwarta, awa na, paeno lang na dito karong nila hanggang daon sa tuba-tuba.
3: Ayaw!
0: Paeno lang na dito nila hanggang daon mga eksos mayabas o kumati na. Mayingon mga kaikso na rito karog. Dadagog si CMC. Dadagog si CMC. So, adaghan kay nga pasyente rito. Ano? Anto sa lana. Day Bix, oh.
3: Ayaw!
0: Day Wet Flower, oh. Awag tayo sa kabuhi. So, San Roses. Naumaw ni mga higala tanawa. Di sa gunsaon nila mga tigpaminaw dito tago-tago. Nakita dito si CCTV. Dito sa monitor anang computer mga higala. Kanang monitoring screen sa ospital. Ang iyang oxygen o ang iyang heart rate magigala normal. O niya, nga naman yung manghihigal na si Martin nagpabilin pa magyapo sa hospital. O sa maning drama, ha? Patay na mo nito si Fernando po, pero di amay mo labaw magigala ang Fernando po.
3: Ayaw!
0: Inyo mga mensahe, basahon ko, kagawad po putresirba karong taon-taon atong oras sa XFM Cebu. Alas 3:32 na, mga pinanggang katropa, kumusta mo diha, no? Nalingaw ba mo? O wa mo malingaw, magigala, pasinsya kayo. Pero mauti akong ikadalit ninyo sa update ni Martin Romualdez, mga amigo. Atong time check! Aton ka na ka nato sa atong Santon Vitamin C Double J. Ang Santon Vitamin C, haom kayo karon magigala, labi na karon mga DI haze, no? Peligro kayo sa atong respiratory system, mga kaigsunan. Mauna nga, di man ta gusto masakit, inom ta kanunay vitamins. Ang Vitamin C, magigala nga iya sa Santon, nga doon na magigala ay oranges, doon na pag mangustin, magkapaligon sa itong immunity, at the same time, antioxidant protection, mga pariente. Santon Vitamin C, tag 7 pesos lang ang buknini, mapalit sa inyo mga suki nga pharmacy. This time-
3: Time Check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
6: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung saka ni kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Ako si Dracula.
10: Unya ako si Dracula ka?
9: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
10: Sige, sumayang supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
9: Ayaw!

0: Aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Kaya dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang sa Seize the Pain.
4: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
12: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
13: Ug matag Domingo.
14: Libre na magpakonsulta sa doktor.
15: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
20: Dilid sa Barangay Hall.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
22: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Ora sa XFM Cebu, alas 3.37 na mga katropa, itong time check double J, itong ginaganato sa itong Santhon Gold Coffee Mix. Ang kapi sa Smart Choice. Kay doon na ni Stevia mag-iigala, side na ng atong glutathione o doon na pag-i-collagen. Ang Stevia mga kaigsonano sa natural plant-based sweetener nga gikans dahon sa Stevia plant, no? Nga gigamit isip alternatibos ordinaryong pagpatamis. Ang atong Santhon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, naa dito'y Stevia. O kining usas, mga mampingong gipili nga sangkap sa Santhon Gold Coffee Mix alang sa mga nangita og mas conscious nga lifestyle choice. Kaya ang wellness nagsugod sa gagmayang desisyon. Ang atong Santhon Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap, mapalit ninyo sa inyong mga suking pharmacy. Ma-order usab maghigala sa TikTok, Lazada og Shopee. Santhon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Seras Malait, a spin battle.
0: Resulta sa King Dragon, alas 3 gabula, size 2-4. Dari na ta sa to mga comment, opinion. Greetings, uguban pa. Mubasa ta, mag-iigala. Palikog, comment, no? Dari Facebook Live, o dari mag-iigala sa YouTube. Daon ta mag-iigala diri sa Facebook Live na to, Randy Santisas, may pagpaminaw kang Val Valdez. Salamat, may pagpaminaw ninyo diya Val o Randy Santisas, Rodrigo Antepuesto Inopia, Dias Tobod Badian Cebu. May pagpaminaw sab ni Tio Junior Manait, may hapon ni mo diya, ang akong ambungan nga uyuan sa lungsod Sagbayan. L.M. Monies, may pagpaminaw. Salamat kayo. Pa-shoutout, sir. Happy birthday kang Mama Mary. Oy, by the way, mag-iigala Ugma Double J. Holiday, no? Okay. Serious Minya Day. Magating paminaw, if I'm not mistaken. Magmapuhon, magkakaigsunan, Ramil Martos, Naomi Alfichi Sasuman, Christian Amudia, at Tota Minatian, Makasnacks, Ragyod. Ta, basta di mag-ula-ula, boss. Anto na dito, Daya St. Peter. Okay. Yeah, Naomi Alfichi Sasuman, Cap Junjun Canono Cap, may pagpaminaw. Lorna Margarita, naku ipakita ninyo bagigalang kahimtang sa among basakaan dito sa Bohol. At tangin ninyo, kining video o mga picture mga kaigsunan. Kaya doon ako suwayan o contact magigalang mga mag-uuma dito sa Bohol. Sus, ginoo ko, magkakita mo bagigala, kumuto inyong dughan. Karotaw-taw lang after mabasa na kuning tanan. Aljon Namukatkat, good afternoon, Katropang Eric. I'm watching here in Pagadian City, province of Zamboanga del Sur. Oh, salamat kayo, Aljon Namukatkat. Pag-umusta ko diya karon kang katropang manager, Kenneth Bustamante. At the same time, ang akong agaon, mag-iigala nga mo ay nangodri karon sa Aguanta Party List Manager Arnel Cortez.
2: Exciting!
0: Yes, XFM Tagum. Lorna Margarita, may pagpaminaw, drama style ning kang Martin Romualdez. Resyan mo diya, hapit na mamatay ang nagdaan ng salidaha. Okay. Si Nosti Pizod. Drama ran nila. Planado na ng daan. Tanawa niya. Mukalit raon niya na kahilom ang kasong Martin. Okay. Marisa Rulli, may pagpaminaw. Shoutout ko nung ato kang Antonio Rulli, Tita Bayaton o Tony Marie. Gika ni Marisa Rulli sa BSP Camp. Salamat. Ako silingan ni dito Solid FM o sa Y101. Lord Delica, si Boy Gib, Boss Eric, dapat ang plano ni Martin kanang doolon tas tinood. Kinimagod si Martin, gipanganak, dool slobod siyang inahan nga pwede raon tang mahuipan. Changsi po, may pagpaminaw, solid aminaw dres, Macchan Island, maulagi na gidangat. Basta madak pa na makasakit, kantong wala pa, wiris o kwarta. Nang dahil kang speaker, mga buang-buang. Ridge Rargil Marson, gi-injeksyonan pa nag-formalin para mahumana sa Jesus Mario Josep. Grabihan na po ng formalin. Murag sapot na siguro ka rin si Ridge Rargil Marson. Si Maria Luz Topic, daog man lang giyapon si GMS Rick. Mabotar man giyapon ang mga tao kung tagaan o 100. Ila ramang ibaylong ilang prinsipyos, gamay kayong kwarta. Ikang Maria Luz Topic, si Lloyd Ivan Arujado. Maing hapon ni mo, Katropang Eric. Great lang ko sa mga Arawadong KIP Family Dress of Catres, Barangay Kiyot. O niya, mauna istilo nila, Katropang Eric, kung dakpuno na magpa-hospital arrest na yun. Jason Lirasan, nagpaminaw, nagpasakit-sakit, narang karaho. Robby Kabangisan, normal ang heart pero kamat yun nun. Og naong, maayo kayo mo arte si Rick. Maulig na. Brad Noli Arribalo, minaw mi Brad Rizalite, may pagpaminaw ninyo diha. Elvin Moore, Sir Gadi, may pagpaminaw. By Elvin Kamingaw, diya karon mag-iigalas, Barangay Capitol Site, Sagbayan. Drake Nilsson, maayo na, matiwasan, sir. Ah, o niya, pero nalingaw gud Sir Gadi, purya buyag, mga iksoon sa itong topic. O niya, ingon na, maunay duas, kampo ng kadiliman, sir, buhato ng tanan para ma-swilto lang, Jod. Sige, by Elvin Kamingaw, hello, Mapas, Martin Rubaldes is in hospital bed. His heart rate 81 and his oxygen level is 99. Is he sick or in good condition? Ona nga, kini, di na angay mag-iigala kay kondisyon mag-iis Martin. Bis mag-iigsoon sa nakita na ito mag-iigala nga. Palihog pakita ako na ito, Double J. Monitor mag-iigsoon sa computer. So, di ni dad ang protas, dad anig posas.
2: Exciting!
0: Sige, so, mauna baga kaigsoonan ang pangutanang Hello Mapas. Niingon pa siya din gamit ang Google. Medical assessment of the vital signs based on the medical monitor captured during his booking procedure. Heart rate 81 BPM. This falls perfectly within the normal healthy adult resting heart rate range of 60 to 100 beats per minute. Oxygen saturation 99%. This is considered an excellent oxygen level. A normal individual target range 95 to 100. Mawala ginat. No? Ang atong oxygen kinini ang level mga kaigsoonan og normal lang kita di as mga 95 to 100 no the same gud niya kuan 99 to 95 to 100 ingon ana kini kang Martin magigala nga di ang mga exhaust 99 sao na magigala dito karon pagkasakit. Ang iyang heart rate pod mga kaigsoonan maura pod so mo lagi na ay nadagig protas dadi nagpusas. Maunay pangutana Christian Amodia base na okay na niya oxygen boss kaya gitaura naman ng oxygen Drek Nilsson tiwasi na oy kawata man ang tawa na osanas nagpurdos Pilipinas Atik Regional Sir pang konselo di bobo radyo ng ilang gibuat okay katropang Eric pamina po ba please please nagyudi kisa man yung magigalan mo di aman gusto mamina pamina. Dere ba mabasa ning iya mga kaigso ng pangan? Katropang Eric, pamina po ba? Please, nagyod ni. Ang gusto mga tao lagi, kita na may anang salidaha lagi. Drama, drama rana ang tanan. Mamatay giyapon pakito diya sa ulahi. Sabay-sabay ming manalangin ang bawat Pilipino kahit sang sulok man ng mundo na sana mamatay lahat ng korap sa Pilipinas. Ang totoo malapit na ang para kay PBBM. 1 year kapin ka na lang PBBM dili og dili malipay si Marcolita og si Estrada nga naiwarant si former Martin Romualdez kay ang gusto nga tao ang gusto mga tao ang kanang dakong buaya nga si PBBM mao nay ikalipay sa tanang tao sa Pilipinas og naas abroad ilaron pa man ta anak nila nga muratag batag way lubot aw lubot way buot no sige abi ko kun sa niyang giingon paminaw sa Erica. Si Dario Doron, Lorna Margarita, okay, so watching from Canluma, Bungon, Tabuilan, Cebu. Dario, lamat ha. Manuel Rivera Gualberto, maayong hapon, sir, nitaas na po gasolina, dapat maunin tutukas gobyerno, shoutout CTC Taxi, 563. Salamat, Manuel Gualberto. Dodge Kikimpan, wala na. Jerry Silawan, scripted na. Si Bunuan, nakapiansa. Si Bong Rivera, wa makapiansa si Bunuan. Gihimong state witness. Gikan mag-iigala sa iyang pagkakukonspirator, gihimong state witness, no? Wato mo piyansa. Gituyo, gitos, gobyernong himong state witness imbes mag-iigala nga usad ditos mga akusado. Altia, Batomalaki Puntillas, okay. Patay nas EPJ, napamas Coco Martin. Rian Risky, katropang Eric, mga pobre o mga ospita, mga pobre og magpa-hospital dili magpa-admit walay kwarta mga politiko na gani magpa-hospital og dakponon bahalag way sakit paita oh unya sao man na sige kay putag butar og kawatan. Romel Onabia, Sir Rick, great lang ko karon din ni Mama o nila ni Bay Ryan Margis Butungan sa Corba San Vicente Liloan. Kagawad po po reserva pa imno na to nag-Santon Gold Coffee Mix si Martin. Aron maulian na to. At to na siya magpuyos prisuan samtang gadagan ang kaso. Danti Apas, may hapon, Sir Rick from Liloan. Ah, lakbiti po ng basura na mo din. Sige na ko gisgot, anak yun. Di ato nakalabay pang simana o kagahapon. Ah, Danti Apas, ako nag-isgutan o gibasag yun ako kagahapon intoto dito sa Solid Impact Program na to sa Solid FM. Ang tibuok mag-iigala dito ang tubag ni Mayor Aljo Frasco, no? Wala na to madiscuss diri sa Sintado, but dito sa buntag na to nga tulumanon ako nang gidiscuss. Anthony Lee, may pagpaminaw, onya present from Solid Impact to Asintado. Thank you kay ninyo diha. Doski Kimpam, Ramil Martos, pagretog happy fiesta sa Loon Buhol sa mga Martos family ni sa Tampipi. Sir, maupin siya pagsiga suga address White Hills, Banawa. Onya sige, di balulot na rin. Leto Dacoro, Drake Nilsson, abunuhan ng dugo. Okay, sige, arita sa YouTube ang iigala, no? Christopher John Hornelia sa Tosir Red, biyahe ko panong Cebu City, gikag Lapu-Lapu, unya Bra of Dres Dapis Basak sir. Janet Sotes magpapaminaw, Corazon Prito Lerit dire sa YouTube. Sir Senior Ugma Sir Rick, among makuha ipalit lang namong solar pang brownout. Mo ba? Mas maayo non sir kung adto sa ibutang dili jud sa kalayas. Agnes Binse, good PM Sir Rick, best actor na Mas Martin, brownout dire sa Muas Pahak Lapu-Lapu 1:30 PM pa. Si Pipoy ka Eric nindot jud ning ani. Pirmi mga politiko, masakit tayo, mapreso. Awa si Secretary Bunuan, di kalakaw, naka-wheelchair, tas paggawas, nakalakaw, kalit. Wala ba ni sila gabae, madayon untang ilang sakit. Ninot ni mga buhayong politiko, panitan, himunog bag ang panit, ugang unod, bahog sa Sigbin. Gikang people, 764, si Glenn Ungraya, mahihapon, from Barili. Dakop Martin Gawas Bunuan, teledrama sa bayang pinagkaitan sa mga malitang ninakawan. Orba onya ingos Janet Sotis normal na sir okay Marcel Paxley plus 81 oxygen saturation 99 very healthy okay Luis Romano dugay na gyud ni gibinuangan ato mga dugay na gyud binuangan sa ato mga politiko si Rick drama kay tanan mahal gina Luis no no gina mo bati tag happy birthday pero sabota why mag TikTok sige changsi po Edgardo Bain may hapon si Rick watching live YouTube from Clarin Buhol super init sa Mas Buangan Clarin Buhol. Si Wiso sa sunod, magbuhat na silang hospital sus prisuan. Aron wa na yung magdrama-drama. Dari sa YouTube ni, mag-iigala. Sunod ko ng mga kaigsunan. Kining ato, mag-iigala mga prisuan. Butangan lang po na ko na itong hospital.
2: Exciting!
0: Now, so much for that. Direta sa lain. Akong ipakita din ninyo, katropang Jubin Paliog, ang kining video na. Boss, katong paita, mag-iigala. Nagsige magugugisgot mga tingpaminaw aning grabing init. Nya dito magigala sa Luzon, sige pag-uwan dito. Dere magigala sa Visayas, labi na Sibog, Bohol, perting inita mga amigo tanawar gani kahimtas basak na mo dito. Da dito sa Bohol, di ni amo ah. Pero na po may basak.
3: Pag naaging adlaw para green green pa to na.
0: Oh, tanawa.
3: Tanawa karon.
0: Tanawa. Oh, tanawa basak.
3: Gani saan sing mabuhi pa.
0: Oh?
3: Kos na.
0: Dito ni Sagbayan.
3: Piki na kayo.
0: Tanawa yun, Yuta.
3: Malaya na. Patay na gudatong humay.
0: Loyas tanong sumayo.
3: Pating ko na si Yuta. Uga kayo.
0: Oh, tanawa. Paliog. Onsay kayong tas basak dito sa Sagbayan.
3: Lagi na makasurvive yung basaka.
0: Oh? Tungod is grabe kayo. Ha? Sus, Ginoo.
3: Patay hanggang siya.
0: Oh? Sao naman lang
3: nanibo? Wala gini pag-asang basaka. Bisan paglawanan siguro ni. Wala agad, tanawa ninyo. Awan natin gitanom na rong humay.
0: Paita, no? Sus, grabe yun mag-iigala dito sa Buhol.
3: Patayo na gitsiya.
0: Oh?
3: Dahil nagkuhan gitanag siya, pero napikin na yun kayo.
0: Di na gina, masalbar pa. Tanawa ang basakan dito.
3: Hmm?
0: Niasa man ato mga politika.
3: Patayo na. Oh? Ito na pagkaugas ko, ano yuta?
0: Pero ito yung pangliki sa yuta dito sa Amos Buhol. Uy, tanaw ang basakan ko, no?
3: Diha. Alag yun.
0: Ha?
3: Wagi ka tabla.
0: Paita.
3: Impas yun, tanan.
0: Wagi ka bunga. Patay, magigalang tanom nga humay dito. Oh?
3: Patay na yun, no?
0: Sus. Sige, o niya. Aritas picture, double G, palihog. Ha? Oh. Lain po di maghihigala dito ni Barangay Santa Cruz sa Sagbayan. Tanawa maghihigalang basakan. Wapay labot dito sa Katigbian, wapay labot dito sa Carmen, wapay labot dito sa Butwa, sa Batuan, o guban pa mga lugar gado na mag-iigalay basak. Tanawa o, ang mga tanom. O ang mga sagbot. Tanawa, patay. Ang mga basakan. Tanawa, wala nag-itubig. No? O, tanawa mag-iigalan. Sab-sab pang baka niya, kabaw. Tanawa, patay naman mag-iigalan sagbot. Mauna'y kahimtang mga kaigsunan sa among lugar dito sa Bohol. Kining gipakita na kung hulagway dito ni sa Santa Cruz sa bayan Bohol. Oh. Sus! I don't know, makarelate aning uban kay diri siyudad wa may basak. Pero ang taga-probinsya mag-iigala, makarelate yun ani tanawang mga gabi. Wa na nangalaya ng mga gabi. Patay, di naman naman nagbis-bis. Ang mga humay, wa kabunga. Tanawang yuta, nagliki-liki na. Gumikas, grabing kainit, mga kaigsunan. Iba mo mag-iigala kung sinitabo. Daghang kero na maligyag mga baboy pod. Gawas, mag-iigala sa kahadlok sa African swine fever, no? Mga tigpaminaw, na maligya sila, gumikan kay wa na magiging sila in town dito yung laing pangita pa. Ha? Naihulga sa African swine fever. Naihulga mag-iigala sa atong panahon. Tanawa mga tanom sa atong mga pinanggang mag-uuma. Wara magitay laing saligan, bahin mga igsog, pagkaon ang mga mag-uuma. Pero tanawang tanom nila. Di ba kumuton ang dughag kasing-kasing ni mo ni anang mga hulagwaya? Nang liki ang basak. Karon kini, mga kaigsunan. Didtos Bohol. Na ang gabi, tanawang gabi. Nangalaya. Ha? Ang mga kasagbutan kaniadto nga pwedeng pasabsaban pauntas mga bakag kabaw, wa na pod. Patay na pod ang mga sagbot. Sao mani mo? Eh, taga Bohol, kisay na minaron. Ha? Sa no, GC Anikoy. Akong amigo, mag-iigalag kaubas parokyang naadas, GP Morgan. Dito sa Carmen, pertigyo pong pagkalikias mga basak dito. Ha? Now, unsa may intervention gihimos gobyerno dito sa Bohol, wag ko kibaw, unsa gihimos kapitulyo ni Aris Omintado. Sa mga congressman, manghihigala. Sa ilang tagsatag sa kamaga distrito, doon na ba manghihigala ay gihimo? Ang butog ang irrigation di as Bohol, wa na yung siguro tingali po'y tubig, mga igsoon, oy. Kay dugay na magiging taon, manghihigalang wa uwa na. O niya, kinira bang pagpananom aning mga humaya, mga kaigsoon, ang gigastuan in taon is mga mag-uuma. Kahago, kwarta. Abono palang daan, mga kaigsunan, perting pagbundaks, abono, kay aron lang yun, babuhi ang mga tanom. Karon tanawa na akong ipakita ang picture. Di magsakit yung dughan, anak. Kaluoy in town sa itong mga mag-uuma. Patayo eh, nangasos, tanawa rin ko na. Kisa may malipay, anak. Napay kamatis, oh, nangalaya mga kaigsunan ang mga dahon. Tungod, grabing kainit. Perting paita, mag-iigal ang kahimtang in town nila. Dito sa Bohol. Mauni, ang ako untang gustong patutukan sa itong mga opisyalis ba? Congressman, no? Gobernador, apil diri sa Cebu, kay diri Cebu, naama siguro yung mga basakan po diri sa probinsya. O gonsay nakita ninyo, aning akong gipakitang hulagway, I don't know, maoba po dito karo status das inyo, diri sa Cebu. Kamong naadas tuburan, kamong mga naadya karon sa Tabuilan o unsa paning uban magiigala mga lugar ganunay basakan. Mao ni andito sa Bohol. Tanawa pirpi nagyong pagkalikias basak. Ha? Kini gipang tamnan ni niadto magiigalang Hunyo. Karon pag-abot Setyembre pirting pagkapataya. Wa ka bunga. Nangalaya gumikan kay wa nay tubig mga higala.
1: Asintado.
0: Ha? Sakit kis dugang tanaw ning ingon ini oy. Di makarit ang uban siguro ani mag-iigala pero kining mga mag-uuma o kadto mga kaigsunan doon ay mga kabanay nga mga mag-uuma. Makaingon siya sa probida kadakong danyos ani. Damage ang ato mag-iigala ang basakan. Ha? Bang hapon ni John Debs manon na panimino taga Bohol mag-iun eh. Sa amo ato dapita katipunan sa bayan looy kayo sa no? Hashtag amo apod akong pispan hapit ng hubas harbisonon lang. Bisan og alanganin kay basig malugi og samot. Oh, naiyaw ang pispan. Si GC Anikoy, akong paisano, mag-iigalan taga Carmen as GP Morgan, ang liki sa bitong among basak sa Carmen. Dako kay Galkansi, maugi na. Kay ang ato, kanto mag-iigalan Hunyo, ting tanong dito. tingtanom gito. O niya, mauligin na, we're expecting na di magigalay uwan sa Hulyo. We're expecting doon ay uwan sa Agosto. Unsa pa pagkansang uwan to armas Luzon. So karon magigalay, listen, learn na ni sa mga mag-uuma karon. Bantayan na ng dagang panahon karon di ang El Nino. Ngayon, magigalay ang pag-asa, ang stronger El Nino, posibleng magdakinig drought sa Cebu. Apil pa dito sa Bohol. Huwaw ni minus ang uwan. Gikan anay karon maghigala ang mga buwana hangtod kuno sa first half of 2027 mga higala. So karon Ma'am Mary Sendrias Lamoste kagawad po potreserba og maoni manghigala sultis pag-asa. Si Jomer Iclarino man ang gi-quote mga tigpaminaw aning balita diri sa Sunstar Cebu. Onsa man mangihigala dito karoy laing buhaton sa ato mga opisyalist gobyerno aron nga matabangan kining mga mag-uuma nga wala ing gisaligan kundili kining pagpananom lang mga kaigsuunan. Ningon diri mangihigala ang pag-asa, stronger El Nino could bring drought to Cebu. Kita diri sa syudad, di kita mabalaka kayo at mga tanom. Pero problema na to ang mangihigala supply tubig. Inigigo mangihigala aning drought. Ha? Inigigo sa drought, mangigala, waa na. Karon biko ang atong kasapaan. Sunod na po mangigala, mo grabing El Nino. Kini na pong MCWD. Wow. Ah, sintado. Kini na pong MCWD. Tanawar ako na, oh. Basakan, mangigala. Sus, ginoo ko kaloy. O niya, tagpilay sako, mangigsos abono. Tag 2,000, 3,000. Ha? O niya, kining-ingunining basakan, tanawang pirtinda ko, ah. Tagpila ka sa akong mahurot, anak. O niya karon, wa dito mag-iigalay na pala ang mga mag-uuma. Iba ako kamo, mga kaigsunan mo, bati po magkaluoy. No? Kiniyo, tanawa dito sa Bohol. Arikas mga utanon, mga lamas, patay, tanawa lang ko ng kamatis. Napa ba na mag-iigalay green nga dahon?
2: Duha ka mga laki nga sa kaisang motor.
0: Oo. O niya, kini mag-iigalay ang sagbot, tanawa ko ng sagbot, ay baka, ay kabaw ay. Oo. Sab-sab pa ba magigalang kabaw dito sa agbot? Wa na. Brown naman magigalang patay na. Tungod sa grabing kainit. Ang ato lang ni Ron, sa may himo ang pagpangandam. Ha? Ritsi ina, dingon dresos paita. Oga kayo ang sagbayan, pero dres kalumpit Bulacan na nubrang tubig, baha, pati balay na sudlas tubig. Bantod pang Ritsi ina. Tinuo na. Katropang Ritsi. Ha? O, mauni magigalay, nakaparat yun. No? Perting paita mga kaigsuna ng ilang nasinati in town. Ang among mais nga tinanom diri sa Butuan tungod sa init muna nagsibuyas ang dahon nanguyos na in town. Ilang mais kuno dito sa Butuan. Eh? Mura na kuno mag-iigalang sibuyas. Ang Burkina Faso sir, kaya ra kayo ni Ibrahim Traore nga gifilter ang dagat niya mo gisupply sa disyerto. Gihimog wider farm niya. Kaya mana diri untas ato kay gituyukan matas dagat. Nabot og naa ba na sunaw na sa itong mga politiko. Well, dito hinoon magigalas Bohol, tuwa mo gyud mga lungsod po dito mga tigpaminaw nga naas to nga. Same sa amo sagbayan, Carmen, wa man mi dagat dito. Ha? Sagbayan, Katigbian, wa na yung mga dagat dito, rebuild din noon tuwa. Mangapon din sa itong mga amigo diya magigala sa kuan. Bukid-bukid magigala diya. Wala naman siguro rebuild dito sa amo. Kaya muraga insurgency free naman siguro po dito. Pero diya sa una. Karon magigala murag minaw na. Ambot lang ka diya sa Butuan. Or sa Batuan. Pero mawalagi na. Looy kay mga binuhi nga mga mananap sa mas kanding kabaw baka o guban pa taon si Rick. Oh. Sa muas dalagit si Boser, Eric. Oh, diya po dalagit. Matod pang Mayo 1, 2, 3, 4, 5. Samuas dalagit si Boser Eric, grabe namang uga sa yuta. Kapinas buwan, ngaway uwan. Dili na may katanom, sir. Maora ba ang among paginabuyan? So, yung taon po, no? Tarawa ka lagi, oh. Dalagit. Oh, kining akong ipakita ang picture niya, maon niya. Recent ni mga kaigsunan nga. Hulagway dito sa Amos Bohol. Dili ni karaan, karon ni. Ah, mga kaigsunan. Perting paita. Ha? O saan yung hilo mapas? Hangkad-hangkad? O saan yung hangkad-hangkad? Or hangtod ba ni? Hangtod karon sa San Fernando, Pampanga, gibaha gihapon bisag way ulan, murag hangtod ni. Gibaha gihapon ko dito sa Pampanga bisag way ulan. Actually nakakita ko diri magigalag mga balita. No? Diin ba ko kakita ani magigala sa GMA ba to or EBS ba to or diri ba to magigala sa Philippine Star? Let me check. Basta grabe to magigala, dunay red rainfall alert. Dara. Rainfall alert, yellow in Zambales, Bataan, three other areas, karong adlawa, 2 p.m., heavy rainfall warning, magigala. So, stiaw mo na. Dito napita ni Zambales, Bataan. Gumika ni sa habagat, mga kaigsunan, matos pag-asa. Sa Tarlac, Pampanga, Mabalacat, Santo Tomas, Nueva Ecija. Grabe ang ilang uwan dito. Metro Manila, Rizal, Quezon, Batangas, Laguna, diya. Uwan mga kaigsunan, mga tigpaminaw. Pero diri mangigalas Bisayas, perfect yung inita. Sus. Kagulaan ako anang grabing kainit, ang kusog na pod gabagyo ani kay tungod init kayos Pacific. Pareha sa una ni gawas dayon tong ulit. Makabita na nga akong giingon, no? Mangigson, expect jud mga mag-uma tinguwa na. Nag-andam nag-abono, luyas mga mag-uma gikan direk ni Sontinoda. Mao na magigala, nindot kayo na na-register ang mga kabasakan sa insurance kay naay makuha. Baka bawi lang, tinuod po na. No? Naman na magigala ma, sa inyong mga barangay diha, mga kaeksona, naana siya. Pagpa-insure mga tingpaminos, mga binuhi, huwag ka na mga pananom. Mausad sa basakan sa Purok 5, Sagbayan Sur, Sir Rick. Nang liki na sad ang mga yuta, pa-shoutout lang ko sa kaparentihan ako sa Sagbayan, Sir, sa mga Digamo family, gikan Jilan Digamo. Ha? Si Jose Lim, ayon lang pag-expect og solusyon kay mga amang ning Cebuano, politiko, kanang kanal sa Saak Market, way hubas-hubas. Thanks to Ahong Chan. Sabaw ni thanks to Ahong Chan. Ang kana ko nung kanal diya sa Saak Market, way hubas-hubas. Nga, salamat ko nung Ahong Chan. Birthday na ba si yung congressman diya? Digi mo mugret? No? Igret na mag-iigala yung congressman. Sige pong brown out. Wa na ganit tubig kaligo. Wa na iagas. Sus, gikang mamiri sindrihas. Mausa na diri sa Tabuilan. Nalaya asad ang mga tanom. Gikang Dario Duron. Si Mars Gambi, Bill Disola, Samot Kamahas Bugas, Ana Sir Rick. Mauna. Usao na may taon mag-iigala ni? No? 30 na may taon luya. Tanawa na gudo. Nya wa pata magigala dito ko ni balita og kanus ata uwanon diri. So asa man niya di a magigala mga politiko na to maglibog ta mga kaigsoonan og unsa man inyong priority oy? Pamulitika? Pagpagandam sunod eleksyon kay hapit na ra ba dito magigala ang eleksyon nagposisyoning nining uban? Or kining pagtabang sa katawhan nga nangaigo magigala swag tuong nga mga katalagman.
1: Asintado.
0: Ha? Ano sabag yun? Sus, paita. Mag-usap na ta mag-iigala siguro pili sunod. Uy. Kaya karon mag-iigala, tanawa na good. Ambot, huwag ilaban ni ditong gi-anticipate po sa mga politiko. Sa mga politiko. Huwag wa ni ditong anticipate sa mga mag-uuma. I hope nga ang mga politiko nag-anticipate na inang ini. Kasi sila may doon ay access sa mga nagkaring ahensyas gobyerno, mga congressman, mga gobernador. Ilan na unta ni magigalan anticipate di kay magsige lang panghatag ayuda, sige lang picture-picture niya social media. Kanang inyong pagsige pa picture-picture social media, mga congressman, des Bohol, de Recibo, di na makatabangs uwan. Ha? Di na makatabangs grabing kainit. Pagitain yung pagi using government resources. Sus paita maghihigala. Grabe mga tigpaminaw makadismaya. Kining ingon ini nga wa gay lain ditong pangita ang mga mag-uuma o niya karon na damage pa. Pertig yung pagkaalkansiha.
1: Asintado.
0: Ambot lang og matabangan pa ba kaning Senior San Agustin maghihigala. Alas 4:07 na mga tigpaminaw. O niya hisgot magkog baboy, kainomdom na ikaw baga kaigsunan. palihog kong pakita ro dera po'y picture ro. Environmental damage but it hurts emotionally labi na sa tanang mag-uma sa tibuok Bohol. Kumusta Bulanon? Ampo lang ta, God will provide. Matod pa aning Parado Turbin. Kinis Parado Turbin, mauna yung mga igala tong video kaganiha o naka, na yung nakailang ga Sir Parado.

0: Visayas, ambot og ang tagabol kagawad Popot Reserva. Ako ni ditong i-brought up kagawad because sa Cebu ra ko nakakita ani, I don't know Dias Bohol, basig pwede ni mga taga Sagbayan, taga Carmen, mga taga ingnong tabagaygala, Katigbian sa mga taga Tubigon. Akining usa diri karos mga naas picture ako mga ning amigos bus nonon tambago sa Sibip ko. Kining nanghatag ni maghihigala dito karo mga top quality nga mga genetic line nga classes baboy, no? Basin og paminaw pa manis kagawad Popot, kagawad Christian. O bisan ikaw des bugtong-bod kagawad. Kay mas maayo siguro pong muavil taani maghihigala kamong mga taga Bohol. Kay di ang maghihigala yung mga baboy, pertingil ngigag klase raba ni. Mas maayo siguro mga keksura makatilaw po tagbuhi ani. Kay ang Hog Growers Group sa Central Visayas, no? Si Buano ramagod po ni, may tag naapoy mga taga Bohol ani ba puhon-puhon. Nakakuha kinig mga top quality genetic line breeders. Pinagi ni collaboration sa Department of Agriculture og sa Pork Producers Federation of the Philippines. Kibaba mo mag-iigal ang pila kabuk ang ipangapod-apod? Ngantos mga beneficiaries, 400 ka mga babae nga baboy. Gipanghatag sa mga hog farmers, akong amigo dito mag-iigal as barili, matay ginis kagawad o ka. Akong giingnan, oka, ako maning amigo, yun mag-iigala nga, tunay nga, duga namin nagkailanis, bombo radio pa ko, action radio pa siya. Kining, kining may murag hilig kayong papasikot-sikot, yun ba? No? Daghaman yung connection po mag-iigala sa gobyerno. Akong giingnan siya ko nga, pagamita ko ng imong picture, kay murag nasuya ko ng imo ditong pagpanghatag ditong baboy yati o niya, dito na po ni Sbarili, mas maayo siguro po mag-iigala. Nakaingon ko nga, adto po sa Bohol, magkatilaw mga bulanon, ani?
1: Asintado!
0: Ha? Kay, kining, kini, sa DINI, o sa Pork Producers Association, si BIPCO, no? Doon ay memorandum mag-iigala of agreement between the Department of Agriculture and the same time mag-iigala sa Osaka LGU, o kini po magigalang nagkadaiyang mga Hog Research Association sa Barili, Bantayan Island o Camotes Island. Naabata diya karo yung mga asosasyon, kapunungan kagawad. Christian, kamo diya karo kagawad Popot Reserva, Kapitan da Junjun Kanono Cup. Naabata yung mga kapunungan diya. Ato ko nuning suwayan dito karong pahimos ding ingon ini, bikay matay murag makasoya man yung mga taga-Binolos na nakakuha ani. Kay hangyo una ko ning atong amigo sa Sibip Cos Boss Nonon Tambago nga kininga para pasahi po mi dito karog mga top of the line nga mga classes baboy. Kining baboy magigala although maproblema po ni sila grabing kainit, no? Mga kaeksonan pero tahop ra may ato ilawog ani. Di man ipasab-sabo ning baboy unya abot lag mukaon baka po ni mga igsoon dito karog bani. Pero tahop ra gini. Problema boss, di man kasod ang baboy sa Cebu, padong sa Bohol. Bawalan lagi og na okay na baron. Okay na bayat ko'y igagaw nga nagbuhi og baboy. Kini oh. Kini yung mga pinirmahes, memorandum agreement, mag-iigala. Between the Department of Agriculture, there is DA, kibaw mo, pwede mo mag-iigala, makakuha ng mga fingers, mga tilapia boss, Jubin. Kapangayo ra ka diha. Og uban pa magiging lang pwedeng pangayon as long as mga igsoon membro kag asosasyon. No? Kining i-avail ninyo ba? Kining mga ingon ini nga mga programa sa gobyerno kay para magini ninyo. No? Basin magigala og ang mga mag-uuma pwede kayo mo ship lang una for the meantime kay init man kayo ron di man pwede magigala ang pagpanguma ari sa latas pagpamuhig baboy pero kining giingon po ka Christian nga di pwedeng i-transport tinuod bitaw pud ino. Kinaman na po'y ban, mag-iigalas ba, pastilan o sao, maglawang taga-Bohol, aning gihimo, mga egzombos, nonon tambago? Kay, gwapo ning ingon ini ba? Si Sir Nonon Tambagong Vice Chairman sa ProPork, o may chairman sa Sibip, kumingon nga kining maong inisiyatiba, o sanay kapamagi nila aron makatabang sa hog industry stakeholders sa Cebu? Particular na sa mga gagmayng mag-uuma. No?

0: Mao na nga kini ni aga mahina uta magigala nga sa ponpot karos abalib kasong po na yung mga egsong pagban anong pagtransport sa mga baboy. Ay, ya? Sigon pa niya, isi prominent figure sa industriya ang presidente sa Virginia Farms, responsibilidad nila nga magsilbing Big Brother pinagis pag-assist sa pagkonektar sa government initiative sa Mas Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion Program sa backyard farmers, mga kaigsunan. We hope we will have more grants like this so that we can really help our fellow hog farmers and eventually tabang sa ato mga kaigsunan doon na dito'y malungtaron nga livelihood sa mga farmers o food security sa mga Pilipinos. Ah? So, kining mahinaota nga pohon-pohon kay murag taga Kamotes, taga Bantayan o taga Barili, raman pa suburbida. Kamong hilig og baboy, ala, tukod mo diyang kapunungan. O niya, pagkahuman mga kaigsunan, dool mo dito magigalas di eh. No? Eh, prestor pa na magigalaga. O sa ba, mo, tapa mo sa sick, ana? Or o sa ba, o bang ayin siya nga pwede magigalaga, aroma, legitimate, good mo? Kinamang ko po yung ubang grupo-grupo niya magigalang, giomolan kay Mangwarta. Kanag yun magigalang tumo nga maayo para sa kayuhan sa tanan. No? Mga kaigsunan mimbro. Kini, guwapo kay ni magigala kay di man ni basta-basta nga mga klasis baboy. No? O niya, kini ni ang na ang maong ang sabah klase hybrid magigala dili Bisaya or dili lang low class kundi dili mga high end top of the line gyud ni. No, mga kaigsunan nga klase. So nakaingon ko bang matay ako naka negosyo magupog og babay babay may noon ni negosyo tag baboy magigala sa una no ni undang lang ko kay murag di man maayo mga kaigsunan perting kasaglaw ko nya ang ROI mga tigpamino gamay ra matoy ni undang ko diri lang ko mga Exxon balance baka so kining mao ni para sa mga interesado diha ako nang gipaybaw gibalita diha ninyo because aning maong klaseng programa nga diin makapa inganyo no sa atong mga kaigsunan nga mas maayo siguro mintras nga tinginit paron ron sa ba ares sa lantas baboy ang problema lang diha magigalang laog na lang no mga kaigsunan pero kining baboy di maguni magigala do guys sa mas baka kay ang baboy magigala tulo kabuan patining opat kabuan pinakataas magigala dispose na ari kas baka magigala todo pamigkaga laog dito painom bug pa tubig paslakan pa magigala na mo dito karog asin ni papang barom daghang mainom tubig hapon sa kong kugihang amahan diya magigala slungsun sa bayan nga ambot og nagpaminaw ron og nagbakiro na bagas baka na to relax lang diya pa no og sa kong mama magigala sa lete sir Rick init pong kayo imbes magplano naunta og patanom wala na dayuna sa mga caretaker na mo pod sige og chat nako salamat bes boss Juben okay na pasensya na sa plano na mo wala madayon tungod sa kainit sige may hapon katropang Eric among basakan nga tamnan untag humay nang liki na shout out sa guapa og mamords sa Martes Burger nga si Rose sa kinasangan naminaw di ay shout out boss Eric from Katigbian gikang ong lamuste may pagpaminaw ninyo di karo mga paisano na kudas lungsod sa Katigbian, sunod sa Sagbayan.
1: Exciting!
0: Ako mga kaliwat, magigala diha karon sa Triple Union, Katigbian, Bohol. Nakatanong mi gamay si Rick, pero dogang gasto, kaya mong gibisbisan, pero ang tubig, gikan sa gripo, di man sa sapa. Stilan. Ita. Mindanao, sir, mausad ila dito, huwausad. Mauna, tuon. Loy kay Spacquiao, sir. Masagubang problema siya baya ang gipahoran ni BBM para pag-manage sa pabirte. Ako nang gidiscuss kay ganyan, solid impact. Yan ang pagka-cabinet secretary. Kuya Onis Manny Pacquiao, mag-iigala kay ngayang posisyon ron. Rank as cabinet secretary na. Human siya na numpa, mag-iigala, double J. dito magkakaeksyonan na tubangan ni Bongbong Marcos. Siya ay lead convener sa National Anti-Poverty Commission.
1: Asintado!
0: Kining abot lang og makaya baka ni kay Pacquiao gikag Jinsan, gikag Sarangani province mga kaeksyonan. How as mas kalison sila dito?
1: Asintado!
0: Yeah, tanawa, ako nang gidiscuss kaganiya dito Solid Impact. Da? Nakadungog Sir Gadi ani sila si Ricker Mark Alvarico o gubang mga listeners nato baga kaigsunan sa Solid Impact program. Gidiscuss ko ni kaganiyang buntag. Now, maulagi na because kay si Manny gikan sa kakabos, da? Gihimong modelo. Anya, basin pagbakatabang sa administrasyong Marcos nga mahawas sa kalisod ang mga pobreng mga Pilipinon. Abot og makatabang magigas Manny Pacquiao. Kaya dito last Mindanao, siya ay senador kaniato, congressman pa yun. Wa manggihapon mahawa sa kalisod ang mga taga-Sarangani, ang taga-Jinsan. Onsa pa ka, magigala Tibuok Nasod, magigala itutukang Manny Pacquiao. Cabinet Secretary, matay. Kanang imong sweldo di akaron, senador man eh. Ihatag lang na sa mga pobre. Yeah, maghihigala, purbida, cabinet secretary in position, dako-dako po rin sweldo, kinanis mga 200 to 300,000 mga igsoon. Dato ng daan, pero maulagi po ni, stressful ni, o ni ikadua, nga nun ibalik magkaspang gobyerno man eh, nga malinawa na mauntang imong kinabuhi. Puno na po kaspagsaway ani.
1: Asintado!
0: Astilans, Manny Pacquiao, mga kaigsuna na itong oras. Magigalas, Asintado program! Alas 4.20 na itong time check. Atun ka na ka na ito sa itong Vision X Plus.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Vision X Plus. Alaga sa mata, araw-araw.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Textile by Trended with Anyers, taga Marco Deng. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganito kumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayogid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na.

0: nagamay na jud ang akong hawa. Nindot kadaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But! Nganong anam ka mamisita din ako?
4: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako?
3: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan din si Kuya ni mo nako? Ako bud! Ganahan sige ko ni Kuya ni mo!
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Next! Daghan na ang natumangan!
7: Permigyod, gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ragyod kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
6: Vision Next! Sulay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Gahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus, herbal soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus, herbal soap.
11: Nanamigin.
14: Santon Plus, herbal soap.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
18: Oras sa XFM Cebu, alas 4:26 na mga katropa. Atong time check, atong gana ka na to sa atong Santon Plus Coffee Mix. Kapi maghihigala nga makatabang pagwagtang sa mga bad cholesterol sa lawas. Makatabang pagpakusog sa cognitive function sa atong utok. Attorney Paul Gino Lopez das Vicente Soto, may hapon ambungan.
19: Exciting!
18: Na may tingog-tingog ding uban na to mga katropa dres Facebook Live na to nga bagulbul o brown out no dres sa YouTube na pero dres sa Facebook wa ko kabantay direk doon na yung bagbag parang okay na siguro magigal ang kentang sa brown out nila surprise kurentes ila da kumusta mamuli ang mga viewers na to sa Facebook Live okay na ang yung dagans kuryente wa na dito yung rotational brown out mas inyo feedback ko no ko kay murag so far, muragwa may nagsigig bagulbol sa agad rin. Bagulbol hinoong Martin Romualdez, pero brown out one, ha? Di kamong mga Facebook viewers na to, okay na bang dagan sa inyo des lahog, mabulo, des may basak, sa may pardo, mambaling, Angie Remo, may hapon des Italy, ma'am. Sige, mag-brown out des Italy po. Nakita naman siguro din sa nasun, Pilipinas, sige brown out, dito sa Hong Kong, dito sa Singapore, dito sa Japan, Thailand, Indonesia, Malaysia. O guban pa, murugwa mo siguro burnout dito sa ilas agad. Paitas Pilipinas, no? O ingunini lang yun mga tigpamino ba, no? Ilan ilaron ta, sakyan-sakyan ta, panahons eleksyon, pinangga ta, inigomas eleksyon, mag-iigala, kalimtanay na, hey, sos, Mariusef. Naana diri sa ato ang programa ang hybrid nga mga baboy ipaagi lang og similya gi-offer na nako na diri sa ato as mga boar for hire kay sila man priority pero mas maayo og unahon nila ang bakuna sa ASF unta muhatag ani ang gobyerno og libre kung tinuod man ganing na-approve ng vaccine. Okay, gikan kagawad Popot Reserva. Onya si Aspasio Darwin, pa-shoutout si Rick from Negros Oriental. Kumusta mo dia? Ingos Ma'am Angie Remo. Wadyo ko na yung burnout dito sa Italy. Uy, sana all! Tanawa ka lagi. Wadyo ko na yung burnout dito sa Italy. Wa kaila ang mga Italiano o gauban pang nagpuyo dito sa Italy, mga kingson ng burnout. Ang kiniri sa ato, common kayong burnout. Pastilan kadakog kalainan. So sa Pilipinas, mga higala nga di ay init na ay tubig, ha? O guban pang pwedeng magamit mag-iigala pag supply kuryente. Wagin pa himusli. Ingos danti apas dire. Bagong danti ate liloan, burn out pod karon lang. Oh, i-update. Sa yate liloan, mo rin na yate na niron. We have no current. Last night, 1 hour na pod, Sir Eric. Sus, Mariusip, paita, no? Ahong Chan, the best congressman, the best political dynasty, Jose Lim. O kira nindot ang panglantas Facebook, mo shout out ko sa gwapa. Ah, balik-balik din kang buhay tagsip. Sige, magbalik-balik. Ano yung mong gwapa nga? O sabang... brown out pa man dires, lapu-lapu. Brown out pa di kurus, lapu-lapu. So naapagiday, Aspasio Darwin. Des Negros. Kamu po, Des Negros. Sige po, brown out. Okay, si Congressman Alfredo Benitez. Gusto man po to siya mag-iigala o kwan? Congressional inquiry. May labot mag-iigala. Aning nga? Inunta, sige, brown out. Usap ko nun dito sa Negros Island, mga parinte. Ita. Kanya si Kuya Ayeng, ganiya pa kanong 1 p.m. brown out ko nun sa lapu-lapo. Kanya karon mag-iigala, alas 4 na. Taas sa Antos, no? Andere, mag-iigala si Boy. Inika brown out. Tidok mag-igala mga traffic light, like, perting trapika. Jesus! May bow lang ka, ganong traffic mag-ini? Wala yung magsigang traffic light? Tanawa ka? Sao na na? Hasta ang traffic light, apiktado? Sao naman na yung Pilipinas, huwag ngunin niya mga amigo? Aritas mga reports, Noble J, itong oras, mag-igala, alas 4, Imelda na! Di ay mag-live-in nga nangandoy mag-buy swords unong katuig. Beneficaryo sa Lab Projects Guadalupe Police Station, nga bahay mo, sagot ko program. Oh, abi kong dakop ni murag lahi ning balita ang Erica Barro. Mag-live-in nga nangandoy og balay, sods onong katuig. Beneficaryo ko no sa Lab Project sa Guadalupe Police Station, nga bahay mo, sagot ko program. Uy, kanindot ko na rin ngay. Usawa mo na ito pag-abili, Desiree Camaro, aning detalye.
5: XFM Police Report. Police Report.
8: May gahapon ka ito mga kahigalaan. Nakahilak yun yung managlibin nga yun. Kaya sa nangandoy ni sila.
18: Disenting
8: balay nga yun. At least in town, inig-uwan, di sila mabasa. Kay ang problema lagi na
18: katapatik mga kahigalaan. Maodin yung bahay nila sa una, day po, barong-barong.
8: Trapan na ni nga yun, niya inigkusog sa uwan, maluoy taon ni, makahilak taong inahan. Kay maingon man niyang anak, ma, mga basa mga tatiri, ma, anto tayo lang lulo, lulo niya. Maodin taon ni sila, inigingon lang taon sa mama, nga kanang inigkunong lang one day. So, mga to sila, mga dak-dak in town, katapang Eric, mga kaigalan. So, money, ang duha nga eh, naka-emotional in town.
18: Kining doon ka bata, ilang anak ni?
8: kuan na ni nga, karon tulo na ni
18: sa una.
8: Kuan man ni, mga September 2025 ni nga picture, katapang hirik mga kikilan. Maroon ni ilang balay nga, no, trapal-trapal. O niya, iniguan in taon, bagyo, mga padpad rapon ni ilang mga trapal. So mo ni nga, nakahilak in taon ni mga nag-live-in partner kaginangay, nga si Kimberly o si Arky Louie, human usab nga hingpit ng giton over sa Good Repeat Police Station, ang kinipong balay nga, no? Di ingon na nakadako, pero may ngunta, disente, bintaha na lang gin nga sa ilang trapal-trapal katapangir kay konkreto man ni, or semi-concrete nga, no?
18: Semi-concrete. Nay, ikuan ko na mi, kay Entresados Kuya Carlo Oris Gabayunas, batin ikong ambungan nga duga ng amigo na minaw na turon. Entresados siya dito mahibaw o unsay sod anang balaya, naabay CR, na ay kwarto, na adito sala, ingon na dining area, o sa ba?
8: Ang kwalang hinoon nga dili ingon anak ka dako kay ang kining gigamit nga kinipong pundo ani nga nagtampo-tampo lang gini ang mga kinipong sakop sa Police Station 9 Good Repeat Police Station po sa Cebu City Police Office ila sa mga bonus na sila mga ginagmayng pundo nga ilang ipalit sa materialis ani nga maong nga balay mga gamay-gamay ragin siya nga no mga siguro 4 by
18: so why kasi siya sod ani way kasilyas.
8: Ang kasilyas ni nga imong nanas babaw sa ilaha kay nagimo na man sila imo na man ni dag kasilyas pud sa murag separate ilang kasilyas nga ilaha gid ni katulgan nya gamayng sala butangan siguro sila mga gamit katupang Erika mga kahigalaan pod no kay ang ato usab nga kulisan sa station ay pinuhan ni Police Captain Gabriel Muta kay kinsa dito po sa area kag ina kiadto gid no stang layo agid kay
18: asam ni pud ni napita di
8: usa ka kilometro pamutan ni
18: pamutan.
8: Oo, dito may pamutan ganyan.
18: At kalayo, na po ano yun.
8: Usa ka kilometro, among
18: ako. Ah, may kong naranas ko na low people.
8: Kuan ni pamutan.
18: Pero naabot mag barangay pamutan ng Station 9. Ila din ang
8: area? Kuan lang, ilang magiging ipakita ka itong mga poorest of the poor niya deserving katropang Eric mga kila niya malinis sa ilang pagtuyo ka sa Police Community Relation PCR personnel sa manila nakitaan kining magtiayon in town nga tuwas bungtod katropang Eric mga kahigalaan nga wagiintay disinting balay sud sa unong katuig niya tulo na ang ilang anak ka ngayon na inibagyo wagtang ilang balay kay puro sa trapal kahimo na po sila makeshift so mo ni nga at least karon no naka emotionalis na kagina kay natunol lagi nila sa himpil katapang Eric mga kahigalaan niya na nasilay kanapang di na sila matuan mabasa sa uwan katapang Eric mga kahigalaan ay siminto may katunga unya ang mga bungbong nananay plywood na katapang Eric niya sin ang atop ngay sumana binta na nga di na
18: sila o sa trabaho ni nila ngay in duha
8: mag-uumara ni katupang Eric mga kaigalaan. So mani yung looy sa gigitaon kayo, ang lalaki, matupusap niya katupang Eric, na siya mga ginagbay pong side, umao niya, o siya, matrabaho siya, igo ragin in town sa pagkaon, di gisa katukod ka ng disinting balay ngay, no? So mani nga, nag-emotional po siya kagina, napasalamat siya sa Station 10, nga, I mean, Station 9, kinsa nag-guan yun, na sila yung unani nga proyekto katupang Eric, mga kaigalaan, nga love project, no? Kay marag sa, kuan ba, since 2016 mag-unom na ni ka mga nahatagan o ginani nga mga panimalay aga Police Station 9 katapang Eric mga kahigalaan so muna nga ako po pang masalamat sa ato usab nga kining mga recipients nga to sa Station 9 ang atong Cebu City Police Office CCPO Acting Director Police Colonel Ricky Sumaldi na ito gina niya apil magtangas katapang Eric niya ka-appreciate sa singon aning mga project sa atong nga kapulisan kay ako ni nga tabang ngayon sa mga labing nagkinanglan o nakumuling tabang para mabalik no aga kining pong pagsalig sa komunidad nga to sa kapulisan. So far guys, mga kasikas, gikan good news sa tara, no? Gikan sa itong kapulisan sa Police Station 9, Guadalupe Police Station. Mga katropa, para update lang si kondisyon, mga kahigala magkatang sa yung bukit pangapi mo, Santo Pasco, Pence, Grima, sa Yeswell Incorporated. Alang, sinigyan sa Pilipino, para sa Pilipinas, sa katropa, Eric Amaro, X7.
17: XFM Report.
18: Sa isinta anyos nga mag-uuma, gitigbas og sanggot sa kauban nga mag-uuma, dito sa Dalagit, Cebu. Perting pagkaangula, de reports John Cato.
17: XFM Police Report. Police Report.
20: Yes, naangol kining usa ka sa sindaan news nga mag-uuma humani gitigbas ang naong gamit ining sanggot nining usa-usab ka mag-uuma niya nga kauban ito ni sa barangay Mantalungon lungsod ni Dalaget alas 7:30 ni kagabi Setyembre 7 kining biktima na ilan nga si Alias Pedring sa sindaan news minyon ni residente ni sa sitio Olahog barangay Mantalungon sa ilaw sa mag-suspek si Pascual Calvo alias Yes, kual hamtong nga panamikon, minyo residente na sa may sitio Kangibang sa maunga barangay, sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, nga nag-iino magiging biktima o gang suspek sa mga lugar apan sa lahi nga higayon, sa dihanga hubog na kuno magiging biktima, miagi kini sa lamisa diin, naglingkod kini nga suspek, ingong misugod ang mainito nila paglalis, ingong tungod sa ilang karaan nga panagbangi kanialto, at ulo sa panaglalis, ingong miibot ni sa sanggot, kining suspek na yung tigbas nga to sa biktima nga naiguning iyahang naong toong bukton o kining iyahang pulso o man sa pagpanigbas dali kami sibat na kining suspek samtang dali usap magida ang biktima nga to sa dool nga tampalanan samtang nagparayo ng hatpuro sa topereso sa kapulisan araw madakpan kining suspek ang insidente gitaho kini sa Dalaguet PNP mga alas 9:30 na kagabi samtang karon wapapadakpi ang kining suspek mga katropa ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ng vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas mga tropa June 14 XFM
0: XFM Report
18: samtang di ay duha ng alagpot sa Bangga dito sa Punta Princesa ni Repos Benji Talisik
0: XFM Police Report Police Report
21: duha ka mga laki nga sakay sa motor ang nangaanggol man kini malagpot sa ilang gisakyan na ng motor atol sa Lidabo Bangga tali da sa usa ka sedan pasado alas 7 ang tagna karong buntag lang September 8 2016 dina sa Dan F. Llamas eskina Dan Gansiang sa barangay Basak San Nicolas ning Dagmayan sa Sugbo ang naangol nga basero sa Honda Click nga si Macmac og ang driver ini nga si alias Noel Pulos mga hingkod ang edad samtang ang ilang nga kaengkwentro usa ka sedan nga gimaneho ni Arturo Toboran, usa ka senior citizen. Nasira nga kining mga motor gikan sa Shopwise, nagsubay sa sedan F. Llamas, paingon unta kini sa barangay Punta Princesa, samtang ang si Toboran. Gikan sa barangay Punta Princesa, nagsubay sa sedan F. Llamas, paliko unta kini sa sedan Gansiang, pasuod unta ang sedan sa baba sa sedan Gansiang, mausab ang pagbuto. Sa motor hinunan, nga dinasmagan sa sedan ang motor na igo sa kilid resulta sa paglagpot sa mga sakay nini. Asop ba sa driver sa sedan nga si Toboran, nga kusog motor pa ang dagan sa motor maong ng Kabanga ang duha.
22: Ako, muna, ako, pahin.
21: So, bali, wala ka bali, sir?
22: Wala, tayo, ang mag-uros na siya, pero kusog ka niya. Di na lang po kumatwa na Kabanga na ako.
21: Ayaw ka sa asa ba yun, sir?
22: Ano siya?
21: Gansiya? Gansiya ka masood?
22: Oo.
21: Ano siya pa ulit ang kasal?
22: Uli, ato pa sa shop.
21: Ha?
22: Ato pa sa shop.
21: Ato shop?
22: Oo, oh, okay. Tuburan ng battery center.
21: Ha?
22: Tuburan ng battery center.
21: Okay. Sa kasi pangalan naman, sir?
22: Arturo Toboran.
21: Arturo?
22: Tuburan.
21: Tuburan.
22: Oh.
21: Sir, sama sir, okay, okay na ka sir. Wag na, wag na.
22: Wag man kaya. Ang kanaraman din naman, may
21: gigitong ra. Impact sa iba, wala raka, wala raka yung mga sir. Wow. Okay raka.
22: Okay naman.
21: Okay. Salamat, sir.
22: Okay.
21: Samtang ang sakay sa motor nga si Magmag ni Botiag, nakalit lang ito pa, nga miliko ang kanyang mong sedan, maong nga nabangga, giyod sila ang duwa. Samtang ang pipilag ang mga nakita sa hitabo, gingong wa mo signal ang kanyang sedan, giyong kalit lang kini miliko. Tungod sa mga hitabo, gidalao na sa Traffic Enforcement Unit, ang sidaburan samtang ang duwa ka mga sakay sa motor pulos, gidala sa tambalanan. Mao ka ng balita ng Nepos sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Kabag ang Santone Herbal Oil. Alas sa Giyosan Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa, Benji Talisik,
0: FSBB. XFM Report.
18: CCDRE mo, doon ang pinakita mga risgo og safety gap sa Binalio Landfill at silang pagsusi ni Reports Crystal Joy Filerca.
0: Live Report.
23: Ni adtong September 2 sa nilabay nga semana, gisusi sa mga miyembro sa Cebu City Council ang Binalio Landfill subay sa resolution nga gipasar ni atong September 1 atol sa regular session sa pagpahigayon og ocular inspection og assessment sa tanan pasilidad sa kadtong mosalmot sa bidding og selection sa kung asa ilabay ang mga basura sa syudad sa Sugbo. Uban nila ang mga representante gikan sa Office of the Building Official, Cebu City Health Department, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug Cebu City Environment and Natural Resources Office aron nga mohimo og assessment ug masuta kung luwas na bagyod nga labayan ang naasoing landfill ilabi na nga gilibkas na sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR7 ang cease and desist order human sa nahitabong trash slide ni adtong Enero 8 ning tuiga kaganihang buntag ato sa executive session usa sa nipadayag sa ilang assessment mao ang CCDRMO Matod ni Engineer Elpidio Tariman Jr. sa CCDRMO nga base sa ilang assessment, wala sila'y nakitang early warning sama sa siren, blinkers, barriers, safety signages ug markings sa mga restricted o high-risk nga mga lugar. Dili usab igo ang mga pasilidad ug gagamitan alang sa pagbugong ug pagpaong sa sunog. Walay fire hydrants, fire extinguishers ug fire hose nga magamit kung adunay emerhensiya sama sa sunog. Naobserba na usab nila ang klarong taas nga bahin sa yuta ug kinahanglan kini og engineering assessment aron matino ang kalig-o niini. Dugang paniana na matikdan usab nilang way lugar alang sa pagdisinfect sa mga trabahante ug sa mga garbage trucks. Samtang naobserbaran usab nila nga adunay gihimong landfill benching, adunay mga CCTV ug nagpadayon ang trabaho sa rehabilitation. Sa dihang gipangutana ni Konsehal Joel Garganera si Tariman kung luwas na bagyod ang mga pasilidad, matod niyang aduna pa sila'y nakitang risgo ug mga safety gaps.
2: Honorable Councilor, we can say based on our inspection is that there are identified risk factors and safety gaps that require corrective measures and further technical evaluation. We would leave the definite engineering determination to that appropriate competent technical assessment.
23: Usa sa rekomendasyon sa CCDRMO sa naasong landfill mao ang pagbuhat og emergency preparedness plan ug pagmugna og emergency response team. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mao'y haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM.
3: XFM Report.
18: Nagasugbuanon giyawag sa pagbantay sa scam sa GCash ug ubang digital wallet de reports Capitolios Gregi Magdadaro.
3: Live report.
4: Yes, sa kadesolusyon karon ang giduso sa untang probinsyal ni Bukal Lawrence Lagon sa katulong distrito sa probinsya Sugbo na nag-awhag sa mga patigayon, tindahan ug konsumidor nga magbinantayon sa pagtansak sa GCash ug uban pang digital wallet. Kininot usab sa pagsibaw sa mga impormasyon nga dinhing dapita sa ganong pahimulos ang mga scammer pinagi sa pagpalipat ug pag-ilad sa mga biktima hunon. Matod ni Lagon nga ang angayan regyon nga buhaton sa mga tindahan ug patigayon mo ang dili pag-share sa mga OTP kun one-time password nga ilang madawat silang tagstagsa ka mga cellphone aron kalikayan ang pagkabiktima sa mga scammer sa mga bayad usab. O mutansak, mas may usab nga siguroon kung insakto bagyod ang numero. Ngailang gitansak, aron di usab mabiktima sa mga scam. Lakip na ang paghipo sa mga screenshot o niya niini sa ilahang transaksyon. Silagon ang hinaot nga unta maminusan ang mga biktima niining maong mga scam. Kalabot sa salapi, sangit na sayod siya. Nga di sayon ang kwarta usab, ilabi na sa mga yanong sugbuanon. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog kung naghanap ang pananaw. Inom kanunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kinay kompleto sa mga phytonutrients nga mapriktar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Gregi Magdaro, XFM.
3: XFM Record.
18: Matay kong oras sa itong pagpanag-uban ni Gatong Tulumanan. Kaoban ng Ghostmaster Controls, Jumin Jimenez sa Newsroom sa Almimata, Manager John Limin Chavez, Mikey. Huwag tagbalik og mapon sa mangtag nagsamang istasyon alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Eric Siras Manain. Panamilit og magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Katropa mo! Exciting!
19: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines, Standard Time, alas 5:02 na mga tropas kahapon na itong time check. Hatid ka na ito sa Sunthone Plus Gold, mga katropa. Mo mo paligun sa tuang lawas. Ilayo tas mga sakit-sakit, ha? Layo tas mga bukol-bukol, problema sa diabetes, problema sa kasing-kasing, o gining, musaman, problema sa kasing-kasing, high blood, o diabetes, mga katropa. Isang ton plus gold, na pamatod na alas, sukat pa kaniya, duhang ton karon, na maayo sa tuang paglawas. Labi na yun kay Muhilis ni siya sa mga nagkadaiyang bukol sa tuang lawas. Nagay mga sis, din na mga higala, ay nagpasagli, kayang hilison sa tuang Sunthone Plus Gold, ginama sa Yes to Health, ang bulawanong proteksyon ni Supports Health. Pinapasingo tatasad sana!
2: Halian na ang programang Mohatag Uglingaw. Kana gumpwede

DJ Russell Chin.

0: Let's go. Sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5.41 na mga katrabad. And time check, hatod ka na to sa Premium D3 Coffee Mix. Di ara ang kape nga dili ka maguyawan nga magka-diabetes kay gipadami sa stevia. Lami nga kape mga katrabad, tambal kayo ni Mangustin. Yan, humot ka ayon niya magawagid sa tuang mga duka. Kaya doon ay vitamin D3 mga igala. Amoy source of energy. Makabalagsik nga kape. Dili pa ka magka-diabetes. At ikano may diabetes sa mga lagay ang mga piyansa. Kaya mga pigtuhan, gila to ang pagkakuha na lang. Repeat ko nga mga tao, amot lang. Ingon sila, kaya dili na ko numukuan ang tapadidoy. Oh, mula dili pa magkumpiyansa mga brad, ha? Mga brad, mga bay, mga busing. Ang hili ka o kape, ay kumpiyansa ng kape na mga grabing asukar. Kina, Premium D3 Coffee Mix. Nagipatami sa stevia o guli asukar. Kinama sa Yes to Hell! Ayan, on the mix right now, we got DJ Russell J. Back to back with the captain, DJ Boo. That's right! Happy, happy Tuesday! At long ang Martes, magatrapa September 8, 2026. Happy, happy birthday ni Mama Mary, no? Oh. Happy, happy birthday, Mama Mary. Salamat sa mga grasya nga nadawat, sa mga yun among panglawas, among pamilya, layo sa sakit, etnya, kuan buutan ng mga anak, hasta ng asawa o bana buutan. Thank you, thank you. Pagya sa mga nag-birthday po ni Karondong, ni Mama Mary, happy, happy birthday ninyong tanalina, ha? At mga taxi drivers, maing hapon. Kumusta man, ako naginan siya? Or sakto ras gasolina? O ba ang taxi drivers? Grabe mo duwag scatter. Okay, nag-agong giyagaw gabi, nag-posting siya nga wanted na taxi driver. Kanan dili mo duwag scatter. Kung anong napinom ni scatter? Oo, oh, inana, no? Alam mo kung sugal mga tropa, o sa'yo ka nang maganahan mo kuta, no? Inatakabunggong po, damia na. Jesus, hapit na kita. Hapit na kita. Hapit na kita. Sumi hapit. Hapit ang hurot kong halin. Hapit ang hurot ang kong kita, diri ah. Wala dili magpalabi mga tropa sa mga bisyo. No, ang tanan nga sobra, bakuan gina siya, ang bati gina siya. No, magadaot ang tanang sobra. Ang tanang sobra, tanang kuwang, magadaot po. Kamu'y control sa inyo ang bisyo, dili kay ambisyo ni mo control ninyo. Voices. Ano ito DJ Russell siyempre? Kung ba't every? Lapas na ba't every?
1: Karong umabot gabi yan ha, detas kandumano, after kandumman, powered by GRJ Desco Mobile.
0: Karong gabi?
1: Oh, karong gabi. Pistaros kandumman pre.
0: Yan, happy fiesta sa mga kandumman.
1: Ang disco na ana-ana lang ibutang sa after kandumman. Mga ikaw ba na ito? Dasa Nilson Tiquillo, si Gideon Noble, o si Kwan. Mga ito sa Boss Michael Pacaldo, sila si Kutsial, o si DJ Monchingaw. O, ang kaoba na ito niya, DJ Marco, si DJ Remark. Kita-kita niya, mga ka-idol. Lahat kayo, salamat. O si Kwan eh. Pasagit ito ni Junjun Lagnason niya sa Tamiyaw Compostela. Napasahons ko na siya, kusog siyang sahons. 4x4. Kusog ko na kayo yung siya. Lahat kayo, salamat, Junjun Lagnason.
0: Bunal. Bunali kumayo na, friend. May hapon niya. Pagya, commercial sa tayo mga drama, mabalik pata.
2: XFM. XFM.
3: Ma, mabdos ko, ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, dahil sa kaniyot, si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipacheck up tika og ma, ha? Ha? Ipacheck up tika. Ayaw!
4: Exciting!
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Jojo.

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santol Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan, batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Botch, unsa kini toy apelyido nimo?
7: Kalabang pirmi nimo kapitan mga bay sister ba? O niya, gamito nimo igdayon nimo ang katog.
6: Sa ato pa yung apelyido, ang palaya.
7: Ay dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
6: Ay!

Ya sebab nak mana hijau lah ke kialan kita gitu yang dia kita gitu. Come on. Hello, dia ini Jack bakal so di dalam sebaik loon bohol main dengan Pagpaminaw. Katerang pang lito na koro. Jenis yu yong. Isa pa ni ko bandari mga katerang pang nag call ka. Si Boy Tagsip di Adria. Kasi sayo din na sa may kinasang ano. Please, pag-amay ko na siya siyang tiyan, kung nakauban siyang asawa ka si Bae. Yes, kinasangan si Boseri niya. Si Rose po ko, no? Pag-amay sa iyang tiyan po, di si Butch. Kana mo, ano, importante. Come on! Everybody! Clap your hands.

0: Kaya itong amigo na Mino, di Hakaros, may Aluginsan. Hello ni Afro DJ Jovi. Kasi ni? Ay, si Insaw, dilinin ni sa Aluginsan niya. Nasayop, nasayop. Rico natin ni sa may kininiang Pusuan, ha? May sityo Pusuan, Buhisan, Cebu City. Pada pre, hay mo kong mag-profile itong akong amigo at Aluginsan, pre. Kumusta lang ko ni paring birthday, ha? Siya nga naka-tune in ko, pre. Happy, happy Tuesday. Bunal, exciting. God bless.
1: Ayan. Exciting.
0: Lagi ka ni bro, DJ Jovi Insaw. Nasipang itariyas, may pusoan, ha?

siyang tumba ni kanta. Bisa kan disco lagi, bisa mahuman pagalas jis buntag, bisa naro do karab halag di bundang oi. Ika hibirahi chachahi. Aja sipa kita di hama ka tropa nag chat to dire si Mikuan. DJ Boy Talks Brigada, no si ka tropa ang Arnel Rivera nato na Minaw. Siyempre maying hapon, shout out ko dire sa Angie Beauty and Essentials, Brato Shop dire sa may Manalili Colon. Nga na Minaw sa imong programa karon. Nasa dire si DJ Rons, The Shock, si Ronnie Manuel og ni Ma'am Angie. Og sa mga trabahante, salamat kayo. Salamat kasi pagpaminaw nila, ha. Nag-send og video, nga naminaw giniya, ha. Thank you!

0: Sugutan mo, Mr. DJ, play the music. Ayer, prawang sayaw.
1: Kayo, tarawag sa iyo din na abis si Ronnie. Di aso may kinini ang gipagreet ni DJ Boy Talks. Ha? Yes, Ronnie, hello! Maying pagpaminaw. Bisayawi ko na bi. Oras XFM sa Cebu, Philippines Standard Time. It is now 6:07. At yung time check, mga katropa, hatod ka nato ni sa Sis Dapin. Di ara? Mauni mga katropa ay tambal sa mga adun na bito karo din ay hilanat. Adun ay kinini ang trangkaso. Adun ay bughat labi na sa mga katropa na din ha, mga nanay. Dali na kayo mabughat. Ito mga inahan din ha. Labad ka ang ulo, no? Mura ka doon na mo hilanat ka na si ilawam sa lawas. Pero huwag ka gawas ng hilanat, no? Sis the pain, mga igala. Kaya kung ano siya, pain reliever o paracetamol. Ito ang sis the pain na ginama sa Yes to Health. Alam niya ang mga problema sa bughat. Labi na sa mga tunay, pas mo. Hindi na ito magtagantagaan ba? Kung saan naman ito yung kaon itong niyaging adlaw? Bagla ka kagagawaan o gamot sa pusti. No, inala. Wala na. Oh, labi na ka nang layo sa inyo hang mananagaan. Ay, alam mo, patagaan. Sis the pain mo ito, mara. Tanggal ang pain. Fast and safe. Arita ni Kwan, ha? Once again, salamat kayo. May hapon po dila sa dia sa may Angie Beauty and Essentials. Dia sa may Manalili Cologne. Yan ang binaw. Sila ang gisani, DJ Rons, DJ Shaq, og si Ronnie Manuel, og ni Ma'am Angie, og sa mga trabahante. Salamat kayo yung tanandis pagpaminaw. Nag-send silang video ka kusugi ilang radio. Kaya lang sa kayo pa kusugi kayo, mga guba niya. Ha? Kita, salamat kay ha. Salamat sa pagpaminaw niya din, ha. Niya ka nang kinhanglan kung na yung mga customers. Si Ronnie, inagina yung mga tindera nga ka na ang pang-lipstick mo gamay o niya smile yun mo basta na ikuhan. Ay, customer. Hi, sir.

0: produce ano si nila ni Alvin na Archua Kugtas og ni Brad Dagul og saya mga kaigsunan ng mga Tambong family. Og sa itong mga pares din ang asawa na ito, diha, basig na minaw. Sheila na maulaw. Okay, salamat sa pagpaminaw, diha. Ilabinas ng Katalamban Pitos. Atong mga igagaw, diha, sa Pitos nila ilabinan ni Dindin Minusa. Mat-mat Pacquiao, diha. Okay, salamat mga katropa.
1: Mm. Yeah. Commercial tayo, nagbalik na ito, arita ni DJ Monchingao.
2: XFM.
3: Nga nang mo naman nagbilisan to na yung mugnaong ni Honey Jibots.
4: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
3: Nga naman?
4: Gabi, iganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry?
3: Oy, kasayo na bay.
4: Unsa ko naman?
3: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team. Ay,
5: exciting!
6: Ang hati ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Atro si Ariston. Usaka na nga ma'am. Ibukadlaw dyan kong kapainit kunya magsige pa dugugdo ko. Kung gibate po na ako ang paglaban sige sa akong ulo. Ibalitan ko sa akong Mrs. Haring Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
7: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Iba ang Nazin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang Masin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
11: mapalit na sa mga butika.
12: Turbo supplement for man.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Mabing aid. Kamutol, testing mo bala. Kampiyong gijang Turbo.
12: Turbo, supplement for men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Taxi driver, bilang ay pataksa metro bay? Bila bay akong plitihan di ay?
16: Astang buang nga bay nakalimot mo ni kukun sa metro.
15: Mo ba? Parihas di ita bay? Nalimot si kukda sa kupitaka?
14: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM sa buong Philippines. Tanad sa mga sa stress na mga igala. Kining atong time check no hadot ka na ito ni sa Vision X. So mga doon ay problema sila mga mata. No, ay nagpasagdi mga igala. Basig ugba, awahin na ang tanan. Mga duta, tasimba ko. Pag Vision X, ha? Yan, sa mga kanunay ganyan, mga dubang sa computer. Kapag magkadlaonan sa sigig tanaw ng cellphone. Ina na mga duta. Yung ginagpasagdi inyong mga mata. Pag Vision X na. Yan, Vision X, gama sa Yes to Health.

0: Plus XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:48 na. Then time check, mga tropa. Atot ka na to sa Sunthone Gold Coffee Mix nga doon ni Glutathione o Collagen. Yan, di rin na, mga tropa. Mulimpiyo sa itong atay ng kapiha. Mulimpiyo sa itong dugo. Mupaputi pa sa itong panit. Sunthone Gold Coffee Mix, gama sa Yes to Health. J. Monching Gao live on the mix. Ato ning unahon, may ikog dani. O, si Buhang nga greetings. Karong gabi, kuyo bumunikuan. DJ Russell Chim. Ayan, i-vlog na po, si vlog.
1: May gabi, isa talaga. May gabi yung mga katropa. So, makita-kita at karoon. Musuroy ako, mag-jammer ako, pre. Ato ko sa Upper Kanduman, powered by GR Jalisco Mobile. O, big shout-out sa ato mga friends. Yeah. Ato mga high school, ay, college friends. Ako na, Carlito. Maayang pagpaminaw niya. Kuya Jay, siya Caballero. Atong mga amigo, Kuya Jared Santillan, Kuya Nods, o si shoutout ni Jonel Codilla from Hitabel. So kita-kita tapohon sa karong umabot September 12 diha sa Hitabel Talamban, powered by 19. Ay 19, sorry, 19. September 19 day. Powered by MGM Disco Mobile. So magkuyog mini DJ Russell Gem, si Manchingao. So salamat.
0: Yan. Kaya san-san sa katropa ha? Karong 11, karong na ni Friday. Catch DJ Butch. Nako din as my barangay Babag, Cebu City. Kaya nang gilid sa 7-11. Nako din ha mga katropa. Powered by RCA Disco Mobile. Yan yung kasabad doon na 12. Nako dito sa may barangay Buot, Cebu City. Ha? Fiesta po dito. Kita kids ta anak mga katropa. Walang tayong panahon! Salamat mga katropa mo sunod ang programang Headshot alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa
1: DJ Boo, DJ Monchingao,
2: DJ Russell Chen,
0: katropa mo!
3: Exciting!

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sir Police, Sir Police! Ito pa nga ang kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, matulong kayo ng tabang ni mo.
3: Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko so, kay mo tutoy! Ayaw!
5: Exciting!
6: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with Amuma.
7: Yes, to help!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
8: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santone Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santone Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santone Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santone Plus Gold.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
8: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santone Plus Coffee Mix ka na. Sa Santone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santone Gold Herbal Capsule og Santone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santone Plus Coffee Mix.
9: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pa-feeling nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santone Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santone Plus Coffee Mix.
7: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
8: Ang Santone Gold Herbal Capsule, ang Santone Vitamin C, ang Santone Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
7: The secret of health.
8: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remilitooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugi na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang parahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibigay bibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
12: Mga katropa, eggs!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marilo, sorry sa kong upload. Marili ko na sakit na yung muto ni inong poob Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Salamat ako na naayo sa Santon Plus.
2: Mabilbilin nga ba? So masakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium

0: Kwa pa kayo, no? Kiss ni Yaya, anak.
1: Dili ko maoy, dili ko maoy.
0: Anong di magamong kiss ni Yaya? Magwapa man kayo na.
1: Dili ko maoy, maldita magina siya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si Papa niya, iyang gilabaro.
0: Ay,
2: exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:11 na sa kagabi yun. 7:11 in the evening, katropa Greggy.
7: So lagba ka na, 7:11.
6: Pastilan mga katropa, dako gining tabang ning mga 24/7 nga mga establishment to. Kanya, kinahanglan nga kung atong i-correlate sa itong lawas, 24/7 man po ning nag-andar, katropa Greggy, natay gitawag og mga involuntary nga mga muscles. Wa na nanimo consciously mind, pero kanang imong kasing-kasing nagsigi nagpitik.
7: Sige yung nagpitik. Automatic na pitik.
6: Lahi ng pitik ka ng imo, ha?
7: Duhan na ka kasi pitik. Pitik na ka ng pagpakabuhi. Pitik po nga makapabuhi po sa pikas habi.
6: Pastilan mga katropa, importante yun nga ato yung atimanon. Itong lawas. Kay bisag nagpahuway ta, nagpadayon ba gihapon na operasyon atong lawas?
7: Wala na activities. Wala na mohunong. Di na mohunong atong lawas sa ilang pangsyon, mga katropa.
6: Muna nga, maayo og angay lamang, mga katropa, nga ato yung tagaan pagpahinungod. Atong lawas, pinagi sa mga gasa gikas kalikupan. Mauna
7: yung labing importante.
6: Balahan dyan na ito, katropa Greggy, kinitawag og phytonutrients. Muna yung mga taming.
7: Kana. Nga malikay tas mga sakit ug uban pang balatian, mga katropa.
6: That's correct. Pastilan.
7: Which is may mahatag ni itong produkto ni katropa Tony Paul.
6: Santon plus gold.
7: O king of all food supplement. Di ni tawag king of all food supplement kung why kwan. Why, kung tawag-tawag lang. O sa English pa, di ni tawag king of all food supplement for a reason.
6: Yes.
7: Muna nang nagini rason.
6: It is for a reason. Muna mga katropa nga proven and tested na walay ning suway sa atong Santon plus gold nga nagmahay. Ang tinuod mga katropa nga bahandi kining atong lawas, ang kahimusog sa atong lawas. Atong i-maintain pinaagi sa pagpalig-on sa atong immunity, pinaagi sa mga nutrition nga gikan sa kinaiyahan.
7: Konkreto si Ricardo si mga katropa, adunay malunggay, adunay magustin, ang palaya. Adunay garlic o adunay espirulina, mga katropa.
6: That's correct.
7: Muna ang mahatag din ng Santon plus gold, mga katropa. Unya, pagkuman muna yung magtunaw sa mga toxins sa atong kalawasan, nga mo'y maghatag na tog mga sakit-sakit o guban pang balatian.
6: Kalimti gayod ayaw ang pag-atiman sa imong kagalingon o ang pagtumar. O Santon plus gold, it supports your health.
8: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.
9: Katropang Attorney Paul Zeno Lopez o Katropang Greggy Magdadaro sa

0: katropang Attorney Paul Zino Lopez o katropang Greggy Magdadaro sa Headshot.
1: Siya nga nagapabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makahimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Headshot. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Magaigsuonan kay galaan, kasangkayan, kabugtuan, everyone. Kaubaning atong kausa alang sa tinuod og hingpit nga kagawasan. Di unay nga demokrasya. Welcome na usab sa tong pagbanuban. Pinaaga ning atong gikahinaman tulumanon. Headshot. Headshot. Adlaw karon nga Tuesday, September 8 na 2026. Sa gihapon makatropa inyo makauban ang nabantog na nagkadaghan na taga maayo ning atong kausa. Ang nabantog nga dos dimpulis. Ako na si katropang Attorney Paul Zino Lopez. Headshot.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Ako si katropang Greggy Magdadaro. Headshot.
3: All right. May gabi eh, mataya. Bangon ko na mo niya. Kaya murag, lahi mo niya ako nakita. Dre, gamay ram lagi mo niya ron.
4: Inamaw ni Katropa Greggy.
3: Bangon ko na mo niya. Usa may gibuhat niyo niya. Lili ako na may dre, gamay ha. Kaya murag, parang may lilili na. Makalimot na mahapit na mo.
4: I can discourage. Kaya kining usahay.
3: Wala mo po.
4: Kining optics mong good sa technical katropang
3: Greggy. Dagan mo pong, kabaw mo pong dahil. Dagan na minaw sa radyo.
4: Dili po niya mo takdo yun.
3: Dahil pong naminaw na to sa kwan. Kining mga taxi driver o mga modern POV o POG driver yung mga tungkol.
4: Good evening, kanatong tanan.
3: Mahing gabi inyo diha sa inyong pamasahero. Paghatod sa mga pasero sa tagtagsa ka mga destinasyon. Amping lang mo kanunay diha. O nanghinaot ko namos kabiskay kadasig o kamaya nini mga tungkol.
4: Padayon kita katropa Greggy sa pagdasig sa matangkos ha.
3: Mahing gabi ha. Maraming laban lang mga katropa.
4: Laban.
3: Matay utso deron. Ugma holiday. Dile.
4: Holiday
3: ugma.
4: Usmen niya.
3: Regular pa yan. Double pay day ka ugma day. Double pay ka ugma day.
4: Ikaw rin day.
3: Mungan, ikaw nga. Double pay ka ugma.
4: Usmen niya day. Si Katropang Jubin may nag... Kuan, kubra na ako silo.
3: Kaya, ikaw rin. Pas day.
4: Ikaw naman nang giligyar kaya.
3: Mungan eh. Ang amuari, pwede ma-advance ng kuan. Burial, kaya mong i-advance.
4: Akong ikwinta-kwinta mo rag kuan yun. Iharamang i-convert into coffee daw.
3: Pag-ingon
4: niya nga santone plus coffee make katropa ang Attorney Paul.
3: Ang usaka kuan.
4: Kaning sweldo nga akong gidawat ni mo. Akong gidawat, ako ning i-convert into coffee. So, di ka magmahay. Wa po ko ka balibad pag-ingon niya santone plus coffee mix.
3: So mo na niya karang-karang. Ano ni mo? Timplahan po kanya.
4: Timplahan ko. Kaya na may gitawag katropa Greggy.
3: Sakto nga. Sakto nga. Win-win solution ba?
4: Na may gitawag o ganang extra. X-deal.
3: Oo, na ito. Win-win solution.
4: Gitawag ng extra service katropa niya. Sir Jugan.
3: Gitawag ko win-win solution.
4: Oh niya, ako na matikdan ang akong kuan man eh. Kining ang iyang kolektahon di man ni moubos og 30.
3: Tag
4: usa ka libo din ni usa ka kape.
3: Kana kay kadadlaw.
4: Kadadlaw.
3: Dili kadadlaw. Lunes to Wednesday ra.
4: Mo lagi. Mahala din ng kape.
3: Sige lang. Sobra. Sobra kay pagkadlaw sa semana man. Di man pito.
4: Ang problema lang kung wala pud gi tugyas asawa.
3: Sana. Mupong sulti din. Hey, bakit nanday kayo? Nanday extra income? Ha?
4: Kalayo mo na ito.
3: Nanday kayo na extra income. Ang maning style. Iwan mo nang gitago. Nako.
4: Nabalog. Sorry kayo, sir. Sorry kayo, sir. Pero sige lang. Ato lang itong itago. Nga isipon na ito. Nga joke to. Joke na ito.
3: Ang nabay itong joke. Are half men.
4: Half men. Job ko siyang half men. Oy, good evening.
3: Katropang
4: Ma'am Judith G. Villanueva.
3: Matay, kuan, kining sayo. In a way, mura ginahinay na pong ni Saka. Alex Cominador.
4: Sir Alex.
3: May pagpaminaw na yung mga tungura. Anya pagkawaman, di apod si Eduardo Tabasa. Karo po ko. Ang upang mga
4: Boss Eduardo.
3: Karon po ko ka. Kaya si kuan, Boss Eduardo Tabasa. Karo po kabalik ka ni Kumi kung balik.
4: Nani siya kanunay, katropang Greggy. Nani kanunay.
3: Pero usahay, maglisod siguro sa kuan. Kining
4: Tultol
3: lagi. Usbono, XFM Cebu. Ayaw i-appel itong 88.3 kaya wala nag-itaon itong maong page. XFM Cebu, ragyan mga katropa. Ang XFM Cebu 88.3 naanas YouTube. Ah, nanas YouTube. Pero yes, sa Facebook na to, XFM Cebu, Ragid Market Tropa.
4: Kwanto natin gamay nga sanksyon. Agira po na sa atong normal ramana, sa atong pagpunibiya.
3: Okay na. Kung bati na, muna igingon nga muram tadrikuan, bangko, we find ways.
4: We find ways.
3: Kaya magawa si Joel sa Kilon.
4: Sir Joel!
3: At katropang Atty. Paul o katropang Kons Gregi, mayang gabi, present.
4: Kana, Tagias Argao ni. Tagias Argao.
3: Ah, Tagias Argao. Gabi, hali. Oh. Sila na induhang katropang Atty. Remo, Tagias Argao dahi.
4: Wa naman si Ray dito.
3: Ah, na siya. Balis
4: na naman. Sige, pulihan naman siya. Sige, harian niya dito ni katropang
3: si Joel. Si Joel, lang may kwa dito. Haring kangi sa Argao.
4: Katropang Sir Joel, huwag pakalugsong kapag daog ka ng kuhan.
3: Turta?
4: Turta ka na.
3: Turta. Bitaw, lahi po itong kuhan. Lami ng turta, lahi. Lain-lain mo guning mga turta ka na lugsong. Ang Argao, lahi po lang style.
4: Lahi,
3: turta.
4: Lahi. Oh.
3: Mao na igingod, La Torta Festival.
4: Oh, La Torta. Niyang atong ang at prinsisa po sa Minggal Nila, nakikuban na ito, Ma'am Judith Villanueva.
3: Ngayong gabi. Ito pong kuhan. Kining number one follower. O gingon man, aray na po niya sa Barangay sa Bagdos.
4: Barangay sa Bagdos.
3: Katropang Lorna Margarita.
4: Mami Lorns!
3: Atong pa yung mga gwapo, habulin o chicks.
4: Sanol.
3: And ping and God bless.
4: May ganit, kay kusog tamudagan katropang Greg.
3: Ah, kayong di pa, absan ta.
4: Absan, absan.
3: Katropang Juven. O kira mo niya magpapas.
4: Mga po lagi
3: kayo. Kira mudagan ba?
4: Oo. Magod kayo siya
3: kusog tamudagan. May gabi nyo niya. Niya pagkama sa itong YouTube channel. Di apod si Elina Natolia. Di as may barangay Pardo ng Dakbay Sugbo. Sa may Sunrise Village, may katropa. May pagpaminaw o pagtanaw. Anya pagkaman, di apod si Makoy Sanchez.
4: Makoy Sanchez.
3: Mayang gabi niya bro, Makoy ni. Mayang gabi.
4: Mayang gabi, di ba salamat?
3: Good evening. Salamat, gumikan kayo bayo-bayo itong isigutanan sa itong panaguyog karoon mga katropa. Di ah, Chang Sipo, nakatultol na po.
4: Chang Sipo, mayang gabi.
3: Los Dipoles, mga gwapong tao.
4: Ito
3: pa yun, di ipaapa si Joel sa Kilon. Mamista ta karoon, bitsa ba, tinuibay ko no?
4: Argao.
3: Usan na, ha? Itong tanahan ko
4: na, check, check, check.
3: Kaya basig ka, huwag headshot mo na, ha? Maglisod, ta. Ala, Martes na ba kayo? Ala, dele, may ka, maglisod pa. Okay na, pala na may kuhan, torta. Ikaw, pwede siguro ka, niya ako rin mabilin.
4: Paksiyo na lang.
3: Paksiyo.
4: Diko, diko, diko.
3: Huwag sa Tagalog pa, magparaya rako ni mo.
4: Dili, ako'y mabilin. Ako'y magpabilin ka, tropa, pwede. Kay ikaw man maoy na ay rason nga mo adto. Kay dool naman dito si imong gingharian pod.
3: Ya Martes man, nya pagkahuman na usab ni si Club pa sa Toledo matod ni Makoy Sanchez. Asa dik juga final lah Baytinoybe.
4: Diko diko katropa Greggy.
3: Kay og ako pa to kun mo sa Argao Baytinoybe. Aren lang ko sa buwan pinakadol sa buwa. Duhan mo ni sa buwan Argao Vista.
4: Ama oh. Asa gina lang hapit lang ka dito.
3: Kana.
4: Pero katropa Greggy.
3: Saint sa? Saint Michael Arcangel ko ako masayop.
4: Michael Arcangel sa to pa ang hill din ng ilang gitubo
3: sa San Miguel patron, sa San Miguel Arcangel.
4: Arcangel.
3: Mo na di ka kita dito inig magpista sa Argao. Di ka kita na mag-inom dito og kuan. Ay kaning RH. Ang pilsin ko imnon. San Miguel ko ng patron.
4: Mo inom og RH kanang putlag diog sa espada ni kuan.
3: Di ka kita kay San Miguel kay patron ya. Inom ka diag RH dili na pwede. Ay. Ada ko na insultos niyo patron.
4: Sa tupa ka ng San Miguel katropa Greggy sa grado gyud na.
3: Oh, sa grado.
4: Uyo na.
3: Mo na gingon nga sa langit walang beer, pero tuwa nagpuyo si San Miguel.
4: Ato na. Bro ko ito kay.
3: Mga gabi yun ya.
4: Mo na nga angay jud ka katropa Greggy. Nga ipadayon ang imuhang pagpangserbisyo.
3: Ganon.
4: Kay halag nagantos na ka diha.
3: Kay mapakatawa unsa mo?
4: Dili.
3: Kaya
4: kuan juga puno juga og kalam.
3: Kalam. Ah, puro tag pagkatawa ni.
4: Dili oy, dili katropa Greggy. Importante man nga kanang gitawag bitaw nga nato makatropa nga kining all-rounded nga pagkatawa.
3: So muragwan, all-around sarsa na.
4: All-around
3: sarsa imong kuan na, imong kining taras.
4: Speaking of pangserbisyo mga katropa.
3: Kana
4: bida di kay kumahimutang katropa Greggy kun unsao nato pag shrink into one kini bitang segment ang grabe kay ka abundang balita traffic ito? Ang balita
3: unya pagkauban na taas unsa man maistendahan ko sa
4: GC atong ngayon si boss nga kutom na taas unsa si gabi
3: this kay ra tasal kay topic ron atas kay iskutan ero
4: grabe katropa Greggy
3: grabe pakitabo sa milabay mga adlaw
4: sa ka vice president gipusasan
3: unya pagkauman na vice president pagyod nga naingog na kuyawan sa iyang seguridad.
4: I do not feel safe.
3: Onya pagkauman di apoy
4: speaker.
3: Kining speaker. Wala to ari to sa ospital nang sakit magkalit.
4: Sakit ug galit.
3: Sakit ug galit. Nag-atake.
4: under custody na ni sa to pa hospital arrest na ni.
3: Hospital arrest. Oh. Amot, wa ko kabantay kay sa mga hulagway. Wa mi siya wa mi gipusas lagi. Di ba kasagaran ikwa ikawit man ang kamot dito sa kwan? Sa katre?
4: Di man kinahanglan gyud og why dili flight risk in town sad.
3: Ano wa ang uban lagi nga preso? Ganun sa suto, nakasurim jud ko suto. Kita mo kog preso ya gibutang man lagi higot man sa apusas gi ana man sa katre.
4: Na may hangyo gud ana katropang Greggy sad.
3: Nga.
4: Mangyo man ka official ana nga kini kining kentang ani di giniingon nga
3: musibat.
4: Oh.
3: Ngaw niya bago man ya kwan man kini nga high mahugpa na siya nga high profile prisoner. Oh. Wako bantay niya pagkauma.
4: Ay, naman na siya katropang Greggy kung musibat pa ko. Hagbay ra.
3: Hagbay siya kasibat kaya hagbay na po na yung departure order niya.
4: Sa ato pa katropang Greggy ang mga halang doon, mga untouchable ng mga pangan. Karo na pin down na.
3: Nalutsan o kwan kining mga ibutang ta sa atong mga legal na proseso. Kaya ang vice president nalutsan gwaran. Ang kanyang speaker nalutsan gwaran. Usama lang, so magpakita ba niya ato ang justice system o hudikatura katropato ni Paul nagpunction sa neutral nga pamaagi?
4: Kana mo imong giingon?
3: Why karon pili?
4: Balik ka to imong giingon karon, balik ka to.
3: Neutral nga pamaagi?
4: Nagpasabot ba nga
3: sa
4: to?
3: Nga ang atong hudikatura nagpunction sa neutral nga proseso o pamaagi?
4: Kay separate magyun na nga branch katropang Greggy, independent magyun na.
3: Tinuoday na istorya-istorya nga sila rin magsabot-sabot.
4: Ang maunay atong isigutan ron. Kay mismong ang vice president ngon man nga wa na siya pagsalig kasi sa tong korte.
3: Amo. kay nalutas sa kwarat.
4: Oo. Mhm.
3: Unya pagkauman, sa tupa di pud angay tuhoan dai ni pagkadakop ni kwan. Hinon lahi man dili man korte ning nag-issue kang kwan. Kining kanayong speaker. Ang sinigan bayan man pero korte
4: mo kita. Korte gihapon na. Korte lang gihapon na.
3: Dili lang regional trial court or RTC. Pero korte gihapon tino no. So usam yung tinuodan ni Deh.
4: Usam man, ikaw nang musalig ta sa korte. Or di ta musalig. Or subjective ba ni? Or angay ba ni tuuhan?
3: Ang uban wala para makamove on nga mura gidrama ra kung na ikatupator ni Paul Putanan.
4: Adi ko matawa ng drama.
3: Di mo to?
4: Di, ako'y igagaw.
3: Unya,
4: dramahon ko nga. Uy, ikaw ha, pulgay ka.
3: Bawal mo pulgay kay Thomas Hospital? May mapaglihigta dito.
4: Wa
3: mga nagipasulo mo kuan uniform gisapaw ra.
4: Natagmang ka katrobang Greggy nga.
3: Gisapaw ra
4: dito. Arrested ka.
3: Oh, arrested eh, pero wa man Thomas presuhan. Ah, Thomas sa hospital.
4: Grabe ba in town? Untouchable ba ni matuhan na?
3: Tama to, Thomas hospital.
4: Magbitbit kag pangan kan mga Romaldes. Grabe kay na oi.
3: Ay noon. Oh, kay batol pa ni secretary kining din secretary ombudsman Remulla. Grabe kwarta ko no. Di na maato ang kwarta gyud ni Romualdez. Mao nang gipalit nagpwerte daghan ang balay sa gawas sa nasod. Mao nang siya na kuyawan siya nga di ni basta-basta mo kining ibutang ta mo surrender. Kanang di mo sabot mo di mo surrender ba nga atubangon ang kaso. Mo sukol gyud nagburukas korte.
4: Siyempre katropa Greggy mo sukol gyud nagburuka. Pero unsa may imo ikasulti ani katropa Greggy sa ato pa naana gyud ni gitawag og pag-exact og accountability. Sa angay nga manubag
3: so, pa sa flood control? Pagpakita ba ni nga, kuha na, kineng imutang ta dunagay nanubag o niya, why dapig-dapig ang pagukod na inikaroon nalang bigit sa anong malusong pagkawat sa bilyong pundo may katropa sa flood control?
4: Pagpakita. Grabe no.
3: Pero uban, maingon man nga, sus drama raw na, kaya murag na dudami. Abtag pinakabuhan na, murag makapiansa na, murag sika ni Senador Bong Remilla. Alam ba? Kapiyansa mo na?
4: Drama huwag sa dili, pero at this ganun ay tabo.
3: Hinoon.
4: Okay, mutuotag kaysa swine ay tabo.
3: Kaya sa magmain ako noon. Nga, ipakita. Pero kasagaran kuminto, murag, iyang paghigda ko na, murag, hindi mo maghinapay lagi. Di ba, ikaw, at ospital, murag magkalkag mo na yung buhok, hinigda na si Danan?
4: Ha? Asa man, di ka mo to, nasakit eh.
3: Murag hinapay malay ko nung kay buhok ko nung samta naghigda dito.
4: May nurse na sublizer niya. Ikaw ba?
3: Sana. Kaya masig mo pa yung paghigda. Pagawa sa warat. Ato dito si Cardinal Santos na dito. Kaya maraanto ka naman dito, sirban sa papel.
4: Pero, katropag Greggy, uso na yun ni Karon. Kanang, kay katuhan lang yun po.
3: Kanang magsakit?
4: Stress ka.
3: Uso ang magsakit?
4: Di ba? Kung, kuhan, kung naay nagpadong ng kaso.
3: Magsakit ka?
4: Masakit yun ka.
3: Kaya magkulahuna ka.
4: Mas stress man ka.
3: Tinod, kaya ikaw bitaw, huwag ka nang magpa-executive check-up ka niya, magkabaw ka nga na aday kay inaani nga mga kuhan. Usay, mas stress man kung ano ka anak at magkulahuna man ka nga. naamday ko'y kuan risk kidney, naamday ko'y kuan. Ano ba? Mabitang uban dili magpa-check up kay para di makabaw sa ilang sakit. Ha? Kay para di ma-stress. So tinuod eh, nga ma-stress.
4: Stressful ni oi.
3: Mo gani.
4: Kay lang himpistahan na ka public opinion niya dayon na tanan nga media ang spotlight. Okay.
3: So mo na rason nga
4: gilad kayo.
3: So mo na rason karon nga si kaniya speaker to sa hospital. Ha? Pero ang kapiyansa ni ugma, mauli ana pod. Murag si Kwan.
4: Murag si Bunuan.
3: Ah, Bunuan. Ano kaya sa Kwan niya pag tang-tang siya pangalan sa Kuakyos, matay, nakatindog.
4: Nakabarog.
3: Nakabarog maging kasulit.
4: Kana mga katropa, mo itong tutukan.
3: Muna.
4: Unya, usa sa atong tagapagtagad kining privilege speech usab in relation to the arrest of the vice president.
3: Ah.
4: Nagpasiatab kining ato ang tinahod o tinamod nga senator. Ah. Matod ba niya dapat immune from suit ang vice president?
3: Mm-hmm. Kisa nga siya doon.
4: Ruben?
3: Ah, okay.
4: Si Kwan ba?
3: Ha, ni Kwan ra ba si Kwan? Ha?
4: Si Senator Osteoporosis.
3: Ni Kwan ra ba? Ni nga, nga ba siya yung taon nga, gamay ra siyang kaalam. Pero at least, iya yung gisabot o mayo ang konstitusyon.
4: Hmm.
3: Ha, nagtuon siya kanunay, mga katropa. Inikabuli sila balay, wala mag-ingon nga, nagtugtug sa pansitan. Lingkod-lingkod si Sean, tanong-tando lang diyan, nagtuon yung taong ko siya, bisag gamay siya kaalam.
4: Inoon, maklaro, magigit po ni Noon, katropag Reggie. Pero at least nga, kwan siya, assertive siya, katropag Reggie.
3: Mm-hmm.
4: Galing lang kay usahay, yun, di mapugngan nga, mo, kwan yun, mugimaw yun.
3: Di,
4: mugimaw yun ang pagka, pagka-blanko.
3: Ang kakuwangon. Amo na, gingon nga, pasinsyay ko sa kong pagkuwang. Ang pagdugang ikaw ay puno.
4: Pero ang vice president ba is immune from suit.
3: Opitaw, nganong na? Unya, pagkauman, nalutsam na kikwaran.
4: Muna di ha. Muna yung atong tagagpagtagad. Muna nga atong ipaambit kini atong tulumanon. Mga katropa.
3: Kaya naka maingon nga ba ito? Nganong na nga immune man? Unya, pagkauman na di immune nga pwede malutsam. Immune gani, pasabot na.
4: First and foremost, na immune ba yun? Immune ba yun?
3: Maupo na.
4: Maupo na ito bago nun.
3: Maupo na ipangutana.
4: Oo.
3: Ah.
4: Kay ang gusto na ba niya, kinanan mo himo og stance ang Senado.
3: Mm-hmm.
4: Kung unsa may kining status or unsa may political standing, ani nga mao nga mga impeachable officers.
3: Mm-hmm.
4: Gumikan kay they are impeachable sa katropa Greggy. Unya, kung imo naon-naon, nganong imo man silang gi-impeach? What is the proceeding for kining impeachment? Dili ba imo ha silang hukasan sa kining gitawag nila o mga katropa og privilege?
3: Privilege,
4: nga di sila malutsan o pag-atake. Kaso,
3: immunity.
4: Mo man purpose ng impeachment. Katong nga kang irap.
3: Irap.
4: Gi-impeach siya, usa pa siya gikasuhan.
3: Okay.
4: Kaya kung kasuhan ni Modritso, di pa siya, di kalusot, gumikan kay naman siya privilege.
3: Ang problema, wala po yung babo mo impeach si Kwan, Vice President Sara.
4: Ha?
3: Hearing na, pero wala po mo impeach.
4: Ulagi, pero unsa may purpose sa impeachment o ugaling po, hindi raman din mo pusasan ritso. Ano na yung puntos ni
3: Mauna.
4: Robin
3: Hood? Doon ay punto po. Doon ay punto po tinood.
4: Ingon po si Bunggo, nganong karon pa man po? Dapat tayo sa una rin yung tato.
3: Dapat sa una to. Gipusas to sa lahat. So, wala pang impeachment.
4: Pastilan.
3: Ha? Katungdagan pa sila. Katungdagan pa sila. Napas na rin spikas. Karon gamay naman na sila. Kaya uban, ang layas nila mga kauban. Tama na to. Ano maglayo? Uban, kasagaran ko nila.
4: Nagpa-check up.
3: Pa-check up.
4: Lorin Ligaran, pa-check up.
3: Tapos France ko, no?
4: Kay Nasa Gipaminaw, katropa.
3: Nagipaminaw. Kay napanlong na pong kaso. Basta magpanlong kaso, na ipaminaw mo.
4: Nang itawag sa Tagalog, dalamhati.
3: Pero inigaw man, gaway kaso. Lami kayo, baskong kayo, ilakaw-lakaw. Ano?
4: Yung mga kapansanan sa kanila mga kaisipan.
3: Matay, no? Sagaram, ito. Dagbasadak po nun, magkasakit. Pero di po takabasol. Kaya kaya sakto ay mangingon. Mas-stress kita, natinon. Mas-stress mo kita. Kung nata rin nga, natay sakit, natay ipamatayin ani, maka-stress mo na. Ha? Ang uban, ito. Mulayas dito. Dili na ikita ang pilang kadlaw. Gumika kay tuwa dito na. Nagpahungas, gibati. Kaya na-stress. Gumika kay naig ipamati. Nga sakit. Okay, ano ba? So, maka-stress yung tinood.
4: Maka-stress na.
3: Maka-stress.
4: O niya, sa bigas bahay ka, tropa Greggy, 2-1-1.
3: Usa mo na? 2-1-1?
4: 13.
3: Kang, 13?
4: O niya, usa ka abstention.
3: Usa mo na?
4: 211, 13 rang ni Supak.
3: Win-loss, draw record.
4: Grabe ka, lopsided ka, tropa Greggy. Ang approval sa House on extending the term of office of barangay officials.
3: Ano mo na? Undangin na ninyo kay naog ako.
4: Grabe. Ha? Kadungog yun sa itong Sibya.
3: Sa ito pa, katupang miaging simana, nagsigim itong lalis. Lalis na ito na eh. Lislalis na to. Namto yung nagkwisyo pag may isimana. Si Kongresista Tinio.
4: Mm.
3: Grabe ito siya nagka-privilege speech.
4: Mm.
3: Di apay, sa itong party list, nga speech, tupak pa yan pag-extend niya karon ngano pag butaranay daghan mali kaya pong nibutar eh.
4: Grabe. Grabe ka lopsided yun.
3: Ha? So, muna yung pasabot nga depende na ginas mayorya di ha?
4: Oh, ha? Gusto yun nilang ay 5 years.
3: Numbers game. Ha? Numbers game. Pero ang kwan ani, ang naakoy na bantayan ani nga gipasupot ka tupat rin.
4: Gipasupot.
3: Ha? Ang duha ka term na di ay, ang second termer na karon na ini karong panahon na, di na pwede ka nagan 2028. Moya ko na hibawaan di ani. Kaya kaduha namang na-extend ko no. Ang eleksyon. Kaduha naman, pag last na-extend. Na-extend na one year.
4: Uh-huh.
3: Karon, ma-extend na po. Ika 2028, sumahog, duha na siya ka-term. So, di na siya pwede makadagan in ika 2028. Moy ako ang nahibawaan, ha?
4: Kasi nag-ingon.
3: Moy, amendment sa giplano karon sa Senado po. Sa habig ni Senator Chisisco Dero.
4: Ilang versyon.
3: Moy ilang giplano. Nga ang second termer karon di na pwede makadagan sa 2028. Kung okay. Ugali man ganing, mapasar po sa ilang habig. Ha? Pero I think murag the same po ang nakalatag dari sa kuan kining House Bill katubator ni po.
4: Mm-hmm.
3: Ha? So kato mga second termer diha, malipay mo nga ma-extend, pero mag-goal mo nga din mo kadagan sa 2028. Kung mm-hmm. galing, the same mga aprobahan sa Senado.
4: Ikaw, di mga second termer, di ba?
3: First termer. So na po isa. Oh. Ikaw mag-usa, di na ko pwede kadagan usab.
4: Pero ang imong usa, mahimutan nga 5 years na.
3: Oh, 5 years na.
4: Still, nindutan kayo. 5 years.
3: So, pwede lang kausap, pero pwede ka mag-mayor.
4: Pwede mag-mayor. Pero mag-mayor ka, 3 years na lang ka.
3: 3 years na lang?
4: 3 years.
3: Ito kung ma-6 years ni Sunto.
4: Yeah, ay.
3: Nagtong ma-6 years ni Sunto eh. Nagkaroon mga istorya ko ba? Nga, ayay, murang nasugdan na mga sa barangay. Murang Sunto ay nagduda may extend o unong katuwi kang mayor. Unya, pagkawa na presidente, extend o 12 katuwi.
4: Ayay.
3: Delikado na. Sana may tapo mga katuwi. Akay, musugot ba? Di ba, nagsugot mo tadi?
4: Mm.
3: Musugot ba ka ang mayor? Nga kami tulo ka tuig graming maglingkod unya pagkaman ang among mga kapitan di lima ka tuig
4: kaya hayagon ninyo god
3: oh di ba dili magtakdo oh. Ato ang gitawag og 5 years vision sa ato ang lungsod
4: kana
3: ha kaya yung ang vision sa kapitan sa liang lima ka tuig nga paglingkod o baka mga opisyalis sa barangay mao ni nya maigo mayor mo suporta ko ana nga ini ka ikaw pag ka tuig mawala na ako diri posible mo ko kuliag lain oh ina ba so lain istorya nga pasin ang mayor isa ka pod sa lima
4: ka tuig.
3: Ha? Lima o unum. Oh, ana, hasta ang gobernador. Pwede isaka. Unya pagkawa na presidente, maingon ngano isaka man diha. Nya ako di ko isaka. Ha?
4: Isaka po na presidente.
3: Isaka po presidente.
4: Para kita wag og happy all.
3: Happy all. Mo dai gikuan, mo dai. Gali ka balakan sa uban. Kato pa ni Paul. Ha? Kay sige extend ko no. Unya pagkawman ang barangay ra extend. Ang kami na in ring na sa ubos.
4: 2000 no.
3: Ha? O, bitaw, sakto man sa
4: kamu nga, des barangay, gamay na mong puhunan.
3: Oh.
4: Kami diris taas, grabe may puhunan, tulong na may katuig.
3: Katuig? Kaya pagkawang kamu na lima?
4: Oh. Kami diris kongreso, dako kami puhunan kay distrito,
3: oh.
4: Tulong na may katuig.
3: Sisa po kayo mababag, tulungalim ka na yung kongresista mo yung maingon nga isa ka po ilang termino.
4: Di po sila mababag, no? Kaya para man po nila.
3: Oh, okay. Ha? Pero ang nakalahi lang, dili sila makabuhat-buhat sama aning ibuhat sa barangay.
4: Mm.
3: Kinahanglan lang amindahan ang konstitusyon ng katupatan ni Paul.
4: Dili, pwede. Kinahanglan nga, it entails amendment to the constitution. Kaya nakasaad man na.
3: Dili man isama sa barangay nga nakasaad ito sa konstitusyon, sila mo'y dunay katungod nga muset sa kining term. Sa barangay opisyal.
4: Mm.
3: So kuno gali man ganing mag-usab sila sa ilang kagalingon, kining tulo ka tuig, aw kinahanglan gyud sila nga mo amendar sa konstitusyon. Mm. Dili ingon mapasa sa diag buot-buot sama na ining barangay og SK election.
4: Mm. Nya kung amendar sila sa konstitusyon ka tropang Gregi, puslan nga giamendar.
3: Mm. Apil ang tanan.
4: Apil lang po. Kaya aron nga haros ka mong gay.
3: Apil ang tanan. O mabutang ba sila prime minister? Wati mahimo. Dahil prime minister, dahil presidente.
4: High time na po. High time na po. Para nako, naagi mga provisions diyan nga.
3: Murag wala na.
4: Outdated na po.
3: Outdated. Murag panahon ng mampor. Face out ah. Pero anyway, mo ni. Approver. Matina, approver. Nagto ko, maingaw. Hindi ko ito maaapas kay hapit na.
4: Napustahan na iba yata.
3: Iyon ko ito, di lima.
4: House pa ni. House pa ni.
3: Ang sinit, basin ugma.
4: Ayay!
5: Sana
3: all. Yung ikan, kini ni mga tungura, nagpakuan sila, nagkining debate ni mga tungura ng itong Senado. Kalabot sa, although naingon ito si Senador Win Gachalian, nga basin September 15 pa kuno nilang hukman, pero naingon po si Senador Mig Subiri, nga kining basin ugma. or within the week. Ha? So muna itong atangan.
4: So kung ilaning mahukman og mga katropa Greggy, pasabot nga this is something very urgent. Gumikan kay kung imong tan-aon ang kalendaryo busy kay karong panahon na. Budget bayaron.
3: Oh, budget.
4: Oh.
3: Anya pagkauman na
4: budget hearing ro.
3: Pa-impeachment.
4: Na pa-impeachment.
3: Ah, mo bitong reklamo sila nga, mate.
4: Kapoy na kay sila.
3: 24 ka oras pa halos na sa tuang lingkuran.
4: Oh, oh, oh.
3: Kay buntag impeachment ikagabi ay kahapon. Budget hearing, napay uban nga mga balaod nga gituki apay kuning pag-amendar o pag-extend sa termino sa barangay official. So mo nang ikapoy dito sa Migsubire. Pero wala siya, mapoy naingon dito sa Bukidnon sa speaking engagement niya itong miaging Sabado nga. Murag, baka sila rin ko nang kuhan, pinili ay, mo maiingon.
4: Masasasang ha?
3: Makansilar ko nung pinili ay gan. Kining ma-propose guning abakalusot guning 5 years.
4: Amo lagi.
3: Although lahi-lahi isulti sa media pero atos mga speaking engagement kauban mga opisyal sa barangay lahi pud lang iluwat dito nga pamahayag.
4: Gipakpakan siya.
3: Pakpakan.
4: Ano ba? Kisa may namakpak. Basig ang mga opisyal sa mga tawa.
3: Mga opisyal.
4: Ang mga tao.
3: Ang mga tao, naniid lang.
4: Simba ko, puriagaba.
3: At tayo na kanagan na rabako. Akong tarpulin, angam na raba.
4: Surti na lang yun ang alugisan to, no? Barangay San Roque.
3: San Roque, Hinatilan.
4: Hinatilan, surti na lang
3: yun. Surti ba?
4: Surti kayong San Roque.
3: Surti ba?
4: Kahigayon yun.
3: Ako, sa gikaingon na ako, wala dyan ko. Kung galing mahina yun, okay ra. Kung galing dili, okay ra saan.
4: Mga katropa, sultian ko ka mo, di sa ingon ang pagbaligya. Pero kinis ka tropa Greggy, usa ni ka pinasahi, oy.
3: Ha?
4: Pinasahi ni tanawa niyo.
3: Nganan?
4: Ibukhan yung mata.
3: Ha?
4: Nya dayon piyong.
3: Oh, nya igba ing mata
4: niyo. Ay sa ako ko sa istorya.
3: Sige, igba
4: kay ka.
3: Igaga.
4: Tanawas ka tropa Greggy. Unya ipiyong ang mata. Unya ibukha ang mata tanawa siya. Di ba kay makaingon ka, uy. Nabuhi si Jose Rizal.
3: Kanda.
4: Tanawin na pa yun. Muna si Jose Rizal.
3: Sana,
4: Kinabang, Bertod Katropag Jubin.
3: Mauna na sa piso sa una.
4: Oh.
3: Piso mo to, dos. Dos day today. Ani, piso.
4: Piso, eh.
3: Piso.
4: Ang likod kabaw.
3: Atis maripasyo mo na itong dos day.
4: Oh, ang likod kabaw. Kabaw lagi.
3: Kabaw.
4: Ang dos mo'y lubi.
3: Lubi. Katong kwan. Garang-garang.
4: Sana,
3: garang-garang.
4: Tanawin niyo mga katropa.
3: Adik, ako rin yung gi-idol. Gi-idol, takag maayo.
4: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, alas 7, 45 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka na ito sa among laing produktong kape ni mga katropa. Ang kape nga healthy, adunay glutathione o collagen mga katropa. Makapanindot sa atong panit, makapaputi, at the same time makalimpyo sa atong atay. Kanang giinom ni katropang attorney Paul Gio Lopez mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. Nangapinaka, mosamot pakagagwapong kagwapa katropa.

0: Bottle Blast Gold.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Blast Gold. Og ako ning giinom matag at daw, tibo jod ang Santon Blast Gold.
0: Santon Blast Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Blast Coffee Mix.
2: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong isulayan ang Santon Blast Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong asid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Blast Coffee Mix.
0: Santon Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, og soya. Santon Blast Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Hi, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha ko ang uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Ako magalibana o napadong, mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko, nga babaeng bayaran.
5: Hi sir, pangabang ka?
6: Iyaks, kaluod.
5: Nanong luod man sir?
6: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaong sa kong asawa.
5: Ayak!
7: Exciting!
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa namang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Mapalit na sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement.
13: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
11: Turbo Food Supplement for Men.
8: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
20: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
21: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
24: Ug mapalit nimo dinhi
25: ang mga produkto sa Yes to Health.
26: Yes to Health Clinic.
27: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
28: Gilid sa Barangay Hall.
29: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
30: Great memories are made around the table.
1: At Blue Water Marivago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at The Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Marivago, where every gathering begins with a Amuma.
2: XFM.
3: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 7:50 na sa kagabion. Itong time check at tropa, Greggy, gumikan kay nagkalawang kagabion at itong gihatid
7: mga katropa. At ito kita paingon sa pagtuyhakaw. Kanya dito katuyhakaw dito, watas kondisyon. Kinahanan kondisyon ito mga katropa sa ito ang pagtanday-tanday panahon sa kagabion. O mahatag lana, pinaagi sa mo ang produkto dire para sa mga lalaki mga katropa. Sikreto ng mga gwapo. Ang Turbo mga katropa, dietary food supplement for men. Ano si Kriptos mga gwapong na ito matulipon?
3: Kaya di man mo, di man katakihon.
7: Dili po ka mabaraw. Di ka mauwawan ani.
3: Di ka mauwawan, pero di po ka mapiligro.
7: Tinon. Bigyan kay natural man eh. Kaya na may uban nga, di ka mauwawan, pero ana tuskig kay
3: katapusan nito nimong pagkuan pagkatoy hakaw.
7: Di ka mauwawan sa imong pares, pero ikaw man mauwawan ka kay mabalita man ka nga
3: ayay
7: mauwawan ka matay sa tuon. Diko na attack man to dito. Ano ba? Wala na ani turbo, sigurado man mga katropa.
3: Listo kay katropa Greggy no kay inig mo ato sila may mangutana ra bagyo na usa din no matiyan ani.
7: Oh, gani mauwaw gyapon ka. Ha? Although ka mauwawi on the spot, gumika kay naka ikabuga pero nauwaw ka. Ang after effect which is wala din yung turbo mga katropa.
3: Pero kung di mo ganahan era mo kabalaka mauwawan mo kay di naman sad mo mauwaw kay wa naman sad
7: kagigda
3: naman lang sad ka
7: pero ayaw yun, mas maig ito nga inig ka humano to dito mauwawan on the spot taas no og yung putang mubarok inig ka ugma wala yung mahatag din yung turbo mga katropa.
3: Dako ning tabang mga katropa aron nga atong mapadayon ang maayong relasyon alang sa nindot ka ugma og kaugmaon. Ikaw ang malakas maligaya at kapaki-pakinabang turbo dietary food supplement for men. Alright katropa Greggy, sa di pa nato i-check ang video may labot sa atong sigutanan karon ato sa ning ipasupot kining mahiwag ang numero
7: ang King Dragon STL Suerte sa Salt Market tropa Nobyembre naman September 8 to 8 2000 by the size alas 7 nga draw 983 9 83 mga katropa
3: 983
7: Anya pagkaman may pagpaminaw ni Wilfredo Wilberto Mercado diapon si Marque Bergia. May mabugnawon na nga kagabion. Ako bilang gwapo nga amigo sa imong partner na mga The Best Idol. There's my, asa mo ni? The Best ang Santon Guys.
3: Santon Guys.
7: Niya pagkauman na, dagang itong kumin siya rin ganina. Asa itong uban rin. Taas kayo o kahayag o kaugmaon ang katawahan pinagi sa hinapay ni Katropang Rigi.
3: Tanawan.
7: Okay, alam na hinapay na itong rinoon. Pari after sa itong pagservisyo niya pagkauman. Diya po si Makoy Sanchez. Si asa to ubang wala to ubang comment re. Alistat pwede no kay basaw ganin na karon nawala dre. Jimay Suantiago sir sakpan Japon okay ra ang vital sign sa aparatos pero naay nakabutang siya. Mo ni ang comment ni kwan ni Secretary John Vic Rimulya nga tanaw niya okay man ko no ang vital signs dito sa kining aparatos. Mo to nga nag-request siya basic pwede valid is PNP Medical Center.
3: Ato i-check na una. Ato i-check og una na. Karon taon. Tiwasa sana imong
7: greeters. Gawman dia si asa to uban ni mga nag-comment na wala man. Alis Comendador si kabasa ka kawasa og ganina ni Kwan. Kining listat pwede nog.
3: Unya karon tropang listat. Nang gabi ila sir.
7: Kabasa ni mga tura. Ambot asa to yang comment. Kay sure jud ko kwan ra ba kining lain na putong balak unta niya.
3: Makataanon makataanon nga pag timbaya
7: kana
3: nitawhana og sa Bisaya pa balak nun katropang Greggy
7: kana tinuod
3: si katropang Juben atong i-play to ang
7: statement kana gitawag og kwan nag-uol ra ba itawon si kwan Jumbik Secretary Jumbik
3: amigo mo sila
7: kada man sila ba ato pang bata pa sila kwan mo sila kanang mga dato mga datong ikabata magkuan jo na
3: magabot
7: magbarkada ba para gud ninyo god
3: ha
7: para ninyo
3: apil naman sa ko
7: imo mga barkada mga taga Marinuisa mo na kamo magsigir jo mo uban na hatod na
3: mo na giingon ka tropa Greggy og
0: sana
7: kami po mga pobre mag-uban na pod dito so ila na day ang ibutang relasyon ni June Bick og ni kanyang speaker Martin Romualdez. Dili sa yun sa iyaha nga mo serve.
3: Grabe sila pinagsamahan, no?
7: Oh, dili sa yun. Tarawa, mabuli, nakita mo. Kanyang picture, magod. Di ko kabaw mabasa, pero normal din na inana nga mga numero. Ha?
3: 148.
7: Sa itong mga doktor, yame. Eh,
3: medyo taas mo na.
7: Taas na?
3: Taas mo na.
7: Mo,
3: 148 may... over 90, oh.
7: Mo na yung blood pressure.
3: 19, aka nang 99 yun noon. Murang, saka,
7: normal na.
3: Normal na.
7: 81, usap na 81. Di magkukabaw, ganun yung...
3: Kanang 81... heart rate normal rasad
7: so mole gay mo
3: rasad
7: mole gay so naka murag gidextros pero awa bantay ang iyang buhok murag hinapay man lagi ko nang gihapon o ikaw magsiglubog magkuan ba nimo
3: dogon sa dinimong jinggoy nga lahi man ang problem na siya
7: like ako oh. Mahigda ko na di na siguro ani akong hinapay gid oi magkagubot-gubot kasi ko buhok ug paita na higda ko nang pila ka semana na
3: di ba na awkward
7: July pa man siya na admit ko no
3: ha
7: July na siya na admitter diha. Gumikan kay giatake lagi ko no. Ani saka ang mga kuan.
3: Sato pa dili din ingon nga tungod kay
7: Naiwaran. Dili gi kuan to nga ato sa July, August. Duha ka buwan sa maglingkod niya. Kuman ig after duha ka buwan pag-usa ka no warrant ha.
3: Sabot. Niya sa maning ipabalhin man siya nga to sa
7: ipabalhin sa PNP Medical Center kay private mo kuning kuan kining Cardinal Santos de Esmay San Juan. Niya wat ka ba nga mahog na murag ma special treatment or unsa ba ka labi na kanay pribado nga room niya wala pa giposas dapat iposas niya sa kanang luyo ba mag-ana kita nang iyang kamot ya iposas ba kasi karami to mga prisoner de Soto bitaw kita ko iposas man nilang kamot diri sa katre. Di ba? Ako kanyang naimura ka itong putaw.
3: Kuan gina katalo pa Greggy, kanang sa arresting officer gina siya. Labi na og kanang involve og kanang mga hinyos gyud kayo ng mga krimen.
7: Adili na hinyos ang plunder, right?
3: Ha? Di ba kanabang adik-adik itong naitabo bitaw itong nagiunay ang pamilya.
7: Kanang brutal.
3: Hasta ang mga brutal, hasta ang mga nanambal, mahadlok.
7: Kasagara kanang mapatay.
3: Mapatay. Ang mga nanambal, mahadlok mo sad.
7: So, kanay inanay kawat, okay ra?
3: Kinahanglan. Kinahanglan sigurohon nga di siya flight risk.
7: Kana. So, Ninod.
3: Okay lang nakatropang Greggy kay gupalitag tinood nga nangawat. Huwag man siya makawat diha sa mga tiktambal diha nga dakong kantidad.
7: Wala lang. Tuan mas kwan. Tuan mas malita.
3: Pero kana akong mapamatudaan. Abi man ako gundi madayon ni siya o magawasan o guaran kay namay ni atras na nga mga
7: Moy dipinsa kita nila. Nga ang pagrikan sa mga testigo batok niya katong gitawag og 18 marines ba to ha nga mo ihanggi sa ligan pero matud po ni kining ombudsman
3: Julia
7: dili man kuno na kanang pagrikan di man kuno na automatic nga maingon nga way sala gumikan kay nadunggan man sa kritibok ang Pilipino kuno ang unang confession ni atong mga namahayag batok kaniya mo ingon ni kuan
3: sa to pa they can still stand nga kuan gihapon kining corroborated ligon gihapon
7: nga gawas na napas na daghang mga ebidensya pa jud nga ato na score nila
3: iladlad pero nagawasan ni guard tropa Greggy.
7: So nakumbinsi ra kuan Sandigan Bayan siguro sa mga dokumento nga gisumiter ni Ombudsman Remulla. Gumikan kaya mo siguro nga airtight kaso gyud nga ilang isangat para di ko nakalusot kay
3: so agi hungaw.
7: Way hungaw kay na dagam ko ng kwarta ko noon niya pagka man sigurado mo sokol ni kuno
3: grabe ha
7: kaso. Airtight
3: gyud ay.
7: Airtight so way hungaw.
3: Sumay ug mahon.
7: Kanang ginamos isun og airtight ka container di ginamo kuan gyud.
3: Di gyud mo hungaw.
7: Di gyud mo hungaw. Di gyud mo mo panos og samot.
3: Pas ra gyud magamos.
7: Kana.
3: Ginamos. Sa pag-regi si Ombudsman Remulla, iyag yung trabaho yung trabaho di.
7: Ang mga Remulla brothers, mo'y kwadron, bidar ang mga panahon na. Di ay Ombudsman Remulla, mo'y nakaingon nga gi sirban og warrant si kanhi Speaker Martin Romualdez. Di ay Secretary June Bick Remulla, dili mo'y nakaingon nga gidakop si kwan, Vice President Sara Duterte. Pero iyahang gi ibutang ta gitratar ang Vice President nga isip usak ka dakong opisyal sa atong gobyerno. Wala ang giharas, wala gi kining gipadakop, wala gi priso, gipusasan baron. Ina na ba wala girespektar niya So mga rimulya mo yung nagkuhano ka itong Batripol, nag-headline sa itong mga balita.
3: So kana nindot na katanong pag-regi. Kasi nga na ay kalambuan. Mamanagi pangita sa mga tao.
7: Pero
3: ako po lagi ka na imong giingon. Nga, ipangita man ninyo. Ipakita ta ni, pero drama ra. Mura yun na.
7: Hindi mo ingon mga kini. Kada mo kapta ko nung... Ang upara, tagal anong kong kabuwan. Gumikan kay si Kani Senador Ramon Bongrevilla Jr. Unong kabuwan mo nang atas presuan. Pagkubag unong kabuwan, nakapiansa.
3: So dramang unom kabuan. Aguantaha so, sa buton ti kahanga unom kabuan ha. Na?
7: October, November, December, January, February, March. Atong atangan og di ba di makapiansa rong Abril. Mhm. Ha? Humas unom kabuan. Mm-hmm. Ubaka Abril. Mayo, June, July. Extend lang gamay July. Magsuna sa. Usa pa kagawas. Ila na ba? Moy theory sa uban ha. Moy theory sa uban.
3: Lisod gyud na katropa. Lisod.
7: Ug ako yung Valdez ni usa na.
3: Lisod gyud na. Grabe gyud na.
7: Hindi ka musugot sa setup.
3: Imoon ko nimong sacrificial lamb.
7: Unya para mo saka imong rating. Ug bilay pa mga tao nimo.
3: Pagpalitag nagsabot ay laglag tika. Na unya na. Ikaw may nag-ingon na ganing kwarta. Unsa may imong ibargin niya nga musugot siya.
7: Way kabutangan ang kwarta.
3: Nga dagan man kasi kwarta. So di ni pwedeng imo nang dramahon niya tagaan imong premyo. Unsa may kapalit? Di mo na pwede.
7: So di ko
3: di may pareha atong palitag tinuotong atas ang mga itin marines nga gi. Ingos gutisa nga gi pugos man mini Rodante.
7: Pugos. Oh, nya pagawa si Rodante po paingnon. Ni balik gawi ka kay to ano po dito ang kwarta paingnon.
3: Pero si Rodante sad, siya naman po yung nagpa-presos yung kagaling.
7: Aligre na ito ang mga opisyalis sa gobyerno. Muna yung naka-aligre ron katrupa-tropa ni Paul. Murang kadadlaw na ilain-lain ng mga development. Na isawaan ato mga tao diha samtang naminaw sa mga balita.
3: Paspas ka rin katrupang Greggy.
7: Nga naman.
3: Ang accountability, di ba ka sunod simana na napwede akong balita mahitabo?
7: Kisa pa,
3: di ba ka si Bato masikop na?
7: Napaday big fish yan eh.
3: Di, si Sunod Bato!
7: Masikop ba ka to?
3: Ha? O takay ba o? Kay kisa may nagdahome katropa Greggy nga magawasan og warat ang Vice President.
7: Hinoon. Ha? Nasyak ang tanan. Nasyak ang tanan.
3: Pero speaking of Vice President, Arita.
7: Sige, saman.
3: Kay atong i-educate atong mga kaigsuonan, insofar as the Constitution is concerned.
7: 1987. Taon na sa doon, 97, 2007, 39 years sa Constitution na to.
3: Taon na katropa Greggy.
7: Paano po siguro amindahan siguro eh?
3: Pero kining gipasiatab ni Senator Robin Padilla nga immune from suit. Ang giingon mga katropa sa Constitution, impeachable siya. The President, Vice President, members of the Supreme Court, the Constitutional Commission, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment.
7: Impeachment. Sige.
3: For impeachment. By impeachment.
7: By impeachment. Okay.
3: So, matangtang ra sila sa opisina, pinaagi sa impeachment.
7: Impeachment.
3: So, wala ilain nga pamaagi, matangtang sila.
7: Okay.
3: Makinumdum ba ako ani? Maglain
7: ba? Why kaso? Why kaso nga pwede makakuha nila? Matangtang.
3: Makaduot nila.
7: Makaduot.
3: Nga matangtang sila sa opisina, gawas lang sa impeachment.
7: Impeachment.
3: So, akong balikon, President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission,
7: o ombudsman. Sa ito pa si Rimulya, kinala na impeach siya, hindi na basta-basta.
3: Hindi na basta-basta eh. Hindi na basta-basta katropag Greggy.
7: Okay.
3: Now, ang ako lang, pasuputan ako gamay, na ay Chief Justice sa una.
7: Nga?
3: Not only just a member of the Supreme Court. Di lang kay ordinaryong Justice katropag Greggy.
7: Okay.
3: Natangtang sa opisina.
7: Gumikan sa
3: co-waranto.
7: Dili impeachment.
3: Dili impeachment.
7: Impeachment. Kuwaranto.
3: So, under to previous administration.
7: So, naman na gitawagod nga in every role, there is always an exception.
3: Why exception na? Huh? Kaya ang constitution mo na nga, ako for the record, ako, supa ko ana.
7: Okay.
3: Supa ko ana.
7: Saman, ang kanang maong nga...
3: So, nahitabo ka tropa Greggy nga atong nga paagi...
7: So, wala masunod ang constitution?
3: Wala nasunod ang constitution.
7: Kung ikaw pabuton ato, unconstitutional.
3: Unconstitutional to
7: okay.
3: Siya.
7: Okay.
3: Nya listen
7: mura day ko day pag ibutan ta pag postpone sa election unconstitutional
3: mura ina na katropa Greggy main lang na kay naman ay balaod kini gyud kay imo gyud gibawg ang constitution
7: okay
3: klaro gyud kay na bisan pag kinsa sa IBP
7: so mapawag day kon depende sa ganahan
3: that was on the previous administration
7: okay
3: ano na kung ingon mo nga mo adhere mo sa constitution akamoy gaw na una
7: Sakto.
3: And also, when you talk of impeachment, nga maingon ka nga, gumikan ka impeachable siya, immune from suit sad siya, di po siya mo-follow ka tropa Greggy.
7: Nga naman.
3: Kay, klaro man po diri sa succeeding a section. Ha? Giingon ka tropa Greggy nga, kining, matangtang sila sa opisina. Pinaagi sa impeachment. Uh-huh. Wala giingon, nga di sila makasuhan. Sa tupa, pwede ka nga naspresuhan.
7: Makuan ka?
3: Wa ka natangtang sa imong opisina.
7: Naman.
3: Kay, ang paagi nga matangtang ka sa opisina, impeachment man.
7: Impeachment rin.
3: So, pwede ra po kang mga priso ka. Wa ka natangtang sa opisina.
7: Padayon ra.
3: Padayon ra impeachment.
7: Pwede. Pero, karing, inya, bilabol man, gamay ra man kaso. Gamay ra man kaso, bilabol biya.
3: Bilabol ra man. Pero, kung atong educate ang public, kung sa may naaday sa impeachment, ganong impeach pa man ato. Number one, that is on removal from office.
7: Kanili, basta-basta, hoy, tangtangon ka na mo, kaya mikauyon ni mo. Dili-lay na lang kasi Paul.
3: Number two, katropang Senator Rubin Padilla, kung mamarapatin nyo po, ito po ang nakasaad sa Section 3. Nabasa mo po siguro ni niya.
7: Pero isa toon.
3: So, Moni, dako kayo kabugaton sa impeachment nga gihuptan politically sa mga kontrabando sa mga Duterte. Judgment, ha? In cases of impeachment, shall not extend farther than removal from office. Sa to pa, ang pagkatangtang sa opisina, ang kinisumpay katropang Greggy. And disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines.
7: Mao na.
3: Mo'y bugat kayo.
7: Kana mo'y usapos gituyo. Og posibleng mao kunoy nagpaluyo ni tanan. Matod pas mga
3: kana
7: kuan mga taga suporta
3: kana
7: nga di na kadagan yon. Di na kadagan,
3: di magpasabot nga susama ka sa presidente. Ang presidente immune from suit magyun na impeachable sad
7: kana,
3: pero di na nagpasabot nga nagsungi or kining di magtakdo or dili kining consistent nga impeachable ka katropa Greggy unya di pugka immune. Mahimo rin pong ka makihaan. Ang tuyo sa impeachment is that matangtang ka sa office unya kini mo ipinakabugat
7: di nakadagan usab
3: disqualification kana to hold any office under the Republic of the Philippines.
7: So pasabot, kung galing ma-impeach si Vice President Sara Duterte, di siya kadagan sa
3: 2020.
7: Maunay, ibutang ta hunahuna sa uban, nganong gipaubos sa impeachment si Vice President Sara Duterte.
3: Kana!
7: Di na mawala sa mga supporter. Ingon man kining mga DDS.
3: Mabitong to nga ingon si, kuan si, katong, guwapo ba, nga abogado? Hari Roque?
7: Guapa. Katong-katong. Sige, kiyaw-kiyaw sa media, yang wala dire, tapos gawas.
3: Mabutong kaningon siya, nga, kung ako'y BP Sara,
7: Moresign ko?
3: Dili, magpadakop siya.
7: Unya?
3: Unya dito siya, sold si Rihas, iyang tilaan ang Rihas.
7: Unya, pagkauman?
3: Aron ipakita niya sa mga tao nga, na-abuse siya.
7: Mo po tingo ni
3: strategy na
7: wala gi mo tong nya si og si John Vic Rimule pa sution mo bay rason nga wasi ni kagat kuno ana
3: kay
7: dawa siya mo kagat ya jo gina mga pulis nga dili mo magdakop-dakop niya kwan gyud kining maximum tolerance basag di lang si Vice President Sara Duterte unsa iyang laro diha unsa iyang ipakita basa ayaw pusase og ayaw dakpa ninyo
3: courtesy
7: kay ganahan mo kuno unta si kwan si Vice President Sara Duterte nga mo pasuspesuan pusase ko. Guruya ko nyo dito.
3: Ayaw. Okay.
7: Moto ingon ni John Vic Rimule. Nga wa ko na siya, wa sila time nga mo, mo play sa ilang role, sa buot may tabo unta. Niya ito Sabado.
3: Nga ano ni ingon man ni si Vice President lagi nga, she feel unsafe.
7: Mao gani. She feel unsafe. Pero pag kumana itong ingon siya, she feel unsafe, ganahan niya siya ito, nga, kung anon siya, kining dakpon o sabaka, pero wa magyud mo kagat ko noong polis. Kung kay gimanduan mo dyan rin magpasag di ko, no? Mo ingon, ya. Wa ko na sa time ato nga mo palit o baka mo sakay sa unsay mga pakulo. Mo ingon, eh. Kung Secretary John Vic Rimule, gani. Naingon siya karon nga mo resign just pwisto kung galing makapakita si CCTV ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga doon ay mga armed police personnel dito sa palibot nga anda mo dakop o mupusas niya.
3: Atol sa pagsabsawaran.
7: Atol sa pagsabsawaran?
3: Oo.
7: Mo ingon ni Secretary John Vic Rimule. So mo ni, mo na ka-aligre ron. Gumikang kay Remolia versus
3: Pero kung mingong kag-violence, di man na maoy branding aning administration, violence.
7: Ah, hinoon. Makaingon ka din.
3: Branding noon sa previous administration.
7: So, Monay nagkakuan. Monay nagka-aligre po sa ilang habit.
3: Kung pagbaog sa balaod, o not only balaod, constitution, di na mo'y branding aning administration, previous administration. Katulagi kong giingon. Supreme Court, natangtang, dili impeachment, kuwarantura. Special proceedings sa katong pagreki. Time ni Digong ay. Oh, si Rino.
7: Di
3: maka-afford Pinoy, ana. Ayon han rin maka-afford ang katropag reki.
7: Ang ito ulit ay Supreme Court ato si Kuan, sakto.
3: O, kani man pwede nga, dili mo align sa usayang gusto. Leadership man itong iya, ayon han.
7: Sa ang Kuan, judiciary o ang legislative o executive, usar gini ay.
3: Oh, ha?
7: Usar gini ay, what?
3: Nahimog

0: Espinosa. Sí, una limo.
1: Esmeralda. Unya dako nga probability nga makontrol nimo ma-influence nimo ang pikas nga sanga gumikan kay namang kay dako kayo nga role in appointing
0: kara
1: ikaw nga presidente ikaw ga appoint so sa iyon ra ko musupa ka nako ipatangtang di ka by all means
0: mura po din kuan kining sa kuan barangay iske election ingon sila ang senador kuno og kursista mo nagbuhat iba presidente mo kuno nagmando ra.
1: Ha? Amo din ha?
0: Presidente mo ka na. Ay, masyari din yun, ha?
1: Awa, ang tinuod yun ka tropang karagay. Ano, lagyo na.
0: Ah, wow. Lagyo na. Eh, normal mo na. Gumikan kayo, mag-isikot ng putang mga measure sa Miyagi. Ay, mutanta ka tong prangkisa sa kwan. Ah, ibig sabihin, gihiring mo to kanya ito. Kabaw na, matag-isikot na si BCB na presidente man.
1: Pero hindi yun magsilbi.
0: Hindi napasar yun sa Kristo Senado nga. Tang-tang yun.
1: Tang-tang yun. Ang franchise.
0: Gumikan kay kabaw naman tanga. Ang presidente mo ngayon ay pinakagamhanan sa itong nasod.
1: So, karon katropa Greg eh.
0: So karon iyang kagamhanan, iyang igagaw, iyang ipapriso.
1: Ipapriso niya. Kaya, kuhan, yun. Kining ipakita, yun niyang accountable ang tanan. Walay exempted.
0: Sa ito pa, magkontra ni sila ron. Ang igagaw niya. Magkontra ning ibutang ta, kining... Ang kuan ni kuan ba ni suporta ra ba ang kuan ni ang lakas SMD ang partido ni karong si kuan kining kanhi speaker Martin Romualde suporta niya so magkakontra ba sila presidente no wala may pakis Marcos porque di siya dagan ka 2028
1: pero
0: di siya dagan pero pwede siya magbais
1: kinahanglan ka tropang Greggy nga mudaog ana mo man ilang paningkamutan nga mudaog ilang kalyado kay kung dili gani. Asya na pulo tuson.
0: Na ang istorya nga ilang presidente ang kanheman kuan arita sa standard bearer sa pink.
1: Ay mao?
0: Siya magbais kuno. Dino na? Posible ka na sa mutanaw? Ha?
1: Oh. Di gina imposible no.
0: Ha?
2: Sana.
0: Dino, hindi ni imposible gumika kay mahiskutas tong local nga politics. Berian Dos Santos o si Vice Mayor Tomas Osminya kontra kayo. Nag-uban malay ka kaya.
1: Bitano. Bitano.
0: Muna yata nga na to. Karawang mo 2020 ka tumato ni Paul.
1: It's getting exciting. Pero ito yung play ka tropa Greggy ang statement ni DILG Secretary.
0: Napay video niya ka tropa mo, Jupin? O na kay
3: Gispasan kayo? Napunta na ako sa bahay niyan sa One Palm Avenue. Doon kami na doon kami yung fraternity namin doon nagbi-meeting. So that's how close we
0: were. Sa una?
4: Nung time na nando po kayo sa hospital room niya. Siguro naman nagkaroon kayo ng conversation.
3: Oh, meron.
4: Ano yung back and forth? Ano sinabi niya sa iyo? Anong sinabi mo sa kanya? Meron
0: lima ka?
4: Request.
0: Sa una pa sila magkita-kita.
4: Wala na hiningi sa iyo.
3: Wala siyang request. Sabi ko English kasi kami magsalita.
1: So English muna sila magsalita. English.
3: Brother, I understand. My I hope you understand why I'm doing this. It's nothing personal.
1: It's nothing personal.
3: And he said, it's okay, I understand. Ayun lang ang length ng conversation namin.
4: One more thing, sir. From Cardinal Santos, gusto niyo pong mapunta ng PNP General Hospital.
0: Siyempre,
4: ang sasabihin na naman ng tao, bakit po ganyan?
0: Tinood.
4: Sa mahihirap na tao, hindi po siguro
0: niya. Tinood na pangunta na.
4: Hospital sila lalagi. Nagiging pattern po siya.
1: Yes.
4: Secretary. Ano po ipapaunawa sa publiko yung pattern na ito?
3: The law is the law. Ayon sa batas, you must be fit to face trial. So, in this case, na-determine na mataas talaga blood pressure niya. Kung may makikita kayong violations, lalo na sa mga netizens, please cite so kung nagkabali kami and we will correct it. But we are following rules and regulations.
0: Abo to.
1: So,
0: so gipangutan na siya. Nga kabahin sa pagbalhin. Naman ko noy kwan. Naman ko noy
1: medical condition.
0: Medical condition jo no. Gumikan kay naman mo. Pero mo lagi ang mga ugdato lagi dali lagi makakuha medical condition no. O pobre li so.
1: Pobre ka bisag gigitibe na ka dito sa prisuhan. Fit lang gyapon ka.
0: Wala fit. Sana. Gyapon. Wala magyapon. Bersi ginawa ni mo. Ano, makahinundong ko ito imong BFF nga. Dali.
1: O gato. Mapuntay akong ingon.
0: Sa sugar.
1: Complain na yun for human rights.
0: Oh, human rights. Gumikan kay siya.

0: senior citizen nga. Tapos nasa gibalog sa perting inita nga silda. Nga pagkaman dito sa son sa CPDRC, naita kung sintaan niya si Totoa dito ng antos.
1: Muna yung mga taong naging mga taong entitled yung kayo mga tropa.
0: Muna yung ingon nga ato ang balaod, unfair ba yan? O para ras mga adunahan?
1: Lagi na ikamatuulan ka tropang Greggy because in reality, hindi, maginatan na mapatas.
0: Mauna.
1: Kanilang mga remedies niya ilang i-avail. Hindi magkaka-avail na ordinaryo ka citizen. Igura ka mong appeal dito sa schedule sa PAW. Ang PAW, di naman na mag-strategize kung saan ka pag-absulto.
0: Mga appear
1: na dito.
0: Appear na. Tandora po dito. Okay na mga ano eh. Sige. Muna yung makitabuan mo ha. Sige, tandora sa ka.
1: Anagin na. Now, ito i-check si katropag Benji talaga sa kita maglangay. Pastila ning balita ah.
0: Blagi.
1: Karumaldumal eh.
0: Bitaw. Kisa may iguanan eh. Kisa may nang ligisan eh.
1: Senior citizen patay human maligsan sa daan. Unsa ning kabutang nga atong i-check ang dugang detalye katropang Benji Talisik. Live report.
2: Dagang salamat na pwede po katropang Greggy patay yung kiniusak sa 75 anyos nga lola kinuman nga maligsan o mabanggaan sa usa ka motorsiklo samtang angul o nga dala sa tabala ng kining driver nga sa motor nga may kaligisam o nga biktima. Ito po ni pasado las 4 ontak na sa akin ikadlaw nito, gabilaming adlaw dito ni Sinabo sa akin may Dan and Bacalso Avenue, Barangay Lawaan 1 sa Dagbasalisay. Sa gihimang investigasyon sa Akabulasan o gihiman sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kung City Toda, mitabo kinimang biktima padungunta sa atbang sa akin convenience store nga iyang gialagaran isip pa park attendant o niya sa diyang naigo ang kining onigo sa motor ang motor gikan sa may south bound area paingon sa north bound. So by sa record sa City Toda, may kabat na sa 18 ka mga tao katapang report katapang nga Greggy ang nakalas sa Dagbes Talisay tungod sa disgasya gikan sa buwan sa Enero hangtod sa sa buwan o ning kasertangan nga akadig tuig o ning buwan na Setyembre. So manang auhag karon sa kamangang kadaguhan sa akadig tibotoman sa balaod is dan nga mag-amping kanunay kay kining maong gidaganon sa namatay o nakalas.
1: Ikapila na ni sa datos ka tropang Benji?
2: Kamagat?
1: Ikapila na ni sa datos sa mga nadisgrasyas kadalanan sa Talisay?
2: Ika-18.
1: 18? Sukad ni karong tuiga nga ihap?
2: Yeah, from month of January until now September katapang ito ni Paul.
1: Grabe, ubay na gid po di ay.
2: Yeah, actually una na ako na interview si Sir Jonathan Joy Tumulak ang pangu sa City Toda. Matupan niya nga makahatag kining alarma sa akin ilang buhatan tungod kay sa gidaghanon karon sa kining nakalas. Yeah, mostly katapang ito ni Paul, pulos kini mga motor no ang kining namatay human na lambigit sa disgrasya labi na sab nga kini ang sigur motor mostly kini ang gang uban kay kusubalagan mo na nga ang awhag karon sa City Toda nga kun manggali nga kay nabitong makita ninyo sitwasyon nga medyo dili alanganin o medyo dili angay nga kusog mas better nga kanang slow lang o kanang medyo katapataba lang ba niya medyo kung medyo makita ninyo nga hawan so that's the time nga mo kanang pagkusog dagan pero di ko kumpensa ang pingo na nai kay dilabang motor duhay ligid o niya huwas gali nga makaligid sa tiro bato ubisi ko sa niya at siguro nung tikang-kangka talo mo telepon katapang Greggy
1: tino na daga salamat katropang Benji
2: bako ka ng mga report gigaw sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority Human sa Traffic Enforcement Section sa Talisay City Police Station. Tapos sa Tone Herbal Oil nga kanunay makahati og tabang labi na sa kadunay mga akining panakit sa kalawasan o mga kasugasuan iabag paghaplas ang sa Tone Herbal Oil hinimo sa Yes to Health Incorporated mabalit sa tanang pamasya butika sa iyong lugar. Alas sa Giyasan Pilipino para sa Pilipinas si Katropa Benji Talisik XFM News. Headshot.
1: Salamat katropang Benji Talisik sa imong report. May pagpaminaw din katropang Greggy ni Jairo Minchabis.
0: May pagpaminaw, Jai. May upay, nag-comments itong YouTube. Oh, pero unya na rin basahon.
1: Unya, ngayang makaubanan po mga players ni, mga ambungan ni.
0: Asa mas,
1: si Ken Abilanosa, Ken Parilla.
0: Ato na yung mga kwan, kaubanan tuloy sa basket.
1: Makasugakod na baka makigduha na ito, no? Kining matawahan na?
0: Sa una, kasugakod sila, pero karong kondisyon na kaita din.
1: Pag-practice magmayo, katropang Jairo.
0: Sa una, katong mga miyaging buwan, di na kasugakod, pero karon di isa kasugako
1: ako na di to. Mangkay ko mo lantad pag duwa agad kayo. Di mangkay ko ma-challenge gud ani nila.
0: Ikaw practice. Imong kabaw ko, imong imong duwa kanara man gyung kuana kanang grabe na gyud nga
1: all star na.
0: Kanang pag duwa na gyud ba?
1: All star.
0: Dili katurang lingaw, lingaw na dagan kaskas sa panahon. Katong yung intense gani mo hanga og sa boxing pag binukbukay gyud ba?
1: Kanang all star margarine. Nais ka tropa, Greggy.
0: Tapos sa Vegas Fed, ay 68 anyos nga street dweller nakaplagang patay sa may barangay San Nicolas proper. Ang dakbayin sugbo may katropa at rin siren pinagi sa report ni katropang Eric Amaro.
3: XFM Report.
0: Yes, katropa Eric.
4: Katropa Greggy, katropa Attorney Paul, patay ng nakaplagan no, sa mga bystander or mga passers by ang kininga usak ka senior citizen ni nga matod pa street dweller ha. Abandonado ni siyang pamilya o naglaro-laro na lang sa kadalanan, homeless, wanay panimalay. Nakita ni sa wanay kilambuhi, dool ni sa kuhan po na may isa sa simbahan din sa may, in particular din sa may barangay San Nicolas proper, Cebu City. Ha? Gila ang mong senior citizens pa nga si Normita de la Serna de los Reyes, 68 anyos, dinway permanente nga address po da diin matod ba na ay mga nakakaplag ninga daw sa bisan pa basta init da please dan wa na maglihok wa na response kung tawgo inungdan na ni tawag og taga kinipog up medics city ambulance pero pagka check up sa mga responding medical personnels no kuan ni siya no pulse not breathing na nya braga wa na mag kuan gyud da nagkaigay ng lawas mo ni nga gineklaran nga wanay kinabuhi sa pagasutay nun. Wanda siya mga initial nga mga kinipugasamad nga makaingunta nga dun ay foul play kay lagi ang pagduda. Katapag ang dribble, katapag ang kregi, mga kiglang kinimong 68 anyos sa posibleng i-attacki ni simutaga init ang panahon niya. Narani niya nag-kwan po po yung sa kinipong sidewalk ko ga baga. No? Narawagan nila si Kapitan Clifford Jude Ninyal, no? Ang kinipong kapitan sa barangay San Nicolas proper sa mga tagtungod, pamilya nini nga i-claim nila kapitang lawas nini so, sa mga punerarya dini sa Dakbayan Subo. So far, katapag Craigie, katapag ito ni Paul, mga kinglaman ito si Gas Grounda sa Dakbayan Subo. Mga higala para antik lang si condition mo ni sabunan doon natay wano na hagit mag-isagutag respiratory health na ito. Hayes, mga kinglaman, paliguna ang inyong immune system, pangapi mo o good for the heart memory immune system, Santol Plus Complex, ganoon ay soya powder, kamunggay o mangosine. Alex, sa Dikusang Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report.
1: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report samtang garbage truck driver nga nadisgrasya sa Naga. Nakuhaan og armas og drogas.
0: Pagkadimalas. Disgrasya na to. Karon, nanapila yung kaso ato bangon.
1: Nako. Atong i-check ang dugang tali katropang June 14.
3: XFM Police Report. Police Report.
5: Yes, nasikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Daga, gidingo sa 47 anyos nga lalaki humani makitaan nga aduna ni gidag armas ikonuman gidigiligal ga drugas sa Yagas Lingbag. Nasikop nito sa may barangay sa South Poblacion, City of Daga, kining suspect gila nga si Edwin Rico Alvarez, 47 anyos, residente ni Sporo Kajermelina, barangay Gintaruhan, lungsod Disming Ganilya, na hitabo ang ginigpagpagdakop ng Alvarez, alas 3:20 sa hapon humani unang lambing bigin din sa traffic incident. Driver ni nagmaneho ni siya nining kaning truck sa basura nga ihatod ta ning atus lungsod sa Aluginsa na pa nakapag-id kini og lain nga sakinan sa disgutan ka highway. Gidala ang kining mga nalambigit sa mong incident ngadto sa istasyon sa kapulisan. Ang pan pagabot dito ipangayo sa kapulisan kini gihang driver's license OR og CR siyang sakinan. Gikuha suspect ang kining mga dokumento gikan sa iyang gray black nga sling bag apan namatikdan sa pulis nga kining gamay nga armas. Aduna ni armas nga nagkita gato sulod si iyaga bag gipagutana sa kapulisan kining suspek kung aduna ba siya ay lisensya o permiso sa pagpanagiya nining armas sa panwa kini nakapakita og bisan unsa ga legal nga mga dokumento nga magdala-dala ni siya ag armas giingon nakit aro sab suod sling bag kining tulo ka mga gagmay nga pinakete sa gituad nga Shabu si Alperes ginakops ka pulisan ang nagitanggong ni karon sa City of Naga Police Station samtang yan naman ni kanyang kaso kalapasan ni inig R18591 o Section 11 sa RA9165 mga katropa yung kalimat pagtubarok sa Anton Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June 14 XFM News
3: XFM Report.
1: Salamat katropa nga June 14.
0: Samtang sa Pikas Bahin dahil 138 ka ektaryang aumahan sa Bukirang Bahin sa Siyudad Sugbo. Apektado na sa nasinating kainit sa panahon. Mm-hmm. Uy, di pag-ini mo. Ah, gumikan kay hangtod pa na ipibara pa pibrero. So tuig, ang El Nino mga katropa. Beatrice Siron, pinagi sa report ni katropa ang Crystal Joy Filler ka.
3: XFM Report.
6: Mukabat na sa 138 ka ektarya nga umahan sa mga upland barangay sa Cebu City ang naapektuhan sa grabing kainit ug taas nga panahon sa dry spell nga may kalabutan sa El Nino phenomenon. Kini ang gipahibaw ni City Agriculturist Joey Baclayon ato sa gipahigayong El Nino Summit 2026 karong adlaw kung diin gitambungan kini sa mga opisyal sa syudad ug sa 80 ka mga barangay. Kadaghanan sa mga apektadong lugar gitamnan og utanon, mais ug uban pang highland crops nga nagatubang og gakuwang sa tubig tungod sa padayong uga nga panahon ug limitado nga supply sa tubig. Sa 42 ka irrigation system sa syudad, walo lamang ang adunay tubig sa pagkakaron. Kiniduga nga nakapalisod sa kahimtang sa mga mag-uuma sa kabukiran nga nagsalig sa mong sistema aron nga mapadayon ang ilang pagpananom. Mato di Baclayon nga posibleng mosamot pa ang sitwasyon kung magpadayon ang dry spell. Mahimo kining makaapekto dili lamang sa panginabuhian sa mga mag-uuma kundi lakip sa supply sa pagkaon sa syudad. Agig tubag, gipaspasan sa Cebu City Agriculture Department ang pagpatuman sa mga intervention alang sa mga apektadong mag-uuma. Lakip niini ang pag-apod-apod og mga liso nga makasugakod sa huwaw, rehabilitasyon og pagtangtang sa natapok nga lapok sa mga irrigation system, ingon man ang pagpangita og alternatibong tinubdan sa tubig. Gisusi usab sa departamento ang mga kasamtangang gipanguhaan og tubig, lakip ang mga irrigation system og artesian wells isip kabahin sa pagpangandam sa syudad sa padayong epekto sa El Nino. Ang mga nakolektang datos og mga gisugyot nga intervention kabahin sa paningkamot sa syudad sa paghimo og usa ka hiniusang contingency og mitigation plan aron masiguro nga dali nga mahatagan og tabang ang mga apektadong mag-uuma og mapaligo ng pagpangandam sa Cebu City kung musamot pa ang kakuwang sa tubig og mga problema sa agrikultura. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
3: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Crystal Joy Felerka sa imo report.
0: Anya may pagpaminaw ni Elena Natulya, Ray Duran, Lobby Suina, diapod si Fichua, Tristan Gulay.
1: Tristan?
0: Si Chang Sipo.
1: Chang Sipo.
0: Dias may dakpay sila pula po, may pagpaminaw. Diapod si Sabino Barret. Naminaw po din yung mga tungura. O karoon na yung tanaw sa live. Jeanne Birmoy. Eugene Comidoy. O si Jerry Caballero. Pasensya kayo. Wala ko mabasa yung tagtag sa kamamitsahe pero may pagpaminaw. Ninyong tanan pero naay mag birthday ko og ma good evening attorney Paul and si Greg pareho ko great birthday ug mapon sa akong bana nga si Pedro Gabines salamat
1: Pedro Gabines
0: so natunong gid imong birthday si Pedro tawhan
1: yang birthday ka tropa Greg kay mag holiday gid
0: holiday wa joy trabaho gumikan kay para makasidra sa birthday ni Pedro Gabines ay diya po sa tong Facebook Godwin Fernandez ulit bato pa another day another script anya si except uban re murag mo na yung nakita dre mga wala na yung mga comment daghan kayo pero malibog taong tanaw na ini pero may gabi yun yung tanaw
1: katropang Reverend Oliver Nacion o katropang Manuel Maning Ambos Reverend Sir may gabi atong tagna katropag Greggy medyo napupos na gyud. Nagasalamat sa inyong makanunayon, malahutayon og makanunayon, mapadayunon nga pagpaminaw. Ato ang partner sa Master Control katropag Juben Jimenez. Ato station manager katropang John Levi King. Ato ang news director katropag Philip Siruhano. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami inyong mga ubos nga alagad sa kanginan. ang nabantog nga dos din pulis. Ako di ay si katropang ator ni Paul Gino Lopez manamilit gapon sa pag-ingon kalimti ayaw-ayaw gayog kalim. Ato ang kaluwasan ana ang makaplaggan lamang di akang Ginoong Hesus Kristo. Kaya wala na ilaing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawhan alang sa atong kaluwasan.
0: Headshot. Og ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilit sa pag-ingon pinagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya. Dalay ko ng Diyos mga katropa.
1: Good evening everyone. God bless us all katropa mo.
0: Exciting.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o siya, gasiyok akong bumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog, inom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayong tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga ginuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: May buntag? Mo-apply yung takupag ka barbero?
6: Dili man barbero mong ipagita. Parlor man eh.
5: Mo ba? Parlor din eh. Kanasama ko magsugod.
6: Aya!
7: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na!
16: Abli na!
14: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
18: XFM.
19: XFM.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard Delio, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Padungo na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogod o nahimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Palang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkapag ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
0: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Ano ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsob po na ko imong dugo?
5: Sige, suway ang subsob kay... Subsob po sa ko ng imo ha? Ay,

0: Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Santhon Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhon Plus
0: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay na biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
7: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
8: Ug matag Domingo.
7: Libre na magpakonsulta sa doktor.
8: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
7: Ug mapalit nimo dinhi
8: ang mga produkto sa Yes to Health.
7: Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na. Ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Excel by 33 years, taga Marco din. Kina akong puton lang, ni namagoy puton sale, wala pa nag-ihalos kaayuhan ba? Alas mag-resort na ba niyo pamarag tambal? O to, ni damog ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong puton sale. Salamat kaayo niya. Makakao na pagkuntarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
5: Sandown Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious dito kaayos sa akong lawas. Nagka problema dito kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot pa daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: But, may mga anam ka mamisita din ako.
4: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
3: Day, uy, ganahan mo gani si Kuya ni mo?
4: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
3: Aya!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Permigid gamot mo ta ako matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi ako Sir Ice gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta ako mata. Mao to gito maran ako paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
6: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on! Kahit na ubo! Mag-Premium D3! Premium D3! Ang maski pa kusog o maski pa epektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo!
10: Pakusog!
9: Turbo.
10: Ang pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, itong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Narwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Pura ang akin itong sumapan. Panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Usahay ang gidikanan, sila ang unang mugawa sa balay. O sila usab ang ulahi nga mo paulay. Bisan kapoy na mupadayon giapon, kang ilang damgo, dili alang sa ilang kaugalingon, kun dili alang sa ilang mga anak. Mao nga samtang nagatiman ka sa imong pamilya, ayaw usab kalimti ang imong kaugalingong lawas. Ang moringa o malunggay, na ilhan nga puno sa bitamina o minerales. Usa sa mga natural nga sangkap sa Santhon plus Gold, kaya kusgan nga gidikanan, mo ang kusgan nga pamilya. Santhon plus Gold, ikaw lagi ang una. Takna, alas 4.52 na. Hato na kaninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, madali po sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, nga maghatag og kaluya niini mga katropa. Muna ayaw kumpiyansa ka nadlaw, inom yun. Og duha ka soft gel sa Premium Death-Free Instant Energy alang sa pagpalig-on sa imong immune system. Nga nagsilbing mga sudaw sa itong lawas, nga madalipod batok sa mga intruders, madalipod batok sa mga invaders, nga mga bakterya o mga virus nga magdala og sakit sa imong lawas mga kaigsunan, nga maghatag nimo og kaluya nga makabaldas inadlaw-adlaw nimo nga mga pagpanikay-sikay. Muna nga inom og Premium Death-Free Instant Energy kada adlaw. Inyo kining mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kining mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon inyo kining mapalit sa Yestoel Clinic Store nga na may mutang sa busgabahin at usibiyanan. Diri sa G Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, sa gihapon, ako nagpahinomdom, nga nagpadayon, nagato libre, nga check-up o libreng konsultasyon, mga katropa, serbisyo publiko sa Yestoel Clinic, mga igsoon. Matag Domingo kini, alas 5, alas 9 sa muntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, mga katropa. Muna pahimudsin ninyo kini kay libre kini mga igala ha. Pag Premium Death-Free Instant Energy kada adlaw. Napo diha sa itong Yestoel Clinic ang itong store. Kaya inyong mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o uban pa nga mga Yestoel product mga katropa.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting!
3: Good morning!
1: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa itong tulumanaw ng Exciting Pilipinas. Kinigap niyong angko man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Magkikuban na kaninyo. Hangtod kita sa alas 6 sa buntag mga katropa ng adlaw ng Miyerkules. Pizza 9 na sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. Mga katropa, no? Halidi karon, ya? Usminya Day karon mga kaigsunan, kagahapon birthday Mama Mary, karon mga higala, ang Usminya Day, no? Muna nga holiday mga kaigsunan, walay trabaho, walay klase. Muna nga kuha di rin nga kuhan, ang ako di rin mga higala nga kininiag akong mga intro o stayer katropang rap-rap, nag-holiday po siya.
4: Wow!
1: Nag-holiday mga kaigsunan. Anyway, so mayong buntag niya kaninyong tanan sa ito mga suki, mga tingpaminawan, no? Ito pag, ano man siya katropang rap-rap, ganiha pag yun minin, nag-holiday yun siya. Wow! Ha? Siya nag-holiday mga kaigsunan, no? Ang ganiha ma-delete katropang rap-rap. Muna nag-delete siguro ni. Ang kwan kung kining intro dire o extra mga kaigsunan. Anyway, diretso lang tayo katropang rap-rap, piki na kayo tayo, hindi lang tayo mag-kwan. Wala tayo background music dire, wala tayo BG mga katropa, no? Kaya giya wala kayo nang hilabot na ning duwin dire katropang rap-rap. Yan ang nawala man eh, Kogan. Oh. Anyway, sa ito mga balita, mga kaigsunan, ang general manager, ha? Sa Cebu o sa kininiang Cebu Port Authority, mga katrupa, ang giya paubos karon sa unum kabuan nga preventive suspension. Ha, si Francisco Queta Comendador, mga katrupa, kada gubikan sa wala niya pagtuman, wala pagpatuman, bisan pa man mga kaigsunan sa kiniga kamanduan sa Cebu Port Authority, wa kini siya mo tuman mga katrupa. Mauna niya so, naghulam lang sa tadiri. Okay na ni siya, katrupang rap-rap. Hinulaman ni nato. Siya kiniga General Manager Francisco Kate Comendador, mga kaigsunan. Ipaubos kini karon sa preventive, unum kabuan nga preventive suspension. Aga General Manager sa Cebu Port Authority, mga katrupa. Nagumikan kay bisan pag dunay mando kaniya ang Cebu Port Commission. Mga katrupa, wa ni nito mana. Si Ombudsman Buying Remolia, mga katrupa, mumipirma sa dili mo ubos o dili mo lapas sa unom kabuan nga preventive suspension sa General Manager, mga igala, sa Cebu Port Authority na si Francisco Kit Comendador, mga kaigsunan. Problema, mga katrupa, gahig ulo ba?

0: Samtang sa mga balita dito sa kauluhan, Department of Labor and Employment Secretary, mga katropa, ingon man si Partiles Congressman San Fernando, mga higala, nagtagisa ng talino. Umanda or atol sa deliberation sa budget sa Department of Labor and Employment, mga igsuan. Nagumikan sa kalagot ni Partiles Congressman Kinidiag San Fernando, mga katropa. Sawa pagpatuman sa Department of Labor and Employment. Sa uminto sa mga anak sa singot, uminto sa suhulan. Sa mga anak sa singot, mga kaigsunan. Na dapat unta nga ipatuman, pero wa gipatuman. Atong pamatiyon ang tagisan ng talino ni Dole Secretary Tolentino o ni Congressman San Fernando, mga katropa.
1: So pag sinabi po ng husgado, ipatupad nyo mamaya, ipapatupad na po natin mamaya. Pag sinabi po ng husgado, ipatupad nyo bukas, ipapatupad natin bukas. Tayo po ay nagpaisa ilalim sa batas sa husgado, kagaya na rin po ng ginawa nyo nung kayo ay nag-file ng certiorari sa Supreme Court, kayo ay nagpailalim sa puder ng kataas-taasang hukuman. At hinihintay nyo, hinihintay ko rin, with bated breath, kung ano man po ang kalalabasan nun sa Supreme Court.
2: Sige po, alam nyo po tayo, kaya nating mag-antay. Pero mga minimum wage earner na araw-araw inaagawan ng 60 pesos, maliit man sa pandinig natin, malaking bagay yan sa buhay ng mga minimum wage earner. Yan po yung dahilan kung bakit nagagalit tayo. Dahil naririnig mismo natin sa Dole, hindi nyo kayang tindigan kung ano yung mandato ninyo. Napakahaba po ng explanation, pero hindi nyo kayang ipagtanggol man lang yung mga minimum wage earner. Kaya kung hindi nyo po kayang ipagtanggol yung mga manggagawa, wala po kayong karapatan na humingi ng budget na nanggaling din naman sa pawis, dugo at sakripisyo ng mga manggagawang minimum wage earner. And with that, Mr. Chair, I move to defer the committee consideration of the budget of DOLE for the fiscal year 2027, excluding TESDA. Mr. Chair.
3: Suntone Plus Coffee.
4: Exciting! Good
5: morning! Balita sa lokal.
0: Anong balita sa lokal Manisya, mga umbada, bantog ra kanang hulam ra lagita? Na, naunsa na ni Roma Higala.
6: Oy, kamo ba?
0: Na.
6: Namutar ba mo, hala, pakpak?
0: Pakpak, pakpak, eh, ano namutar mo? Baunar ni, umbang hulam ra ta mga kaigsuna.
4: Exciting!
5: Good morning!
0: Yung nabati may gala si Dole Secretary Frances Esta Escudero na mahinon Tolentino, mga kaigsunan, o si Congressman Manggagawa Partiles da Eli San Fernando. Kana gumikan kay Dugay Rauntang ipatuman ang uminto sa suhulan sa mga anak sa singot, mga kaigsunan. Pero gip-differ kini, mga katropa. Gipadaplin kini o wao na ipatuman, mga igala. Unang suko ang representante sa manggagawa group. Si Congressman Partiles Congressman L. San Fernando, mga kaigsunan. Kana Congressman, pakita gyud ang imuhang gilas. Pakita gyud nga kwan, kinini ang representante yukas mga anak sa singot. Unang tagisa ng talino, mga katropa, si Dole Secretary Frances Tolentino, mga igala, o si Manggagawa Partiles Eli San Fernando, mga katropa. At sa tas tagisa ng talino sa Depensa Prosecution sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa. Para mga igala, pamatia o patanawa
7: Hindi ho namin maisuot.
0: Dili ni abogado katrupang rapran. Nakoy last gisina ko. Kwento si Junvic Rimulya to.
8: Is correct.
9: She may perhaps have neglected the basic and the most essential idea of a fair trial, and that is for the prosecution to first discharge its burden of proof. And until the prosecution hurdles that burden, then the defense may even remain silent. Siguro, kung gusto natin ng fair trial, kailangan makita muna ng taong bayan ang ebidensya na sinasabi ng prosekusyon at hindi nagre-reklamo sa kung ano ang hindi na ipapakita ng depensa, precisely because this is not yet the time of the defense to present its evidence, or whether we will even present evidence if the proper time comes, Your Honor. Depende sa may ipapakita ng prosekusyon.
10: Your excuse, ma'am.
11: Your Honor, if I may just be recognized, Your Honor.
10: Yes, Attorney May.
11: Yes, Your Honor. I'm making this manifestation, Your Honor, in response to the manifestation earlier made by the defense, that as of this moment, they can not yet disclose their position on whether the names appearing in the acknowledgement receipts are real names or aliases, Your Honor. With all due respect, Your Honor, it's already a tad too late for the defense, Your Honor, to be adopting the position that these are aliases. As I've repeatedly manifested, Your Honor, they were already given the opportunity at the first time in the answer and second time in the pre-trial, Your Honor. Precisely be conducted pre-trial, Your Honor, so that the parties can lay their cards on the table. And on the basis of the issues defined during the pre-trial, the prosecution worked on its case, Your Honor. Your Honor, since the beginning of these proceedings, the defense has been invoking due process as if it were a magic wand that could straitjacket the prosecution. Now, Your Honor, it's not only the defense who has the right to due process. Even the prosecution is entitled to due process. We are entitled to know what we are working on, Your Honor, the theories of their case, Your Honor. We're already at the 11th hour, Your Honor. Wala pa rin, Your Honor, kasi siguro, ano ba yung position, Your Honor?
9: May ask to be recognized, Your Honor.
10: Are you done, Attorney May?
9: Yes, Attorney Nicole, just
10: yes, then. Attorney Sheila is recognized.
9: I think, Attorney, the counsel is appears to be interested in finding out about the position of the defense, but she may perhaps have neglected the basic and the most essential idea of a fair trial, and that is for the prosecution to first discharge its burden of proof. And until the prosecution hurdles that burden, then the defense may even remain silent. So I will not dignify anymore these complaints of having allegedly failing to disclose the defense position, et cetera, that this is already the 11th hour, that there has already been a pre-trial proceeding that should have laid the cards of the parties down. However, it is also basic and it is apparent and manifest before everyone, before this court, at sa ating mga manonood na hindi pa ito ang panahon para sa depensa. In fact, nasa pangalawang article pa lang po tayo ng prosecution. I respect the predicament of the good counsel. However, siguro kung gusto natin ng fair trial, kailangan makita muna ng taong bayan ang ebidensya na sinasabi ng prosecution at hindi nagre-reklamo sa kung ano ang hindi na ipapakita ng depensa, precisely because this is not yet the time of the defense to present its evidence, or whether we will even present evidence if the proper time comes, Your Honor. Depende sa may ipapakita ng prosecution.
5: Good morning!
0: Inyo nabati, mga katropa! Ang abogado sa prosecution of depensa. Kinsa gusto, mga kaigsoonan, sa prosecution, mga igsoon. Ano po ang prosecution? Sila manunta ang presentar o mga ebidensya. Ilang ebidensya, ilang ipresentar dapat, ilang mag-ipapresentar sa depensa. minutos magkakatrupa ng kalabay sa Lasingko. Doon na tayo bagong National Anti-Poverty Commission. Nanumpa na siya mga igsoon. Of course, umanagod ang election ban. Ipila na katuig mga kaigsoonan. Si Senador, kanhi Senador, Manny Pacquiao mga katrupa. Ni mga kaalyado, mga senatorial candidate ni Presidente Bongbong Marcos nga nangapildi. Si Francis Tolentino nga karon duli sekretary na. Karon maigala si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, kandidato ni pagkasenador ni Bongbong Marcos napildi. Gitudlo og nanumpa na mga igsoan si kani Senador Manny Pacquiao isip bag-o mga igala nga kalihim sa National Anti-Poverty Commission mga katrupa. Yung pagutana kani Antos Manny Pacquiao perting attacking Bongbong Marcos. Kaya karon mga igala iyang gibayaw iyang gi-aliluya. Balikan nato na tutuig 2022 ang pamahayag ni Senador Manny Pacquiao mga kaigsunan batong ni Bongbong Marcos.
8: Diba naghihirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ama Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin, talagang ang talino natin. Diba? Ang talino talaga natin. Kasi ang kahit anong problema ang pag-usapan, mauwi talaga ang dahilan.
0: Yan. Sin ka, tungo sa Marcos, ang korupsyon. Karon mga kaigsunan, si Manny Pacquiao, gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos, gamoy head sa National Anti-Poverty Commission mga katrupa. Na gumikan kay matur pag Presidente Bongbong Marcos o ni dapat ibutan kay gikan ni siya kumbaga from rag mga igsoon to riches. Wow! 11 minutos na kalabay sa Lasingko at ang merkado katropag rap-rap at susata dito sa gawa sa nasun mga kaigsoonan na pulo kataw patay. Dito sa Mexico, gumikan sa pagbuto, mga katrupa, sa mga pabuto. Mga firecrackers, mga katrupa. Tanawa o pamatia ang itong resibos, balita, mga igalan. Money. Sayo-sayo, panay sila. So, di po tumitan ang firecrackers, mga kaigsunan. Napulo ang patay.

0: parang nagkalabay sa lasingko. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman ay! Bangon na Cebu, good morning na Cebu!
1: Good morning!
0: Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga sa inyong lahat! Hotaki, hotaki, hotaki! Anong-anong po ni mo tingog? Ohayou gozaimasu! Salamat pagi! Salamat pagi, dengan to mamilina na tolya. Sa may Sunrise Village, Pardo, may gala, may utog ito ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, sa California, sa Amerika. Isano, Eugene Comidoy. Yes, Corilla Bohol, ingon man ni Kitty March. Sa may Jamesville Subdivision, Lahog, Cebu City. Ni Sir Andres Acaso Jr. Sa may Dumaguete City. Ni Mariano Vasquez, sa may Magikay, Mandawi City. Good morning ni Sir Robin Barry. Sa may Butadon, Kapatagan, Lanao del Norte. O sa mga Barring family, good morning. Ito ni Jose Jujumar. Sa may poblasyon ni Dabanga Bohol, may Buntag po sa mga barangay Tano dyan. And good morning ito Denver Alferes. Kung sila anak sa singot, ako po ay, ako kay Aspo. Anak sa pobring.
2: What?
0: Ring ulo daw ko no. Lain po na yung mga Denver da. Bago ni Aspo daw.
2: Wow!
0: Good morning po. Gato ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Iwan gato ni Ma'am Lelebet Labra. Good morning ni Tristan Wyatt Vigolay. Ingon man gato ni Rudy Salas. Diyan sa may barangay Tisak. At to sa tamang katropa sa itong merkado. Sa ironato presyo sa mga palaliton. Sa merkado ng mga orasas kabuntagon. Sa itong linya mga katropa, inyong kumprador si katropang Eric Panono Tamaro.
3: Live report. Live report.
4: Good morning, katropang Jerry. Good morning sa mga katropang kasukin sa XFM Cebu 80.3. Kwanalek, katropang Gadger. No? Slippery wind went ring the pita kay Karoga Buntaga, katropang Gadger. Naatadili ron sa may Paso Fish Market, not least, ha? Kini po gadak bayan sa Sugmo atong sayron katubag jeri mga sea creatures sa ta karog kuana pod ano pa katubag jeri mga kigalaan pod na pero sa tong nakita katubag jeri mga kigalaan ano murag nindot ning tilimad un kumbaga katubag jeri kay daghan ang mga display so posible katong mga kigalaan
5: sa ta
4: oh daghan ang isda nga gipang kining hatlads mga tarima lamisa diri katubag jeri mga kigsunan pasabot nga posible wa gid magnihit no ang nindot ang dagan sa panahon wa siguro magnihit ni ang isda katubaga cherry mga kaigalaan po da
0: wa ni katago ni mga isda katropang Eric sa dagkong bahod gumikas habagat
4: posible katropang Jerry wa gid kay na kuha magini sila katropang Jerry mga kaigalaan po no na apil mo sila sa kwan ito uwas pukot pa katropang Jerry mga kaigalaan po na magpangutan natas mga isda karon kada mga Jerry mga kaigalaan po.
0: Kasi mo pagutan nun ang isda.
2: Wow!
4: Mga tanong sa kwan po. Presyo katro mga Jerry.
0: Ah, okay.
4: Pritas mga masabi tawag ani nila fishman.
0: Fishman.
4: Sir, tabog-tabog ko kanina. Prices. Busy pa mas idol. Kala sir, ngan si isda niya pila?
6: Dalagang bukid, dagto.
4: Dalagang bukid, dagto, pila?
6: 300.
4: Isa pa? Naik ang 550. Isa pa?
6: Tagbago.
4: Ha?
6: Tagbago.
4: Tagbago? O, pila na? 200. Tagbago ka rin, morning? Tagbago, 200. Dagang dalagang bukid. Isa pa itong kapan dito? Mulmul, pila?
6: Mulmul, 23.
4: 230, niya ang mamsa. 350 mamsa. Kanang ubod. Tama na. Indok? Wala. 250.
7: Para no?
4: Isa, ingani mo, sir. GC. Salamat si GC, ha. Sir GC, to, katropan siya rin mga
0: kakilala. Why ulit ang bukid, ha, katropan? Eric.
4: Wah! Dala kang bukid rin, katropan siya rin. Pero, kwan is, ha? Dalagang bukid po na sa dagat ng kuyok, katropan siya. So, sabay, kwan na, kada bang panganan niya. Kwan po ni, kada bang... sering kuan
0: dili ni mga mulmol isda manis bato
4: katong uban katabang sir so dalaga single bukid unsa man ni mountain single mountain living in the sea katabang sir
1: kuya wa

0: Pagod. Gamay rang mamalitay kap. Inay ang palit. Mako na, no? Oo. Way classic ka, Tropanger. Kuhan po kayo. Wapo kayo goes gawas ito. Sa patang mga senior citizen with comorbidities. Oo, mga karinderiya, bitaw kap, no? Oo. Taga sa presyo. Na minus ang sumarin eh, katumang jarin, mga kikilan po, no? So, okay lang supply ron, pero ang demand lang, gamay ragin, kaya katapag jarin,
1: mga kikilan. Masin ang mga mamalitay, nagtuo silang mahal ron ang kininiang isda, munawa sa sila mamalit.
0: Kasi nagpo pong malitay kap nga, malmahal sa isda ron. Okay, bati magong kuhan po, panahon, katapang jerry, mga kaigalaan po. Salamat kap ha, tige, arita diri katapang jerry sa sulod bih, pagutan na tadri. Kuhan na sir.
2: Saan?
0: Ah, saan nga, kuha na daan ang
2: yan. Kuhan, kuhan
0: na. Pila man eh, kay kinuha naman daan?
2: 180.
0: 180 ang kilo. So, unsa yung luto, ano yung unsa mga kuhan na niya?
2: Kuhan, salin.
0: Asalon?
2: Salon.
0: Gisalon. Isalon ni murag kanon ka to banjer. Murag tikaan nga na ay
1: mas mas barato na siya ka tropang ire kaysa katong tinibuok nga saa nga perting dakuha ang una dakuha kayo ang kinimbayanan ya gamay unod.
0: Sakto na ka tropang jer kay more on bayanan gyud imong mga palit ato kani unod tanan ka to banjer. Mga
1: oya sito sinta kilo.
0: That's right ka tropang jer mga kigilan pod no. So kung katong mga asulan na katubang Jerry, mga kaigilaan po doon tuod aning buak-buak atong kuwan niya, bayanan, dito na lang sa puro unod katubang Jerry, mga suki nga tigpaw. No? Siguro katubang Jerry, katulan sa, no? Ang atosab nga ipadagat nga presyo, lago ng palitan sa mga sea creatures, mga isda, Jerry. Kinipong, there is my Puzzle Fish Market, karmutaga katubang Jerry, mga kaigilaan din, ang gingon po sa atosab nga mga supplier, mga tindero, mga labasero-labasero, dari ka itong pag-jerry, mga kaigilan. Sakto rang demand. No? I mean, supply, ka itong pang-jerry, igo-igo rang supply, pero less lang yun ang demand. Kinang gamay lang ang namalit ka itong pang-jerry sa muntag, mga way classy, ay mga siguro ron, either ka, kung ano po ka itong pang-jerry, katipig-tipig na itong krisis panahon ka itong pang-jerry, malas pala lito, so morning, daghan ang makita na to nga display, dari no subs may, Puzzle Fish Market katupag Jerry, mga kaigsunan. So mga katropa po nato diyan, no? Padumpang mangumpla, mga kaigilaan, medyo gigusla na, di ba ka daling panhutan, maningayon, painiti yung tiyan, pabaskuga yung kalawasan. So ari mo sa kape nga, painiti yung tiyan, muha pa yung balatian, mga kaigilaan, at the same time, mupabusog pa niyo tungkol sa soya powder. Santo plus coffee mix. Na? So Alex, Eric Yusen, Pilipino, para sa Pilipinas. Inyong katropa sa Mercado, katupang Eric Amaro, XFM.
3: Exciting!
4: Good morning!
1: Salamat ka, Trubang Eric Panunot Amaro sa Bunga Market Report. Hey, good morning, Dek. Ito ni Randy Arciaga Santisas. Ingon man, ito ni Manjo Delgado. Hey, good morning, son. Ito Phil John Padilla. Saban, how long is Phil John Padilla? Okay, pagkatultol ni mo, Phil John. Hey, good morning, Domingo Marcojos Astakaan. Ingon man ni Well Byron Lianto. Shout out ko na gato ni sa Kiets B-Boy. Sila si Wiwi Edwin Oglito sa Sugarland, Kimba, San Ruki, Talisay. My good morning po gato ni Ma'am Lorna Margarita de Sambagdos. Ni Ma'am Flor Delica. Ingon man gato ni Rodrigo Antipuesto Inopia. O gato ni Helena Dulyongan. Sa tubod, Badyan, good morning. Good morning po ni Ram Delphine, ni Ray Duran, sa Pitoon Dumanhog, inguman ni Nita Valdirusa. Diyan sa may Canada. Please, mga taga Canada, may good morning ninyo diyan. Ma'am Nita Valdirusa. Good morning po, gato ni Ma'am Ba. Gato ni Sir Artemio Reyes Jr. That is simply a defense strategy. The prosecution should present the evidence they claim to have rather than looking for evidence from the defense. That is precisely why they are accused of engaging in a fishing expedition.

0: boarded proof will never shift. It will stay with the prosecutor. Marika dyan, sir. Artemio Reyes Jr., sir. Prosecution, mga kaigsunan. Gusto mangita ilang ebidensya ipresentar batog ni Vice Presidente Sara Duterte. Gikan mismo Vice Presidente Sara Duterte. Oy, karong buntaga ni ay may igala. Kurang nang adlaw na siguro ro mga senior citizen kay birthday ro nila. Birthday ro sa mga senior citizen sa Dakmayor sa Subo kay ilang madawat karong buntaga. Karong adlaw ilang financial assistance mga katrupa. Dawat ng financial assistance mga kaigsoon. Hoy sa mga taga Barangay Kiyot ha, agatuag distribution sa financial assistance sa mga senior citizen ari diri sa may OSIV. At bang mga kaigsoonan sa iskina sa do Barangay Hall, kaya ba si mga saag niya mo? Standby sa itong pagpadayo, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita, human lang ni pipilang kaimportante nga mga mensahe. Standby!
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
6: Nga lang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
5: Maluhoy mo ko sa usa, o'y murag wa si inahan ba ko sugi mo totoy! Ayaw!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent, permikogi na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakot. konsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Hello mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
0: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.29. Viratong oras ang tunay kiniyo sa Premium D3 Cofevex. Premium D3 Cofevex ang kapi gatambal, kapi lamian, kapi mga katrupa ka antioxidant. Kapi maka-reduce mong inflammation o maka-increase mong mental clarity, maka-regulate pagyod sa mong blood sugar o maka-hatag kanimo og malahutayon ng enerhiya. Ang kapi nga 3-in-1, makapalig-on sa gabok ni mong bukog katrupa. Kapi nga 3-in-1, Premium D3 Cofevex mga katrupa, kay nakakapi ka na, naka-santhon ka na, naka-premium D3 ka pa.
7: Jerry, Jerry, Auxilio.
12: Exciting!
13: Good morning!
0: 30 minutos na mga katropa ang nakalabay sa alas 5.
7: Exciting Pilipinas Balita!
0: Exciting Pilipinas Balita! Mga balita na hipo sa ito mga kauban, gikan sa ito mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talise, o sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, ingon man sa itong City Hall, o mga regional nga buhatan sa nasudnong kagamhanan. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo o jasilingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa mga tambalanan o kapulisan. Kiningtanan inyong masayran, inyong makitan o inyong madunggan din hilamang sa
7: Exciting Pilipinas Balita.
0: Unahon nato mga katropa, pagpamati ang mga balita. Mga kaigsunan, gikan sa tuang balay lungsod.
7: City Hall Report.
0: Mayor Nestor Archival nakig-alayon sa NGCP o Vico. Mga nagkadawat o mga reklamo kabahin sa nasinating rotational brownout dinhi sa syudad sa Sugbo. Italy sa report sa Ironato kinipiragi sa pagpamati ni Katropang Crystal Joy Filerca.
7: Live report.
14: Sa nilabay nga simana, tagduha ka oras og tunga ang gipatuman nga rotational brownout sa Visayan Electric Company Conveco sa nagkadayang dapit subay sa nasinating red og yellow alert sa Visayas grid. Subay ni ini, pipila na ka mga magpapatigayon din sa syudad sa Sugbo ang nipadangat sa ilang reklamo ngadto ni Mayor Nestor Archival tungod kay nakaapekto na kini sa ilang negosyo. Hinungdat nga nakigtigom si Archival ngadto sa mga kadagkuan sa VECO og National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ni adtong nilabay nga semana aron nga mahatagan kini og katinawan. Matod ni Kenneth CSR, ang Chief of Staff ni Archival, nga gipasabot sila sa VECO nga gikinahanglan ang pagpatuman sa rotational brownout tungod sa kaubos sa supply sa kuryente.
15: Alauna, hangtod sa lasingko, natay rotational brownout on siya itubag sa Beko. Natay rotational brownout, alauna, hangtod sa lasingko sa mga residential. Aron magkapadayon ang atong establishments, atong commercial o industrial sa ilang function. Pero alasayas hangtod sa lasingko, ato na pong itagang priority ang residential. So magsika na po ang residential, anong mga orasa?
14: Sa gipagawas nga bagong advisory sa VECO, sukad September 7 hangtod September 13, magpatuman sila og tag-usa ka oras nga rotational brownout gikan sa launa sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabii. Gibutyag usab ni CSR nga tungod sa kasamtangang sitwasyon sa Visayas grid, giawhag ni Archival ang mga malls nga mosalmot sa interruptible load program.
15: Kani encourage sa mayor ang atong mga mall and other establishments kinabatang sa itong ILP kanang i-reduce ang ilahang capacity nga magamit sila sa ilahang generator aron lesser degree ang paggamit nila sa ato ang power kanang electricity power na ito.
14: Usa sa gihangyo ni Archival ngadto sa VECO nga di gyud mawadan og kuryente ang mga tambalanan ug ang gasoline stations. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
7: XFM Report.
12: Exciting.
13: Good morning.
0: Salamat katropang Crystal Joy Felerka sa mga report. Nagato sa tugtog na 34 minutos o 49 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
7: XFM Police Report. Police Report.
0: Police Colonel Sumaldi ng hinaot mapadayon ang mga lamp projects sa Cebu City Police Office. Hindi may kalabigitan, mahigala sa proyekto lamp project sa Station 9. Katag mga kaigsunan, huwag ko masayop. Huwag libreng pabahay, ngantos may mga balay. Magpa-appel niya po, Gusta, kay Station 9. Italye sa report sa iron nato, mga katropa. Ang representante, mga higala sa media sa Police Advisory Group sa Station 9. Tropang Eric Pahanono Tamaro.
7: Live report.
16: Okay, salamat na katupagan, Jerry. Magkakaigalaan gi auhag no sa ato usab nga officer in charge OIC City Director sa Cebu City Police Office CCPO aga ato usab nga kabilisan katupagan, sir, nga sa butagad sa presinto ni Bingaw tapapalay ni ang ilaw usab ka mga dalay kong buhat sa matagin nila mga lab project at mga share diin na kagapong adlawa, no? Lain na po ning panimalay ang gitukod lang panimalay alang sa itong mga labing kabos mga kaigsuunan ang turnover katupang share sa managtiayo ni kinsa unong katuig pong naghandom ngunta sila makabalay, no? Dinigi pahigay ng turnover ceremonies may barangay pamutan syudad sa Sugbo diin na aga managtiayo sa mga Louie o Kimberly katupang share kinsa doon ay tulog kaandag aga kinipong binipisyaryo sa maoga lab project nga gipagayon sa kinipong kinipong police station 9 sa itong Cebu City Police Office lab project. Itawag nila Bahay Mo Sagot Ko program din ang kining police station 9 na police personnel labagan po sa advisory council katapang sir nag abag-abag ni silag mga kining pundo katapang ganser mga kigilan para mapatukod aga kining mapatukuran o kinipong di kong anak kadako katapang sir but kini at least di mabasa sa kini pong panounce one ang kini pong mga kining poor deserving o kini mga beneficiaryo katubang seri mga kahigalan si Police Colonel Ricky Sumaldi kinsa ni apilog tungas katubang seri mga kahigalan at sa turnover ceremony kahapon nagdaig sa mga buhat sa presinto Noy Bioga nang hinaut nga mapadayon ang kining maong buhat kay nakonigtabang katubang seri sa itong mga kaigsuunan o ingon man kuhan po ni kanang advantage po niya sa itong kapulisan kinsa gusto gin nga mabalik no ang tinguha sa anang katawhan des komunidad katropaga Jerry mga suki nga tiga paminaw ato ipadangog makadali katropaga Jerry palagi lang ta katropaga rap tipik lang og kabahin mga 30 seconds lang siguro pamahayag ni Police Colonel Ricky Sumaldi aga OIC City Director sa Cebu City Police Office kon CCPO.
0: So
16: ato siguro ga balik-balikan naka-namo din sa inka tropa ga rap
17: niya na dara. Station, I hope continue natin itong ganitong project at marami pa tayong matulungan. Although nanggaling sa sariling pera, sariling pawis, pinaghirapan, ng bawat kapulisan ng mga stakeholders natin para makatulong. Kaya hinihingi ko yung hinihingi ko na alagaan din ng ating beneficiary yung binigay na regalo sa kanila. And again, sa ating Station 9, I hope itong mga initiatives na ganito, best practices, ay
16: so katropag Jerry, katropag
0: usama ni siya, katropag Eric, kining delivering pabahay, usama ni project ni sa inyo ha, sa Police Advisory Board sa Station 9?
16: Sa kon gini pulis og sa kinipong na puy suporta ang advisory council katropag Jerry. So morning matag gani tinguhan la matag tuig tax kon Jerry pero tungod sa mga bagyo mga kalamidad. So since 2016 murag unom ka balay ilang nahatag ang uban kinig yung kon katropag Jerry
0: kana bang wa mga balay
16: way mga balay
0: na barong-barong lang yun.
16: Ang ilaha mur gagmay jud kayo nga murag kanang balis pati so ilang gi renovate dako ka to pag Jerry para usab nga atis in town binta-binta na lang kabuyan sa ato in town mga beneficiary ka to pag Jerry mga suki nga timo kaning latest nga beneficiary ka to pag Jerry ang ilang balay ko lagi drapal no kanang trapal-trapal lang unya problema in town sila kay laki ito kagahapon kay panahon sa tinguan mang reklamo in town ning tulok ka chikitings katubang Jerry basta sa uwan unya kanang maghilak in town inahan sumunta so, gahapon kung nag nakahilak ang inahan kay at least tears of joy to katubang Jerry kay panahon sa uwan at least si naman di na mabasa sila unya semi concrete na ang katunga siminto ang katunga mga kahoy na katubang Jerry at least nindot na ilang pagkatulog panahon sa bisag mag-uwan pagkusog katubang Jerry. So mga katubang Jerry ito kasikas gikan sa Police Station 9 Cebu City Police Office mga katropa habtik lagsik ba inyong gusto mga kahigalaan nga bisag gamay ra mo pahuway maka perform gapon mo diha sa inyong sab nga mga akin nga duties and responsibilities pangapi mo Santom Plus Cop Mix mga kahigalaan kay good for the heart di magpalpitin yung kasing-kasing di mo nervyoson at the same time good for kuan pa di siya mga kahigalaan di tadali magkasakit sa itong fighting capability kay taas di o vitamin C tungkol sa kamunggay o sa mangustin anti-cancer properties sa mangustin taas po kay mga kahigalaan Santom Plus Cop Mix mapalit sa mga dugan ng tika sa inyong dapin. Alang sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM News.
12: XFM Report.
13: Exciting!
18: Good morning!
0: Salamat Katropang Eric Panonot Amaro sa mga report. Nagatun sa tugtag na 41 minutos o 42 segundos na mga Katropang nakalabay sa alas 5.
12: Capitol Report.
0: Kapitolyo mo palapad sa bulk water system sa probinsya sa Sugbo. Italia sa report sa Ronato kinipinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
12: Live report.
19: Yes, giplano karon sa Cebu Provincial Inter-LGU Waterworks System Office nga palapdan ang water service sa probinsya Sugbo gikan sa 5,365 ka mga koneksyon ngadto na sa target nga 15,000 ka mga koneksyon sa pagkaron kasabtangang nag-operate ang Carmen Bulk Water System nga dunay 6 MLD capacity og Moalboal Bulk Water System nga dunay 3 MLD capacity gipangadaman usab ang bag-ong bulk water system sa lungsod sa Oslob Barile og Malabuyok nga target mahuman sa tuig 2027 ug tuig 2028 ang mounting nga gipasiugda karon ni Governor Pamela Pambriquato isip pagpalig-on sa infrastructure, manpower ug watershed protection aron masiguro ang sustainable nga supply sa tubig sa Sugbo kini usab nanot ini karong katalagman ug ingon man mga kakulian nga mga masinati sama sa El Nino nga gikatakdang mga tagamtaman diri mismo sa Sugbo karong uwing to bahin sa karon nga tuig hangtod na sa unang bahin sa sulod nga tuig importante nga dunay reserba o inana kadako nga bulk water supply diri mismo sa probinsya Sugbo matod sa gobernadora aron dili magpabiling apektado ang kining karon atong magustuwente panahon sa huwaw sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata ano na kinilutin beta-carotene vitamin E o zeaxanthin alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas kinang katropa Greggy Magdaro XFM News
12: XFM Report
13: Exciting
18: Good morning
0: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report Nagatong sa dugtag na 43 minutos o 47 segundos na nagkalabay sa alas 5.
12: XFM Police Report. Police Report.
0: 10 anyos gabata, patay, human kini. Kung hindi man usa kritikal, humana banggaan. Sasakyanan, gipanagiyas, gobyerno, mga kaigsunan. Italia sa report sa Iron NATO ginipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
12: Live report.
16: Yes, nagkasalamat ka na mga Jerry Katropang Rafael Diataron mismo sa panimay. Sige na yung mga 10 anyos gabata. 10 anyos o again for student gabata nagkasigyod. Siya ang isang kinabuhi kinuman na samta o sa agritikal humang kinagibang banggaan yung duha sa o sa ka-SUV nga red plate aga plaka. Yan na mo ni pasado sa 200 tag na sa utok adlaw nga Martes. Sige mo adlaw si Tribute Otsunos Mil Banisais at ulusab sa adlaw nga tahuan sa Mahal Gabiring Maria. Ang namatay mao si Jan Andrew Cañete, 10 anyos, taga Sitio Tapon, Barangay Kandugay, sa lungsod sa Barili. Samtang critical pasod sa tabalanan ang barkada nini nga si Amay, 8 anyos, ang driver sa SUV nga government-owned vehicle ang nakakaroon gitanggong sa prisuhan sa kasantangan sa Barili Police Station. Subay sa akin ay pamahayag katapang sini, katapang karapay sa akin ay ginikanan nga sila si Minadro og Jusain Cañete ngang ilang anak nga si Jan Andrew og Amay netong itungura ang nag-angkasay sa bike samtang ang dagan kini pauli sa ilang balay ang kining SUV gikan sa barangay Hiloktog sa lingang barangay sa Gandugay dihang pag-abot na diha sa usa ka pribadong resort kini SUV matupang nga may overtake sa usa ka motor hangtod nga nalangan ng kining SUV maong nagkasugata sa bike nga gisakyan sa luha. Tungod usab sa kakusog sa daga sa SUV nilatayan ang kanyang duha apan kining si Jan Andrew mo'y nagabihan nga mahundo siyang kamatayon sa nahitubuan nagpabilip pa katapan siri ang lakra sa ligid sa bike o iwan sa isakya sa duha ng mga biktima. Ang plaka nga pula sa sakinan nagpasad pa sa kalsada lagi plosab ang duha ka mga tsinelas sa duha nga nagpabilin pa sa lugar nga nitabuan. Now atong karamihan diri gamay na akong atong manabi ning ginikanan sir gamay na sir kang mga about ning corner o si plano niyo sir sa kining kamatay sa yung anak ko sir
18: si
16: ma'am gamay lang o si plano mo sa kamatay ni yung bata niyo o si plano niyo.
18: Ano bang sa siyang?
20: Ano na mo nga? Ano bang sa siyang ibuhap?
18: Kanya, why naman kinabuhay sa mong anak?
20: Siyang servisyuan ang kinabuhay sa mong anak. Kadi lalim mo, wala at anak. Hindi ka bayar ang... kwarto.
16: Eh. Ang kanyang yung bata kaghapon ba? Bali, nanang hindi sa inyo, no? Nga mula agi. So par ang kanyang ma'am, ang kanyang driver sa SUV, inyo naman pa sa gagkaso ma'am, no? Ma'am, last day ma'am, yung malalang panawagan sa kanyang driver sa nagabangga sa iyong imong anak ma'am.
20: Kung ano yung panag-yang katapisuhan, yung kung ano nang iyang ibuhas. Okay, mamatay mo yun ang anak.
16: Kaya di ba dapat ipangundi yung magpulis na?
20: Napanggay na pangundi yung magpulis na siya. May karoon, hindi na mabuha. Tungod sa driver nyo, klaro.
16: Ma'am, salamat kayo, ma'am. No? Si, bato ko naman siya si Ma'am Jusain, kanya ng Cañete, ang inahan sa ang kanyang biktima. Net, aron ato bang sa lungon sa kanyang mga biktima nga si ang kanya ng ang Jet Androon niya, karong ihaya din ito. Tapos ang kanyang suspect nga katong driver sa SUV, ato pang giberify ka naman siya kay atong nakuha ang informasyon, allegedly, nga ang kanyang mong sakinan, mato pang ang kanya ng gipanagihan sa mayor sa Barili, but ato confirm, ato pang ipabot usap ang kanya ng pag-confirm gikausab sa Barili Police Station, Karaban Jerry. How's that, Karaban Jerry? So, man ato pinaka-ladies update o dinibis mo exclusive live. Karaban sa kini mo ang paghita mo. Kakahapon lawa, kanindua, nagduwa lang ng bike, apan gisugat yun sa mga SUV. Ngayon dan, nagkalas kini mo si Jan Andrew o tigal pa ang barkada niya si Aya Samay. Diya mismo sa tabalanan, sa Osaka Bibaro tabalanan, diya si Dakbayan sa Sugbo. Live and direct dinibis mo sa may sitio Tapuan, Barangay Kandugay, lungsod sa Barili. Kao ba ni katropang Jan Ray Redobrado? Inyong katropa, Benji Talisik, XFM News.
12: XFM Report.
13: Exciting!
12: Good morning!
0: Salamat ka ro pag-bidget talisik sa mga report. Nagatong sa tugtak na 48 minutos o 45 segundos na nakalabay sa la 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Ay nagpakita siyang tabanido yung mga katropa. Gatong susa kadalaga, gidako pinoon. Ay tabo ni sa dakbayan sa naga. Detalye sa report, sa Ironato ginipinagi sa pagpamati ni Katropag June 14.
1: Live report.
21: Yes, gipadakop sa kapulisan sa Dakbayan Sunaga, kining 19 anyos ng ulitao, humangiingong nagpakita ni si Ihang Tabadidoy ngadto sa 20 anyos nga dalaga. Dito sa National Highway sa Barangay Langtad, City of Naga, alas 8 ni sa gabi, ang kining suspek, giila sa mga saksi, nga si Lawrence Daniel Buntuyan, 19 anyos ulitao, residente ni sa Kamagong, Lahog, Cebu City. Sa investigasyon sa kapulisan sa City of Naga Police Station, nga samtang naghuwat sa northbound, nga pampasaherong jeep, kining 20 anyos ka complainant, nga si alias Lovely, kauban kining duha pa niya ka mga higala, kapulos ni sila mga residente sa lungsod sa Argao, kalit nga miagi kining suspek nga gituhuang hubog. Giingong gikumpronta sa suspek kining biktima o giakusahan kini nga mauin nangawat siyang kwarta. Bisan pas pagpasabot sa biktima o siyang mga kauban nga wa siya mangawat, mipadayon gihapon kining suspek siyang pagsulti o dili maayog mga pulong ngadto sa biktima. Mas nakapakurat pa sa biktima dihang giingong gihubo sa suspek ang iyang shorts o gipakita ang iyang tabadidoy hinungdan sa kahadlok o trauma sa biktima. Mga alas 9:30 sa gabi na dawat sa City of Naga Police Station ang report kapahin sa mong insidente human mitawag ikining usa concerned citizen og nangaayo og police assistance. Giobanan sila sa biktima og mga saksi sa pagpangita nining suspect. Nakit-an kining suspect dito na sa Guanzon Beach Resort sa Barangay Langtad, Naga diin siya mulampusong nadakpan. Nagtingkagul na karon ang suspect sa silda og giandaman na og mga reklamong oral defamation og unjust vexation. Mga katropa, ayo kalimot pagdumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ng vitamin C. Alang sa Nagay Usang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
13: Exciting!
22: Good morning!
0: Salamat ka rin pag June 14, mga report. Nagato sa tugtak na 50 minutos o 54 segundos na nagkalabay sa las 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Standby sa pagbarabana sa kahintang sa panahon. Good morning, Dave. Gato ni Ma'am Arlene Placebe. Ngon man gato ni Dave Balulot Lirin. O inyo, Boy Tagsip, og ni Marlon Firel. Maglanta ni Gatong Tulumanon. Ayog pag-pamati sa doon mga nagpaminaw na to sa radyo. Alas sa pagbarabara sa kahimtang sa panahon, magkauba na to ang weather forecaster sa pag-asa magtan. Katrupa mo. Weather forecaster Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning.
23: Yes sir, good morning. Good morning sir, sa tanan na itong mga tipaminaw and mga kayatang weather update. Panay nag-apektar ang habagat or southwest monsoon sa lakong barn sa itong bintag sa Visayas. Ngayon sa itong forecast weather, di Sugbo, baka sa natin nakita ko nag-tumpungan na rin. Kaya sa matagumong kalangitan, na ating natin chance sa isolated rain showers or thunderstorms, especially sa hapon o sa kagabihan. Panginoon sa kalagatan, hinayang at isang sarangan na hangin ang magpapasalabi. At ang kalagatan, malinaw nito sa kasarangan sa pampangbalon. And then Subo, kalagatan na ipang-taob, hinayang at sumigit na hinta sa kabutagon. And mo na sa laskot sa sumigit na ikonong sa hapon. O katong temperatura ng Subo na sa 38-34 degrees Celsius. Haring adlaw mo sa lupala si Kukwantay sa hapon. Baka na itong latest weather update and kinisi Ana Dumdum, maayong buntag and then salamat.
1: XFM Report.
13: Exciting!
22: Good morning!
0: Magigala, maayong buntag. Sa gihapon, ako'y paibalo di adinyo. Di adapta diri sa XFM Cebu, 88.3 sa dial sa iyo mga radyo. At ang time slot is alas 4:30, ganto alas 6 sa buntag mga katrupa. So ganto pa mga tultul na ito. Gitultulan mo na ako. XFM Cebu 88.3 sa dial sa inyong mga radyo alas 4:30 gato alas 6 sa buntag atong time slot mga kaigsunan. Arita sa mga balita mga katropa, ang General Manager sa Cebu Port Authority mga kaigsunan ang gipaubos sa immediate 6 months preventive suspension mga katropa kana gumikan sa gross misconduct o gross neglect of duty mga kaigsunan. Kada uban gi tahasan gi or sa Cebu Port Authority, mga katropa, ipatuman ang mga gimbuhato ni Piruan niya tumana. Si General Manager Francisco Kit Comendador III, mga katropa. Kini si Kit Comendador, mga igsuon, General Manager Cebu Port Authority, dili din siya matinumanon. Sumunin leksyon ni Anto, mga dili matinumanon, ma-order to mga dili matinumanon, mga kaigsunan. Suspensuhon ug unom kabuan. Gubikan sa gross neglect o gross misconduct, mga katropa. So kamodya, doon na gani isugo ninyo, tumana. Ay, para dili mo mapariha ni ining General Manager sa Cebu Port Authority, nga si Francisco Kit Comendador III, nga gipaubos sa unong kabuan nga preventive suspension sa Ombudsman, ang maong kamanduan pinirmahan mismo ni Ombudsman Buying Remolia, mga katropa. Speaking of Remolia, ang Remolia Brothers Ombudsman Jesus Crispin Remolia, mga igala, o si DILG Secretary John Vic Remolia, manglupad kini sila ngadto sa Pransya kay ila daw kunong pangitaon og ilang dakpon si saldi ko, mga kaigsuonan. Purbida pagamaayo yun din nilag dipinsa ay kung ilaraw ilarang lulo ninyong upaw. Kamog yung duha mo ngadto sa Pransya kay inyong pangitaon og dakpon saldi ko. Ing na inoon, magsuroy-suroy ra mo dito at the expense sa gobyerno.
2: Jerry, Jerry, yo, CEO.
0: At kuno kuno si Las Buye o si John Vic, Remolia Brothers France, kaila pa itaon saldi ko maigala, rundakpon, ilara lulo ninyong upaw, bakasyon mo dito eh. O niya, pagastuon ninyong gobyerno.
2: Jerry, Jerry, yo, CEO.
0: Samtang ang prosecution, mga kaigsunan, ila daw kunong ipresentar si Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa, nga ilang testigo. Kining prosecution, mga igala, murag na shortage kung din sila ilang mga testigo. Kaya ilan ang ipresentar nga testigo, mga kaigsunan, ang ilang gireklamo.
2: Jerry, Jerry, yo, CEO.
0: Una na ilang abogado, gusto ni ining ipresentar ilang himong testigo, mga kaigsunan, mura nag-fishing expedition ba? Mato galali sila, mga igala. Karon, si Vice Presidente Sara Duterte na po ilang ipresentar ng testigo, mga kaigsunan. Although allowed this is malaod, pero sa itong tanaw, murag at isang mga witness or kining ang prosecution ng impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa, nagka-shortage ilang witnesses.
2: Jerry, Jerry, oh, CEO.
0: At naging musunod karoon dayon ang kasikas kauban ni Attorney Ray Malikay Gialon. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa-katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr., marabilit sa maingon. Mubalik kong bapuhon sa samagtag ng istasyon alas 4:30 at alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Payong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Walk ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes to help!
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilaw, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong pana o Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Itang mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Sunod Blasol.
2: Ako si Don sa Kamaestra.
3: Maka-ulcer po.
2: Nag-research ko on sa'y maayo at nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
1: Sunod Blasol. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has ng akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tumani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya mag-

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Nahumanig kita si Katulog karahondan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap na nagawa?
2: Malawagi kami ngawan pa.
1: Ang sumay mga kami ngawan nga. Kuha na matagtulo. At alang usban ka ng tataod, nagturbo bitaw ko.
2: Giminaw ko eh.
1: Ang sumay mga kami ngawan mo, nga sikim ka hikap na nagawa.
2: Naamo ko kung ano sa una. Ay,
3: exciting!
0: Lupig pa nimo ang Lasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win na pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulok ka high grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try, wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Mga katropa, exciting dito.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:12.
3: Brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigawag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Sa Los Popole, Est Suprimalex, ang kaayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Adlaw karon nga Miyerkules, Pizza 9 buwan sa Setyembre, tuig 2025. Dakong isis rap-rap kay 99 ko, no? Sa mga nang 99 rap? Sale shopping. Tingnan may ka diha kay naamang kay pangpalit sa sale. Kini atong bulsa, bisag katulo pa mag-sale, wagyo'y pulos. Bisag muabot pas 10-10, dahil 11-11, dahil 12-12. Bisag mula pas pag 13-13. Kamu diha mga katropa, naamoy para andam shopping. Kay daghan mang gino kayo karon ag pinalitay online ag mga shopping social media platforms, mga katropa. Ala, ari lang tayo, way shopping diha sa kining bugas. Kining pamilyado na ta mga katropa, ba lahi naman yun, gitanaw-tanaw na rin rap-rap mga bagong karsuni sugsanina. Kining ato, asa ta makabaratog bugas. Lahit na yung paminsan. Kamu diha, si Ronnie Karen Tude. Akin si Ronnie, huwag mo ni problema. Ang pangita ni bagong sapatos pang dagan para sa sunod marathon. Kamu ni si Ronnie. Kaya establisher naman kayo ni. Ang entrepreneur o running enthusiast. Abot ni tibuo kalibutan, bisag asang nasura, basta na'y marathon mga katropa. Ito adiha. Ang garbo sa Sugbo, Sir Ronnie Karen Tude. Nakadiha karon sir sa Mandani Bay, pa kundisyog maayoy. Grabihan naman na ni Sir Ronnie, akong pag-ampo sir kanunay, Butangas Kapiskay sa panglawas. Huwag magpabilin ang imong kasing-kasing manggihatagod, malumo, manggiluloyon. Kanunay na to nga mga programa, mga ketropa. Labi na itong mga charity work na agyod yan, nagbansiwag si Sir Ronnie Karen Tude. Salamat kayo, sir. Amping og ampos ka na. Ihay lang itong mga injury. Basin na overwork kayo. Aga ito ga TL diha, sir ba? Pero condition, kaya ba man eh, namang gini-coach si Sir Ronnie. Kamusta diha itong mga GRT runners up? Nagdagaan ka ron diha sa oval nga perting alibao nga. Happy to interrupt sa oval rap kay Dagans Mrs. Abin ako nga di ra kayo ba ang bati tan-aon picture katong mga nag-vlog, katong mga nag-post sa FB, katong mga kauban na tos buhat ang gi-focus pag maayo ang mga buslot, ang mga lungag, ang mga alibaong dito sa kining atong Sports Center Oval. Sus, in town, pag-adto na ko rap, nakuyawan ko. Kay abi na kong ako gi-adto rap, dagan. Mutanaw kong dagan, muram ako gatanaw sungkaan. Perting pagka-lubak-lubak na rap, perting pagka... nagkuas, bangag in town, aluoy tas mga runner. Nakuyawan ako, labinas ka doon mga bata in town na fragile pa kayo ba? Sensitibo pa kayo, o mga TL, mga katropa, wapay sakto ga training. kay nangandam sa ilang mga running events over the weekend. Sus astag matikal po mga katropa purbida. O nagkamodiha nga naminaw karon ron kung naamoy planong Wanto Sports Center. Wala mo kumpiyansa mga katropa. Kanang inyong running, kanang inyong jogging, himuha nag-walking. Ay, mas may mag-walking kaya ang atong TL, adili kayo ma... Duot nga to sa saog mga katropa. Perting libauna. Diba? Ha? Perting alibaunga. Di maigo, madapat nga to sa dan. Nga to sa ilang rubberized oval. Na murag hapit katunga ato. Buslot man. Stang wawatan awan mga katropa. Perting layo aragyo na to snaga. Sambot na kining bag-o pa lang dito sa ming lanilya mga katropa. Ayaw man pagkatrabaho. Mura mag giwiris-wiris man. Mura gipatak-an mga katropa. Mura mag gitagap-taghap lang. Tawag ba trial and error? Usa na ba itaw pagkaunsa? Mas may pahaklapon to kay kauhaw lang ba kayo? Nga maukad to mga katropa magrepresentar sa LGU sa Sugbo. Kaya publiko man na. Nibayan man tag 20 pesos ka na entrance mga katropa. Pating naghanas tag 20 dito. Ay na lang pag mintinar sa kalimpyos lugar. Pero bisag usa o kalimpyo mga katropa na ay mga mamunit sa mga basura. Kadung uban pataka.

Ngatong gidada, mga pandias plastic. Mga katropa, mga plastic, ilabay na itong tarong, itong pagkaon. Ang kining saging, nga panit saging. Asus, pagbida dito ko. Nakasaksi ko dito, mga katropa. Mura bag, tanaw nila, basurahan man ng sports center. Apertimang pagkaugaw, apertimang pagkabatia. Ato lang patakag labay. Ang ato nga mga kinanan, ayaw lang sa itaon. Ato lang tampo, mga katropa, ang ato nga consciousness. Ang ato nga pagkasugbuanon, mga katropa. Di lang tamo, apil-apil, ang apertinang pagkaugaw, apertinang pagkabatia. Sa sports center, dugangan pag yun ato ga, daghan kayong basura, mga katropa. Maulang na ang ato ga, tampo itaon, pero probida. Tarungan na ninyo eh. Sus, paitagin kayo. Makapamalandong ka mga katropa. Pwede magdatuan ng dakbayan. Sugbong anong maumaning oval. Pwede yung pagkabatia mga katropa. Pwede pagkahugawa. Pwede pagkalibaunga. Aga oval. Muna kinig mga klasiha ng mga world class top notch runners mga katropa. Lihay diha sa sports center eh. Ato na lang sila sa Boardwalks Mandani Bay, mga katropa. Pwede pagkaninduta. Baka Boardwalk nitong Mayor Val Chongs Naga. Ari baka sila sa Minglanilia nga oval nga pwede pagkabaguha, mga katropa. Muna nga kita, kinahanglan in town nga muapas ta ini nga mga LGU. Kasayang na lang sa atong pagkaharang dakbayan sa Sugbo, mga katropa. At atong pagka Queen City of the South. Kanya ikabot na to sa itong nagbinugtong sports center. Nga, pwede man ganing pagkagamaya ka na diyan na pita. Huwag mag-itay kayo mga public parks and playground. Dinisfente, ipasagdan lang sa. Sayang kayo, ninduton ang tana. Aron mga bata, magtapok niya, pamilya, mga katropa. Na adiha, mahapon, magka mabuntag, magpiknik. Na ay lugar ba nga kapahulayan, karilaksan, katapukas pamilya, kaduwa-duwaan sa mga bata. Man, mao maghihapon, pwede mapagkahugawa mga gabi, pwede mapagkabatia. Yes, Plaza Independencia. Huwag yun in town. O na nga, kinahanglan nga na ay mga open spaces. Mga katropa, di lang sa, na, sa mga private nga mga investors nga mag-aganta, doon may ayala, padlungon mo tas gwardiya. Kaya nagdaghan na kayo mga magmagdag, mga pagkaon, mga katropa. Arat niya sa IT Park. Di na ito magsalikan, doon may El Curso, doon may SRP. So ang gobyerno unta ni ini mga katropa maoy mangunay sa paghatag og pasilidad sa atong kaigsoonan labi na kita nga mga kabus mga katropa nga watay kaantuan di man ta gusto mo adto small kay kining atong tinigom delikado kayo ga makatudlong atong mga bata unya didto small impas man dayon kay pertima pagkamahala di ta gusto magsigi sa balik-balik anang mall. Ato tas gawas outdoor activities ka nagdagandagan sa mga bata mo na inindot kayo. Magpiknik-piknik mga katropa. Inindot kayo na. Kaya listen man, pritan magpiknik to ato dito sa bukid sa may Trans Central Highway. Ang pangutan na karukin sa may mo. Pupasakay na to padong dito. O kung na ang mga ganit ay sakyanan mga katropa, kinsa may mga gasolina. Piknik ang panahon karon pero ting pagkamahala. Di palo nagdubinta pisos matag litro na ba? 92. Matag litros krudo. O niya apa sab niya na ang matag litros gasolina. Ingon ana na kamahal din ni sa Pilipinas. Kamu diha sa Canada. Ay ko mga igsoon. May mani ako mga igsoon. Kaya wak ni sila gaantos dito. Kay ligon kay ekonomiya. O niya sige sag padang manoy. Masay akong gignan sila rap nga perting dugaya man ang inyong balikbayan box no sa akong duha ka mga igsoon niya galumba magin sila paburutay paawasay anang ilang balikbayan box sa akong gignan Inday Inday Rizel Buboy ako manghod nga aron di ta kining maglibog maguwat og dugay unya mawang pasinsya ni Manoy ba kun anak ninyo diha way problema makapaabot anak. Pero ay mong kabalaka, basi na nabalaka mong mayong gusto kay ipalit ni Manoy aning 99 nga sale shopping. Ang Western Union rap, dali ra kayo na. Dali ra kayo ng Western Union. Ang nakanindot sa Western Union, kay kanang Canadian dollar, gani nga lang ipadaan to rap. Kanang Canadian dollar. Kay bao ka rap? Ikaw po 3 piso na. Hindi na ito maglison rap. Piso na ikaw po 3. Ang singkatawa niya mo rap. Ay, sige tawa, di ate kung pinalanggang manghod. Utana, rabag yun ani. Si Inday Rachel, saan? Gikasan ni nag-outdoors dito sa glacier. Ang kayahayan yung kumamanghod. Yaan lang yun din yung smanoy doon eh. Perting pagkainitas, rap-rap lang yung ibugnawan. Ga-sweater mga ani.

0: tengok sweater sudah prop. Oh iya, dah ganar bagi Dan itong sweater. Atuk tengok itong mapaksitan itong sweater dan juga. Maya, aku ingin ni usima sang badal sweater dari Nega. Pero timang pagka inita. Siya sobra manak dari Noy. Pero timang pagka bugnawa. Rukis mo sige ng mga mudrap. Nga, na yung mga paligya dito. Ikanto nila. Pertin ang baratuhan. I-appel mo sa bida. Ay, porbida. I-appel na din rin. Di magyapon magamit. Nagin yung mga di magamit. Nga, mo'y makapuno sa balikbayan. Kung sa magyapon gamitong man. Ay, wak man. Agay pa sunod. Ang western yun. Yan. Aron makapilis man. Wala na kabuutan ni ako mamang. Ayaw dito magkumpiyansa. Kaya akong iaan sa Nas, California. Auntie Eva Magnag Yalon Mara. Punigadana ko og kuanrap og on cloud si Auntie Eva. Og katong on cloud nga sapatos og katong suhoka. Uy, pagtan-on ako probida 12,000. Usa naman ni taw. Ging nan ikas na lang nante. Sa Allah isa nang kas dong. Alantag ng duta. Bago man taon to akong first degree cousin na nga nabalik after 10 years. Okay, nabisi mo sa pamilya dito na nag-renewal of vows sila sa House of Silence. Ang kapilya dito sa Maria Luisa Subdivision sa suod mga katropa. Doon niya dito may Chateau de Bosay. Ang tibuok pamilya, nagtapok. Ang subo lang kayo kay atong pagkasal nila in the same venue sa House of Silence mga katropa. 2 apat in taon akong anhing mama o ang akong anhing papa. Kaya nga, muragikumot akong kasing-kasing. Naglakaw ko dito mga katropa padong sa altar. Nga nagpaso may gikan sa hiling pultahan. Kaya akong mahinumduman in town. Akong nitaliwan ng mga ginikan. Hapong adlaw dito ko sa Kwanrap, Our Lady of Simala. Kay birthday ni Mama Mary. Ining ato sang hinuklugan itong sitwasyon. Kaya gipangayuan sa pasaylo na ito itong mga manggintay mga ginagmay. Kaya ba? Mamutbot ang ginagmay rin. Mamutbot ang disibyan. Sa itong programa. Kaya nga, say mahagit magutang manager John Lee. Kaya nga ba, sa mataron, padatuay ta. Himo lang ito ta ni. Papubrihay ta. Himo na siya. Istorya ga katawanan mga katropa sa nay mga lamas kinabuhi nay makapalingaw sa ato ga kinabuhi mga katropa kay lisod kayo ga seryoso na to delikado kay ning pangradyo ug seryoso mga katropa ang maseryoso bitaw sayo man nagawa ang istorya ming John Leader mga kauban diri mga news reporters news writers di lang kay ta magseryoso ila bina mo handle tag programa kadang seryoso delikado ta sa atake ay kaya anyway ang importante makapadangat sa mga sakto tarong oga why pabor pabor nga mga balita balita lang siyempre komentaryo pabor pabor yun na ato manang opinion ato manang hunahunag panahom mga katropa. May kamuda kumusta ang panikaisikay nag drive mo karon mga driver's taxi ito ga mga suki mga katropa kumusta mayoga buntag ninyong tanan din nakapangapi na ba mo mga driver's jeep driver's bus mga katropa ayo kay nagawas ang El Pardo Transport this is my Pardo area mga katropa ang biyahe niya mga basad mga shuttle service diya sa light shipping lanog-lanog ng XFM ha. Dungga na ito si katropang Jerry Auxilio kaganihan. Of course, naman dito ga Brad nga anak sa Tag-Iya, mga katropang. Tag-Iya, nasan? Jonathan Inting. Brother, long live. Salamat kayo sa itong mga igsoon. Mga Brad Lugsay diya sa Alpha Caparo. Mayong pagpaminaw ninyo diya, brother. Mayong pagtanaw sa itong mga viewers diya sa YouTube. Huwag mga viewers usab sa FB Live. Official page sa XFM Cebu. Ato sa mga kaila karon daghan kaya kining gadrive na magsayo. Pero holiday man ron, Osmania Day man ron rap. Nagisunod ang atong Y-class din eh. Kaya gahapon na nasuspende man to tungod sa transboundary haze. Maumang gahapon atong AQI o Air Quality Index mga katropa. Pati gahapon kayo, unhealthy. So muna karon sad ang Osmania Day inumnuman ag kani pangunasod mga katropa Sir Heyo Osmania atong hinuklugan ang ilang mga sakripisyo maghiskutag mga bayani maghiskutag mga anaa sa gobyerno mga katropa ang usang akong gitahod o gitamod sa nga akong classmate mga katropa nga nangalagad yun. Umana mo pag college mga katropa, nangalagad yun sa gobyerno. Tinuuray nga public service ang gibubuin. Ang akong gisgutan ang gada karon sa Department of Foreign Affairs din sa Sugbo. Dr. Angel H. Espiritu Jr. Kuning classmate sa College of Arts and Sciences sa University of San Carlos Department of Political Science mga katropa. Ako nagining napahimad anjan sa unang kining tawhan. Ngilngig ni mao gyud. Gumikan kay sa klase pa namo sa una mga katropa, mailhan nimo ang leadership trait. Unya ang pagka-visionary ba. Tanawa guna diha mga katropa kana lang mandato sa Department of Foreign Affairs. Gikan naman eh. Nagka-gidlay naman ng antos ubang nasod mga katropa. Isip attaché. Dito na ni sa Portugal. Nagbase sa Lisbon mga katropa. Sa atong embahada. Akong gitanaw nga wabot ang panahon. Mamahimo sab ni siya nga ambassador mga katropa. Si Dr. Angel H. Espiritu Jr. PhD. Doctor of Philosophy mga katropa. Binanig kasinatian sa una protocol officer ni siya gasugod mga katropa diha sa DFA kaya banggiitan man sad aga papainin himong directors DFA mga katropa unya ni sunod siya sa yapak ni daddy niya unya ang kana yung nga kasing-kasing sa panerbisyo mao ginay di nimo ikatudlo mga katropa ang characters tao ang bertud ang virtue og value maunay gikinahanglan karon ilabi na ining gobyernoha mga katropa. Ang nagkalandrakas naman in tauta, perti namang daghan ng mga laban suho. Perti nang daghan ng mga badlungot. Nabaw na perti daghan ng mga kurap mga katropa. Mga kawatan sa panudlanan sa katawan. Kani si Dr. Angel H. Espiritu Jr. atong head sa Department of Foreign Affairs din isugo is a beacon of light. Kaya banggi tawag sa binisaya sa itong katigwangan mga katropa nga kahayag taliwala sa kangit-ngit. Kasikas! Ako gining ikapasigarbo. Ako gining ikapaghambog, mga katropa. Kaya sinuwibi anyos pa. Magkaila, ining 18 pa ganun. Wa man to'y senior high sa una. 18. Magkaila, ining Dr. Angel H. Espiritu Jr. atong head sa Department of Foreign Affairs. Brother Doc, mayuga buntag niya. Mayuga pagpaminaw ninyong tanan. Takyo ang ya. Good morning og katropang Attorney Ray Gritkos Barangay Lawaan Dumanhog. Purok ka Jermilina. Kumusta mo diha? Tagko na ba itong Jermilina? Ayong pagpaminaw diha sa atong kaigsuunan Dumanhog. Ang lungsod ang gida sa ato nga mga kaila, mga katropa, ang banayng hika, magsuon eh. Ang akong classmate nene sa Don Bosco Batch 97, mga katropa, ang vice mayor. Panggiitan o gabutan, Wado Erwin Hika, mga katropa. Kiningadaron na sa lungsod ang iyang manghon, ang mayor nga si Gun-Gun. Kini si Wado, mga katropa, grade 5 pa sa classmate namin yan eh. Tining pagkabuotan labi na sa una rap kadto nga muhapit pa siya diri ting buotan na kabaw kang ano rap magdatog labing minus na po kabisayang manok. Pero once naminaw maning imong mga ging sakupan diyan mga constituent kaning taga Dumanhog ko makasugat mo sa inyong busy mayor ing na di na kuno kay kabuotan ingon si Ray ingon si Kasikas pangutan ang ano man kay nakalimot na kuno kag dag bisayang manok. Sa ura na mo bitawan niya. Magka grade 5 pa mirap. Grade 5, wapay pulos, wapay. Wapay nahut yun in town. Pero ngilgig na ning mga hika sa una. Ako rin ay. Okay, kining mga hika rap, mauni ang tag-iya sa kining security agency. Mahinumdum ko sa mga gwardiya mo. Igsood na ko ba sa San Carlos? Bandungan ming wado, late kay Miss Classy. Salot man ning mga gwardiya. Tanang mga gwardiya. What's gano si ibig salot? Sambot anak nila eh. Pagudyo-guryo ka na. Sos dito kadugayan. Ako na ibawaan siya na itag-iya. Wah! Ang laugawa. O na ipasunlon niya pun bisag late. Wah! Ano si Wado Hika. Magagat. Ako classmate ang manghod as Mayor Gun-Gun Hika. Boy Tagsip, Mayoga, Butang Attorney Ray, naglantaw, naminaw sa Sitio, Kamansi, Kinasang-an Pardo. Kusog tenes Kinasang-an, ha? Kap Munit Murillo, bag-ulang to ka-birthday. Labyog niya ko niya, kap. Saon ba, pwede pagkabisiha in town. Nanikay-sikay na ngayon nabuhi sa tainig mga panahon na. Kap Jeffrey Navarro, na sabi niya. Kap Susan Enrique. Atog mga suod niya, mga K-babes. Ayoga, pagpaminaw ninyo, mga silingan ni Sir Boy Tagsip. Good morning. Early Salubre, Mayoga Buntag, Altea Batumalaki Puntillas. Happy Wednesday na itong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Attorney Ray, salamat kayo. Vav G. Rehestrado, good morning Attorney Ray, ang Public Plaza. Ang buang Ray makagamit, dalhan pagkarton. O lagi na, ang pagmintinar maguda na, Sir Vince, oh. Maunay ka apan niya, pero tarungon untang nagda, daghan untang makapaymos, labi na mga bata ba, atong mada dito sa plaza, aron makadagandagan sila, makakaunta, makapiknik ta dito, makalingaw-lingaw ta, makatapok-tapok ta, maunta na importante ka. Sa uban nga mga lugar, uban nga mga syudad, lukop pa, tibuok kalibutan na, naagin sila'y public plaza nga katapukan. Kita na ata, ralihanan, rabani. Ay, wah! Bisan kapuslan o piknik-piknik kay mao lagi sa mga ingon. To ay mga libot suroy nito, ay mga buang-buang nito. To ay managhubo nito. Kasi may gandahan, ana, may makita sa mga bata in town. Wapay nakabadlong, wapay nakahipos. Sos pa ita. Arlene Placibe, good morning today. Happy Wednesday. Exciting from Kanduman, Mandaue City. Salamat kayo, Madam Arlene Rodrigo Antipuesto Inopia. Good morning, Katropa Trini Ray. Greet me, there is Tubod Badyan. Long live! Ala, diya sa Badyan, amping mo, bugna pa karong mga urasa. Diya sa taas ng bahay sa Badyan, magkuhan mang gina, mag-fog. Panahon sa kadlaw nun. Alabi na, ining kalaom na sa kagabhiyon. Suspecting ninduta diya sa Badyan, mga katropa. Dario Durun, diwa sa White Sand Beach, ha? Diya sa Lambog Badyan, itong sa bukid sa bahay. Bongon Tabulat, lagyo taga labay rap ang ato nga programa karon na nanaw ni sila online. Kanluma, Bongon Tabulat, si Sir Dario Doron. Good morning sir, salamat kayo diha ninyo sa Randy Santisas, naminaw na to. Thank you Sir Danny Almendra, watching from Orgelio. Sir Danny, Madam Connie Bimbo. Mayong buntag ninyo tanan. Good morning Tony Ray, greet ko sa akong beautiful wife nga tulog pa. Watching from Barangay Mactan, si Sir Wilberto Mercado. Thank you kayo, Sir Will. Pamainit na mo niya. Viner Fox, happy birthday sa kong guwapang anak, Christian May Bukaw. Ikan si Papa Vincent o Annabelle Bukaw. Good morning, Brother Sean Yu. Happy birthday sa mga ga-birthday karong kadlawa. May have many, many more birthdays to come. Kaya dito, apil na kong ampo tanan at tubangan ni Mama Mary dito sa Simala, perting taasas linya mga katro, perting naghanan sa mga tao, naghang kayong dibuto. Ang miadto dito ang nakanindot nga atong nakita dito sa Simala mga katro, bisang asang iskina, nagsigig panghatag o pagkaong libre. Uway bayad, haon niya ng utana ta, kaya samtang nangadji akong asawa, saluyo na i-flag sa India. Kung ano na may flag there sa India. So dito na ko nabawaan mga katropa na ang anak sa Indiano sa dihang upirahan na unta sa iyang kasing-kasing mga katropa. Pangayo nila dito ni Mama Mary ang milagro na unta di magrabihan ang sipti lang, luwas o bawa ning gihambin nga sa pagbalik nila sa doktor. Anang adlaw nga atol nga upirahan na siya sa cardiologist ang mo hiwa sa iyang kasing-kasing ang mo upira niya. Sus, pagtanaw pa din to rap, kaya susihon man naglabalik kung unsa na estado sa kining heart, kaya na may ipatumar nga tambal sa di pang operasyon. Maingon ang doktor, maayo na yung kasing-kasing. Di na kakinahanglan operahan. And that was 17 years ago, di rap ha? Akong nabawaan nito. 17 katuig nang nilabay. So 17 katuig rap, storyahan dito si Mama Mary. Ilang giampo dito nga himuon nila nga tradisyon. Timan ira pa kanang Indiano di na Katoliko rap, di na Katolikong Indiano. Pero nituo lang yo sila dito. Hindu man ni sila rap. Di man ini mo pwede pakan-on dito ga balbakwa. Ang isang random na nila. Darap, karang baka, sagrado na nila si Hindu. Darap, i-google niya. Di na pwede. So, bisag unsa pa kalamig timpla ng imong balbakwa diha. Wag yun na. So, pag ino na ko, pag-ana na ko dristo, ari ko dristo, wala tanaw, to may mga, kuhan dito, to may pagkaon dito na, pag itong mga sumay, na ay kining mga humba, to ano dito, na adubo, this wala. Pag tanaw na ko sa Kristo, namasto ako sa, uy, dito ang flag sa India. Potong na bawaan akong istorya ba? Gika na sa mga, kuhan na, mga frater dito ha, nga ilang na istoryahan, nga mga deboto. 17 katuig na. So pag tanaw na ko, diyan, alam ko sa ko asawa, kung magpangatay na, di lang tanya si Indian. Wala naman, lang may maghihatag sa daan. Ingko, uway, balbakuwa. Yusa mo na pang siguro. Alangan, ginu-ginuo na nilang kabaw. Sa Hindu, ginu-ginuo na nila rap. Anaan na silang altar dito, kung ulos kabaw eh. Nana, muna dito. So ang ipanghatag ito, manok, chicken joy. So, tipas lang ko. Dari lang ko, nag-bit-bit lang ko dari sa may humbaan. Pwede, naghanap ito yung duta mga katropa. So, nisuod yun ta dito. Sa kinapusuran yun dito sa Simala, mga katropa. Naghahalad ta dito o kining buwak. Nangadji ta, nagpasalamat, talabaw sa tanan sa grasya ng atong nadawa. O kining grasyas pagpanarbaho. Sa atong sibyaanan, sa atong mga kauban nga nindot kayo ang atong kukwabildo, muratag pamilya. O niya, labi na ikabuntag, mga pinakauna. Imagine, ang pinakaunang tao, ako makitaan sunod sa kong asawa, ha? Kaya tapan mo sa kong asawa, diyan. O niya, lisod na kayo, di ta makakiss, inigbiya. Si rap-rap na yun. Abot na kong rap-rap. Huwag yung kitang rap-rap sa kadugay na mong kwan, yung managmungkot. Gangisi lang yun si rap-rap. Pag itong ginang rap-rap, kay gamay na rap. Kasi na magiging gisi, wala mo hindi mong gos. Siya, aw. Hindi akong gisi. Hindi masanis tao. Eh kung ang tao hingisi, hingisi sa mo. Ang tao himugot, ang himugot sa mo. Ang masaktusan. Ikinibitaw imong, ikinig imong batasan, rap. Mureflect mas tao nga imong katubang. Na may tao nga, murag ang imong dugo ba, inigtanaw palang ganidaan sa naong palang murag musurok na imong dugo ba. May nga na, kalanggot kayo. O niya, di sa kahibaw nga, hambugiruan kay ka. Ano may nga na, Ram? Ang ingon bitaw nila, ano hambugiruan ka? Ay, lang nga, hambugirum sa ka. Aw mo, lagi na, iyahay lang tayo. Iyahay lang tayo, hambug. Kanag naagi tao, ingon na naman. Kanag may tao nga, gaan kayo. Gaan kayo ang imong kasingkas. Muna ka nang gabri na kong balikbayan ba? Ka nang gikan sa Canada akong igsoon, des California akong maiaan. Ikaw na yung usas akong mahinumduman, Ram. Ikaw usas mga gamayar kayong mahinumduman. Tama na, diya si rap-rap mga katropa. Kamu diya nga mga girls. Gusto mong lalaki, tarong buutan responsable. Diya si rap-rap. Dawat pa siya duha. Ay usap pa man ang iya. Saba-saba, murag basket rap ba? Good morning, Ram Delphine. Katropang attorney Ray, number one, aminaw, there is General Maximum Avenue. Salamat gin kayo, sir. Campings kanunay, loud and clear, Vegas. So, adito's brother, Sean Yu. Kamusta diha, brother? Maayog panikay-sikay diha karon sa Las Vegas. Biyang kabuhutan ni brother Sean. Isenika sports advocate mga katropa. So, naay mga tabangunon, labot sa natin sa sports, mga bata. Isenis mga mutabang si brother Sean Yu. O, nakasukad na niya sa Amerika. Isenis mga haligi. Philippine sports sector mga katropa, kumbaga kung doon na kay kinahanglan nga pangayong tabang abot kayo sa Amerika dahil kanuna is brother Sean sa Natans pamuksing adianing atong champion na as West Covina, California. Why lain ang basuka mga katropa, ginaw na to ron, nagtanaw na to ron si champion AJ Brad AJ Bazooka Banal. Itong champion. Hindot tingali ang boxing gloves niya, Brad, no? Hindi na ko mangayo, ha? Kaya wow kayo na. Naan naman ko'y boxing gloves sa rap. Na ako'y gihatagi ka ni Manny Pacquiao. Ako ang itong givideohan. Pagpirma niya, ha? Gipirmahan ni Manny Pacquiao. O niya, gihatag na rin ato. Pinaagi sa best friend sa akong asawa nga mitaliwan itong milabayng buwan. Si Charina Corpus, kaya nahimutang siya ang executive assistant sa dihang na governor pa si Jinky Pacquiao, ang asawa ni Manny Pacquiao, dito sa Sarangani. Unya, tuan siya dito kay naaman ni sa General Santos City. Unya, ang akong asawa, baya, kay dili kayo isog, kay naagid sa tunga-tunga, kinapusuran sa Mindanao. Takurong City Sultan Kunarat. Naa pa ba'y mas isog, anak? Dito mga katropa sa ila, dito ko nalisa. Dari sa ato, armas, taguan man, oh. O niya, nay mo siwil gamay, armas, mga tanginiga na armas, oh. Anak, magiging itong tanawin, ha? Pagbagal, pulis na. Army na. Naman na, basta na'y armas. Pwila na lang karon kaya nagdadaman sa ta, kaya naman tayo permito kari mga katropa. Kaya kining ato, self-defense, kaya hilig sa taog sport shooting. Do ang sport shooting, way hilig na to. Wa man tayo daog-daog kay mga may, mga kay mga hait, mga kay ng atong mga mo-appeal dia sa mga competition. Pero may na lang, kay ka ng target mga katropa. Kung ang ila eh, man sa tamulayo, di aman tayo sa mga dool-dools boundary sa A o B. So kumbaga, kung igo lang mga katropa, ay sus, magkaigo tao. Magkaigo. Pero kining ato, kwan lang ba? Kining dipinsenta. Bako palayo kinanglanon. Pero ayo tipas na nang hambog na sa tadi ko ganahan mang hambog ra. Ang kini naman to gistoryahan ra bahin sa armas naman to. Kini nga pagkuan sa armas. Tan-aw ni mo sa una nga naa dihay armas a pulis. Ana gidayon ang mindset ba. Pero karon mga katropa ato nang gikuan nga kanan gyud kada nga ipuson gyud taguan gyud siya ang dili open carry ba pareha nang mga pulis dili na open carry. Dito mga katropa sa kining akong asawang lugar sa akong giingon ninyo nalisang ko kay una na kong pag-adto. Of course dili pa mi menu adto. Suno-sunoy lang. Dito ko nakakita, mga katropa, nga hapitan ng tao na ay armas. Dito sa Takurong Rap. Ang kanang Takurong Rap, maura na ang lungsod. Sudan na, Takurong City, Sultan Kunarat. Maura na ang sudan nga gipalibutan og mga Muslim nga mga lugar. Ilunggo na sila di harap. Ilunggo. Dito, Miss Mercado, kay namalit mi og para paniud tohon. Excited kay ko. Kay well na ako'y background na sa Mindanao. Diri man ko sa may katoliko nga bahin sa Mindanao, Zamboanga del Norte, ilang mama, kasagaran katoliko, arami mo na og dipulog sa Kaimig Jurich ka niya naman ron, sa George and Peter Lyons man to, sa Kaimig Jurich, diri sa Pier 3, padungan to sa dipulog, overnight na. O niya, dito sa dipulog, biyahe mi, mga usan, duha ka oras mo to sa una, kay alibaong pa man kayo, padung sa Bukidrap, dito ang lugar nilang mama, si Palok, si Butad, Zamboanga del Norte. Pero anang among pagbiyahe, daghan kayo maparinti niya, ilabi na, diha sa Sintros de Polog, o diha sa Dapitan. Daghan kayo ang mga Malikay, daghan kayo ang mga Balyadares, daghan kayo Marilang Pagos, mo na akong baga parinti niya. Rap. O niya, dihang Dapita, wala man kayo'y kuan, wala kayo'y kining mga armasan ba? Pag-anton ako dito sa Takurong mga katropa, so dito Miss Jinsan, pag una pa lang suod na murap ka mao kag unsay ako nakita pag checkpoint ra risato ig checkpoint kina mga tubo di ba naibutang dito PNP checkpoint ano ba unya na mga pulis unya police side arm na mga gani M16 no sus wa gyang ang mga katropa pag una na kong dunggo mura kong kabalikon sa eroplano eh. Kay ba mo kun sa ako nakita tangki di gira tangki di gira ang checkpoint dito rap gialihan og tangki di gira dito oh dito sunahan na sila ang tangki di gira sa wala sus porbida niya na ko layo ang naabot ani akong gugma murag akong kinabuhi gibili na magitikilin ako ba wow ito unang entrada dito tos General Santos City padong gawas rap ba sus ahi na mi kamuslim man dito rap ba daghang kayo daghan magitang mga suod nga mga ubos tinuang muslim mga peace loving man ni sila assalamu alaikum. Pag-abot ako dito rap, ubong ko mga bahay ba? Mga bahay, mga tindahan. Ang tanong ko sa ako asawa, Jilan. Gano maning namay na yung mga bangag-bangag ang kining mga bongbong. Nakadungog mga ang driver. Kinaan ang driver. Mabitan din dito, may aging simana bito nga naginubatay ni naong itong mga MI na rin, gigubat sa army. Wow! Ano, magiging tingali ko yung balikan and then Cebu. impas na magiting ni gani. Gabangag-bangag ra punya na halibaong. Dagko ko kini nganong dagko mga halibaong bayo magkayod lagpad magkay nagdanap no. Taga tagutlo ka lane sa gupat magani. Tapad kay nganong nganong na may halibaong. Ay mao man na ang kantong racket man itong don nito. Tinuod ra pa racket gyud pag tungod syempre murag na ay crater, murag na ay halibaong. So siya nga, niya, nabi, tayo background in town, kay advance ROTC, masamta. So, sige, nag-training ka na tuig. Kada summer din sa kining reserve command. Sa kining Philippine Army, din sa Camp Lapu-Lapu. So, kay mao kita, pagkikuna ko siya, nagkapiyong yun in town. Tapos, pumina, kung pwede palang ibalik. O niya, dan-on lang ang akong gugma, gani. Ibalik akong lawas, dan-on akong gugma. Walay labot tayo lawas, rabi. Matay mo tayo lawas, kailang gugma, di mo na matay. Ano lang ba? Spirito lang ba itong ipanaba? Superbida, dayo na, dayo na. Stay up na rap. Saka nito, General Santos. Taka na ito. Agi pa may iskina, Cotabato rap. Superbida. Andos Cotabato niya. Imagine, kanang sultan ko narara. Perting pagkadaghanan ang mga lungsod. Ong sudan, apilang takurong. Naasintro ng takurong. Ang sunod na narap, kanto ito nang gi masakiran. Kanto nang gi masakiran. Dito's Maguindanao. Ato, ano dito? So, Takurong City, dayon isulan, dayon boundary, sunod na lungsod sa Maguindanao. Kahit numdo mo sa kining masaker, katong mga politiko ba? Katong mga mangunadato ba? Pag human o Antos Comelec, apil pag mga kauban na media in town, nagiano lang, human, gimasaker nito, giambos. Aron dili na maglangay-langay o lubong, ay sus, gitabunag, bako, oy. Aking panabunag bako, may gininay nagka-istorya mga katropa na ungkat ang mapatay. Apil sa kyanan, gibako. Diretso naglinob nga nay. Mauto ang masaker dito. Dito na Costa Coro. Okay, balita og para paniuntuhon. Ito may sa merkado, paniuntuhon. Pag-intrada pa lang dito na purbida. Kubi, nga nung manigada na manig mga garan, mga armas, unya, rap. Naninda diha, nagladla diha sa iyang bukag. Naan niya mga utanon, nagpungko sa kilid na M60.
1: Wah!
0: Ang mga nalinda nitong mga asin, mga lamas, mga mantika, nito'y kininga kamatis, luyan, sus purbida, armas may gitakin risk. So, toan nito, mauna mang gitingalin eh. Mauna gitingalin pa. Soon mo nito. Ay, sus, bisag ang mga nanindaga, mga soup drinks nito, mga beer, armasan, uy.
1: Wah!
0: Inaanan ang usawa. Natural man na dami. Mga kafgo man na sila.
1: Wah!
0: Nagmaita. O niya, pagpandog man ako, pati pag kong balakaharap. Ano? Checkpoint, checkpoint. Okay lang, flags Pilipinas. O niya, Armed Forces of the Philippines. Dito na hapit na si Ilarap. O, ay lahing checkpoint. Ana, naku, tag-as magbuhok. Pag tag-as buhok, di magkakaingon na ng AFP. Kung AFP na, Scout Ranger na rap. Kaya mo infiltrate man siya, bukin man na ilang tirada. Di naman na magpatupi, mga Scout Ranger na. Mga musang na. Pag-ana na ko, di man yun musang. Kaya mailhan man mong logos musang dali sa patch, nag-ana man ang musang lagi. Mauna ilang logo niya, naikilat, lighting. Naikilat, mauna yung logo sa Scout Ranger. Di man Scout Ranger. Uy, pag-ana na to. Moro Islamic Liberation Front.
1: Kasika!
0: Moro Islamic Liberation Front. MILF! Ay, ikwintra man sila sa MNLF. Moro National Liberation Front. Sabi sa kunsa, ang mga ikwintra nito, Army of MI, na MN, o sila-sila mag-unay-unay. Naapay Abu Sayyaf. Sabi ko no, naapay mga laing grupo nito ng mga saagsan, ng mga bandidosan. In town, kung naapay mas labaw nga gugma ini surrender na ko. Murag wa na nila ay magkalabaw. Bisa ka na pangkadyanli. Bisa ka, kapila pa buhatan kung padol anong pickleball.
1: Wa
0: na yung magkalabaw. Muna mga katropa, itong kasi natin. Muna dito sa Mindanao. So naako ang nga gloves. Gloves sa itong istoryahan, layuan itong nabtanoy.
1: Wa!
0: Yun si Basuka, ay sus gloves na yung problema ni mo niya. Brad, palit ang dika gloves. Kanang dili ordinaryong gloves, Brad. Kahit kanang gloves na rin, mapalit pa na nato. Pareha kang Manny Pacquiao, magipirmahan niya dito. Ha? Pacman, Pacquiao, pirma niya dito. Na video niya, picture nito. Bila naman nakabuk, tulo mo na kaset. ang usa ganiya na kasi ito ang Ike Durano nga naana ron sa US Navy o nagbase na sa California mga katropa. Ako man sa itong suon. Bating sa oras na mong Ike, maraming suon mga katropa. So nakuhaan ni, dugangan ni mo niya, pirmahan ni mo AJ Bazooka Banal. Itapad ko ng kapakyaw nga akong gibutang o ganang glass ba? Akong gi-enclose o ganang glass nga makita. Para ingon ako, Migo na mong AJ Banal. Kung ingon nga, isos, wak pa kong gasugos programa. Good morning na siya. Atong takna, mga katropa, alas 5:55 na.
2: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Good morning, Suarez Ayan Paul. Attorney Brad, shout out UC Alpha Gamma. Mga ka-chapter ni Brad Sterling Rivera. Ang kinakusgan sa happy anniversary nga to sa USC Alpha Chapter. Nadia si Director Tonyson Lee sa DSWD, mga katropa. Mga Carolinians nga mga scatrons. Mayog pagpaminaw, long live ninyong tanan, mga Bradong Sai. Alvin Paing, mayog buntag, Attorney Ray, Minaw, Midris Poblacion, Danau City. Nadia ang kinakusgan sa Danau, General Jason Kapoy, anak Danau. Igsoon mga katropa ni Attorney Jesse Lawas Kapoy. Yus Kanyeta Celestial, listening from Basak, Lapu-Lapu City. Nagtanaw sa nato karon. Salamat kayo, sir. Salamat kayo, tanan. Greet kong happy birthday ni Teresa Ate Maris Tagsip. Ikang Papa Boy, Mama Beng, o Elber. Morning ninyo, tanan. Watching live in Tangub, Mandawi. There is Paradigm, Sir Aldin Cavan. Salamat kayo sa itong mga silingan. Yes, cute. Lloyd Ivan Arujano. Brown out na po gabi. Brown out gabi. Bait kayo itaw ng rotational brown out. Yes, cute. Ito ba silingan? Yes, green belt. Upper green belt. Na niya si Brother Nognog Konde. Ito ga kinapalanggaan. Yes, cute. Number one counselor. Si Herbert Konde, mga katropa. Panungan doon sa Talavera. Ngayon, San Carlos Heights. De Santo Niño na si Consial Dariel Manliges. Si Sai Rhea Lopez. Di sa Ubkasab, mayog pagpaminaw kaninyong tanan, Ubkatres. Good morning, Arujado o Kahipe family. Naadiha, mga katropa, itong mga ligon. Mga supporters. Buntang katropa, Attorney Ray, watching this Lower Manlapay. Lungsod sa Dalaget. Happy Pesta, Birhins Consolacion. Ikag Francisco Behagan. Palipayog pag-celebrar sa inyong kapistahon. Amping o ampo mos kanunay. Salamat kayo si paring Juvi Karyat. Shout out paring Randy. Ag paring Seram Rakal. Kamusta niya ga kinakusgans Barangay Suba? Maayong pagpaminaw ninyong tanan. Ilabi na diha sa City Market Office. Ubus Buhatan sa Mayor. Diha ito ga kinakusgang Brad. Usab si Brother Elcon. Mr. Brother Elcon. Ayog buntag ninyong tanan diha sa Market Office. Congratulations sa inyong pagpakabana. Ilabi na sa mga suliran sa atong kaigsuunan diha sa merkado. Marvin Morales, good morning, bro regular from Alpha Caparo Compostela Local Supreme Council. Brother Marvs, padayon ta, long live. Salamat kayo, brother. Casey Borromeo, gusto mo diha itaw. Akong pag-ampo sa kanunay, anaas at itong suod kayo mitaliwan ng mga katropas, Carlo Borromeo, mag-classmates Don Bosco. Pag-ampo sa iyang pamilyang gibilin, labi na iyang mga anak o ang iyang asawa. Ryan Lester, Lantik CKB, agaw. Good morning, ninyo diha. Ang Mandawi Scatron. Jason Lacerna, mayong buntag. Salamat kay Kuya Barney Bumba. Good morning, ganinyong tanan. Daghan kayong salamat sa inyong pagsunod. Ining atong tuluman. Leia Velasco Rivera. Uban usab nato karong buntaga mga katropa. Salamat sa itong mga listeners, yung mga viewers. Leon Kilat Eagles Club. Andres Kuya John Ray Cosgafa Diabelos. Kuya, kamusta niya kuya? Good morning. Hinaut na akas kapiskay sa panglawas kung ang imong tibuok ka pamilya. Kung pag-ampo kayo. Amping sa kanunay mong tanan niya. Daghan kayong salamat sa inyong pagsunod ining atong programa, Master Ikin Caniga Jr. Daghan kayong nahimuot, nalipay, Master Ikin, Konsyal, sa Barangay Dayas, pinanguluhan ni Cup Idol Freddy Esmas. Atong fighting championship sa Sugbo, pagkakatro, pagipaygayon sa Barangay Dayas. Perting pagkamalampuson kayo magkikatropa ang mga mixed martial artist na to. Ang nagsubay sa disiplina mga katropa. Anaan ang venue. Ang ilang kasukaran. Ang makakitatas mga talents. Katong dunay mga potential nyo. Makigsakbang mga katropa. At the national or even at the international level. Kaya na ang ginrin mo na yung makakita mga katropa's Master E. Kaya mauni ang haligi sa Yauyan dinhi sa Sugbo mga katropa ug sa tibuok nasod. Madam Ann Vailoses Mendiola, kumusta mo diyang Sir Glenn? Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Untop alas 7.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo
3: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marino, sorry sa kong atlibo. Hindi ko na sakit. Mayroon mo ito ni inagpuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
5: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
7: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
6: Ano man?
7: Ah, nag-inom kong kape kanina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Kung sumaling kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
8: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kayo, no? Kiss ni yaya, anak.
9: Dili ko maoy.
8: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kayo na.
9: Dili ko maoy. Maldita ang magina siya, ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
8: Ayya!
10: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggalang
11: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
14: ang mga butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantong Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 7:05.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita.
0: Headline. Og karon san ay sa tong mga balita adlaw nga Miyerkules, bitsa 9 buwan sa Setyembre tuig 2026. Dinhi sa ato binaliw landfill, dili paluwas galabayan sigun sa disaster office.
2: Kasikas Express Balita.
0: Sa kauluhan, prosecution gustong ipresentar si Vice Presidente Sara Duterte isip saksi sa impeachment trial.
2: Kasikas Express Balita.
0: Sa gawas sa nasod, napo kataw patay sa pagbuto sa fireworks dito sa Mexico.
2: Kasikas Express Balita.
0: Sa business news, mga Pinoy nga way trabaho sa Pilipinas misaka karong buwan sa Hulyo.
2: Kasikas Express Balita.
0: Sa health news, risgo sa ischemic heart disease ang nagunang hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas.
2: Kasikas Express Balita.
0: Sa XFM trending, Senador Lacson mialma human gitawag sa second netizen nga mahuyang.
2: Kasikas Express Balita.
0: Sa sports news, Pilipinas mo-host sa katapusang window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.
2: Kasikas Express Balita.
0: Sa showbiz news, Nadine Lustre o Apple Diap mag-collab sa bagong kanta.
2: Kasikas Express Balita.
0: Sa balitang ekspesyal, 34,000 kalata sa beer gikawat dito sa California.
2: Kasikas Express Balita.
18: Headline.
2: Balitang dukan, balita sa lukan.
0: Kakaplagan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pipilaka safety gap sa binaliw landfill samtang nagpadayon ang rehabilitation sa maong pasilidad. Lakips nakita sa inspeksyon ang kakulang sa basic emergency o fire suppression facility. Sama sa fire hydrants, fire extinguishers o fire hoses. Wala usab kini early warning system sama sa sirene o blinker. Ingon man, barriers, safety signages o markings sa restricted o high-risk areas. At also joint inspection, nakita usab ang taas nga waste mass o landfill benching. Gagikinanglan pag-engineering assessment, aron matino ang kalig-on niini. Girekomendas Disaster Office ang panayong monitoring o verification sa landfill. Lakip ang pag-assess kung ang kusog nga ulan o pagtipon sa tubig mahimo bang hinungdan sa laing slope failure. Gipangayo usab niini ang emergency preparedness plan nga maglakip sa evacuation, warning system, emergency response o contingency plan alang sa El Nino. Ingon man ang pagtukod og trained emergency response team. Ipausiugda usab ni Konsehal Joel Garganera ang pangutana kung luwas ba ang padayon na pag-operate sa landfill, gawat og basura samtang nagpadayon ang rehabilitation. batod ni Engineer Elpidio Tariman Jr. Wa sila mideklarar nga luwas ang landfill. Ug ang tukmang ahensya mo'y mutino niini. So kwahi kini sa pagbawi sa DENR sa Cease and Desist Order. Patok sa operations binaliw landfill. Ang maong lakang nagpasabot nga gitangtang nas DENR ang order nga nagpahunong sa operasyon sa maong landfill.
2: Kasikas Express Balita. Balitang bukal. Balita sa lokal.
0: Mukabat na ngadto sa 138 ka hektaryang umahan sa mga aplan barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang naapektuhan sa grabing kainit ug taas ng panahon sa dry spell. May kalabutan sa El Nino phenomenon. Kini ang gipahibaw ni City Agriculturist Joel Baclayon atol sa gipahigayong El Nino Summit kung diin gitambungan kini sa mga opisyales sa syudad ug sa barangay. Kadaghanan sa mga apektadong lugar gitamnan ug utanon mais ug ubang pang highland products nga nag-atubang o kakulang sa tubig tungod sa padayon nga ugah nga panahon o limitadong supply sa tubig. Sa 42 ka irrigation system sa syudad, walo lamang ang adunay tubig sa pagkakaron. Inidugang nakapalisod sa kahimtang sa mga mag-uumas kabukiran nga nagsalig sa maong mga sistema aron magpadayon ng ilang mga pagpananom. Matod ni Baclayon, posibleng musamot pang sitwasyon kung magpadayon ang dry spell. Aging tubag, ipaspasan sa maong departamento ang pagpatuman sa mga intervention measures alang sa mga apektadong mga mag-uuma.
2: Kasikas Express Balita.
11: Balitang nasyonal.
2: Balita sa nasyonal.
0: Gipahibaw sa House Prosecution Panel nga gusto nilang ipresentar mismo si Vice Presidente Sara Duterte isip saksi sa iyang kaugalingong impeachment trial. Gipahibaw ni Private Prosecutor Lorna Capunan ang maong posisyon sa prosecution atol sa ika-23 nga adlaw sa impeachment trial ni Duterte samtang gitapos prosecution ang ilang presentasyon sa ebidensya alang sa Article 1. Ang Article 1 may kalabutan sa gingong misuse o misappropriation sa kapin 612 milyones pesos nga confidential fund. Matod ni Capunan, gireserba usab sa prosecution ang katungod nga mapresentar si Duterte isip saksi sa ubang aligasyon. Lakip ang Article 2 bahin sa unexplained wealth ug Article 3 bahin sa bribery. Apan matod ni Capunan, wa pa sila mangayog sa pina alang kang Duterte sa pagkakaron. Misupak ang lead defense counsel nga si Attorney Sheila Sison. Kinsa miingon nga ang pagpugos kang Duterte nga botistigo mahimong makalapas ay ang constitutional right against self-incrimination. Matod ni Sison, present si Duterte sa impeachment trial pinaagi sa iyang mga abogado. Wala pa maghimog desisyon si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francisco Chis Escudero sa maong lakang. Pending ang formal nga motion sa prosecution alang sa pagsupina o ang tubag sa defense panel.
2: Kasikas Express Balita.
11: Balitang nasyonal.
2: Balitang sa nasyonal.
0: Formal nga nangayo si Senator Judge Erwin Tulfo sa impeachment court nga usayon ang ginaghanon sa boto nga gikinhanglan aron ma-convict o ma-acquit si Vice Presidente Sara Duterte tungod sa pagkadayong pagkawala sa pipila ka mga senador. Giklaro ni Tulfo nga iyang ipangayo ang reconsideration sa Julio 6 nga ruling ni Presiding Officer Escudero nga nagtakdag 16 ka boto o 2/3 at 24 ka mga senador aron ma-convict si Duterte. Sa 24 ka mga senador, 20 lamang ang pisikal nga ana sa hearing sa miaging mga semana. Samtang silang Senador Jinggoy Estrada o Rodante Marcoleta na priso tungod sa managlahi nga plunder case. Si Senador Bato de la Rosa ang nagtago-tago tungod sa warrant of arrest nga gipagawas sa International Criminal Court. Samtang si Senador Loren Ligarda anaag gawas nasod agi og medical leave. Matod ni Tulfo, nagkalahing opinyon sa mga legal experts, lakip na ang mga kanhi Chief Justice bahin sa husto nga voting threshold. Wa pa magkadesisyon ang impeachment court sa maong isyo. Imbis i-dismiss dayon ang motion, gigatakda ni Escudero ang pag-appeal sa mga legal experts isip amici curiae o sa in English pa, friends of the court. Ngadto na sa Setyembre 16.
2: Kasikas Express. Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Gimanduan sa Sandigan Bayan 3rd Division si kanhi House Speaker Martin Romualdez nga moatubang sa korte karong Webes alang sa hearing sa iyang motion nga magpadayon ang iyang hospital confinement. Si Romualdez nagatubang og non-bailable case nga plunder nagpabilin sa Cardinal Rosales Medical Center sa San Juan City ug wala pa personal nga moatubang sa anti-graft court. Ipatawag usab sa Sandigan Bayan ang iyang upat ka mga doktor aron mo testigo atol sa hearing. Ibalik sa Philippine National Police nitong Martes ang warrant of arrest batok kang Romualdez uban wa kini matubang sa korte og misumiter og urgent motion alang sa padayong hospital confinement. Naserve na kaniadto kang Romualdez ang warrant of arrest og nakaagi usab kini booking procedure samtang anaa sa ospital. Sa iyang motion, giingon ni Romualdez nga nag-antos siyang type 2 diabetes, hypertension, primary hypothyroidism ug uban pang mga balatian.
2: Kasikas Express Balita.
11: Balitang nasyonal.
2: Balita sa nasyonal.
0: Bibalik na sa serbisyo publiko si kanhi senador ug boxing icon Manny Pacquiao upat ka tuig human sa iyang termino sa Senado. Nanumpas Pacquiao nitong Martes isip sekretaryo ug lead convener sa National Anti-Poverty Commission atubangan ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Malacanang. Ipulihan niya si Lopez Santos III nga nagsilbing lead convener sa NAPSI sukan ang tuig 2023. Ang appointment ni Pacquiao may abot pipila kasimana human ibalik ni Marcos ngadto sa Office of the President ang administrative supervision sa NAPSI gikan sa DSWD. Ang NAPSI gimugna ubos Republic Act 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act ug nag-coordinate sa mga programa sa gobyerno ug pribadong sektor alang sa pagpaminos sa kapobrehon. Ang presidente mao ang chairman's commission samtang ang lead convener mao ang mangulo sa secretariat ug adunay ranggo nga secretary isip kabahin sa gabinete.
2: Kasikas Express Balita.
11: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Napulo ka tao ang patay samtang mukabat sa 64 ang Samdan. Human may buto ang mga gitagong fireworks atol sa usa ka reliyosong piyesta dito sa Mexico. Nahitabo ang pagbuto dool sa Santa Maria Conchiesda din gihimong selebrasyon sa simbahan alang sa kapistahan sa Our Lady of Light. Tungod sa kakusog sa pagbuto, nadaot ang bahin sa simbahan nga dunay mga tao nga naipit sod sa infrastruktura. Lakip sa Samdan ang pare og mga bata samtang imbestigahan sa mga otoridad ang maong insidente.
2: Kasikas Express Balita.
11: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Mihulga ang nasod Iran og economic warfare batok sa Amerika ug miingon nga magpabuto kinig advanced missile batok sa mga barkong igugubat sa Amerika. Ang mga hulga misunod pipila ka adlaw human na magbawsanay pagpangatake ang duha ka kampo nga nagpadugang sa Kabalaka nga musabot pa ang gubat. Giatake sa US forces atong Sabado ang tulo ka Iranian oil tankers samtang ang Iranian state media may report nga nagpabuto ang Iran og Kasimbasir missile batok sa pipila ka mga barko sa Amerika. Samtang 73 ka mga tao ang nasamdan sa pagpangatake sa Iran-backed Houthi militia sa pipila ka mga syudad dito sa Saudi Arabia. Suma pa spokesperson sa Saudi-led coalition sa Yemen. Nagpadayon usab ang tensyon sa Strait of Hormuz. Di inapektuhan ang pagbiyahe sa mga barko nga nagdala og lana o gas para sa global market. Gipahibaw sa Iran nga magdeklarar kini og bag-ong restricted zone sa Gulf sa umabot ka mga adlaw. Nakip ang bag-ong shipping corridor sa Strait of Hormuz.
2: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:18 na.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.
17: XFM.
18: XFM.
19: Sa
17: Santon Plus Gold.
18: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at daw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Grace. Sa una, kusugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang

0: Amstrad na nigamit ko ani nga Frada ang akong immune system ni Ligon. Para gamit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga Frada. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili na kuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga Frada.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ako man ni bana on padung. Mga bang siguro ni ay. Yun na. Magpa-asip ko nga babaan bayaran.
3: Hi sir, mga bang ka?
4: Yaks, kaluod.
3: Manong luod man sir.
4: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
2: Ayaw!
5: Exciting!
1: Balance diet?
6: Check.
1: Regular exercise?
6: Check.
1: Vision X Plus?
6: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Permit.
8: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubo.

0: Misa ka sa 6% ang unemployment rate sa Pilipinas netong Hulyo tuig 2026, gikan sa 4.9% netong Hunyo ug 5.3% sa Hulyo sa niaging tuig. Base sa Philippine Statistics Authority o PSA, mukabat sa 3.14 million ka mga Pilipino ang way trabaho ni atong Hulyo. Matod kang PSA Undersecretary og National Statistician Claire Dennis Mapa, mao kini ang pinakataas nga unemployment rate sukad ni atong Hunyo sa tuig 2022. Misa ka usab ang underemployment rate o ihap sa mga trabahante nga adunay trabaho apan nangita pa og dugang trabaho o oras sa pagtrabaho ngadto sa 12.9% gikan sa 12.1% ni atong Hunyo. Kini nagpasabot nga 6.33 million ka mga trabahante ang underemployed nitong Hulyo, mas taas kumpara sa 6.11 million sa Hunyo. Matod sa PSA, ang pagsaka sa unemployment rate kasagarang tungod sa pagdaghan sa mga tao nga misulod sa labor force. Misaka ngadto sa 63.6% ang labor force participation rate, diin miabot sa 52.36 million ang aktibong populasyon sa pagtrabaho. Samtang miusbaw ngadto sa 49.21 million ang total employment, gikan sa 46.5 million ni atong Hulyo sa tuig 2025. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM News.
2: Risgo sa ischemic heart disease ang nagunang hinungdan sa kamatayon sa Pilipinas. Suginlan tayo ni katropang Ana May Perez.
3: Usa sa mga sakit sa kasing-kasing na kinahanglan bantayan mao ang ischemic heart disease. Usa ka kondisyon diin dili igo ang dugo o oxygen nga moabot sa kaunuran sa kasing-kasing tungod sa pagkipot o pagbabag sa mga ugat nga nagdala og dugo ngadto niini. Kasagaran kini nalambigit sa pagtipon sa tambok o cholesterol sulod sa mga ugat nga mahimong hinungdan sa pagpurma o plaque o pagkunhod sa agi sa dugo. Lakip sa mga risgo sa maong sakit ang high blood pressure, taas na cholesterol, diabetes, pagpanigarilyo, sobra nga timbang, kakulang sa ehersisyo o dili husto nga pagkaon. Ang kasagarang sintomas maong kasakit o gabugat sa dughan, ilabi na panahon sa pisikal nga kalihukan ingon man kakapoy, kakulang sa ginhawa o usahay, kasakit nga umuabot sa bukton, abaga, liog, apapangig. Apan, adunay mga kaso nga gamay o walay klarong sintomas, hangtod nga mahitabo ang ataki sa kasing-kasing. Gipahinumduman ang publiko nga makatabang sa paglikay niini ang regular nga ehersisyo, balansing nga pagkaon, paglikay sa sigarilyo, pagkontrolar sa blood pressure, cholesterol o blood sugar, o regular nga health check-up. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santhone Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero unong bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
4: XFM. Trending karon.
1: Trending karon.
2: Senador Ping Lacson Mialma, kuman gitawag nga gay sa usa ka netizen. Biyahan tang katropang Philip Sirojano.
5: Labot nini. Ito ang Senator Panfilo Ping Lacson na ang usa ka netizen nga mitawag kaniya og bading sa social media. Nahisgutan ang maong komento human gidayeg ni Lacson ang pag-aresto kang kani House Speaker Martin Romualdez. May kilabutan sa issue sa flood control, gumikan na sa kasong plunder. Mitubag si Lacson sa komento og mingon nga wala sila kaila sa usag-usa. Matad pa niya kung payot siya, wala na'y makita nga matso sa kalibutan. Dugay na nga gisalikoy ni Lacson ang mga aligasyon bahin sa iyang sexualidad. Sa sayong bahining tuiga, may padayag usab siya nga dili siya mahuyang. Humanmingon si Senator Amy Marcos nga mapildi siya kung magpinikahay sila og buhok ni Lacson. Giklaro usab ni Marcos nga wala siya nagpasabot nga bayad si Lacson og mingon nga mabawra ang iyahang depinasyon sa tinuod nga lalaki. Matod ni Lacson, wala siya problema sa LGBTQ community og respetado niya ang mga komunidad. Apan siya mismo, mas gusto gihapon nga mahimong tinuod nga lalaki. Miadtong 2013, gihulgya usab kaniadto ni aning Senator Mariam Defensor Santiago nga ibutyag ang sexuality ni Lacson o gitawag pa kini og Pinky Lacson. Para sa tumay katropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sa ilang lawas ng kalipay. Karon magkatropa, di na ka na nga ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalitin kini sa inyo mga suking butika. Diya usab sa ground floor sa Z Plaza Building, diya ko sa Lima, tapad sa Barangay Hall sa Barangay Zapatera, nahimuta ang atong Yes to Health store. Alang sa Regusing Pilipino para sa Pilipinas, kininyo certified turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
1: Kasikas Express, balita. XFM Archives.
2: Pagsaulog sa Osmania Day. Istoryahan ta ang katropang JJ.
6: Niadtong September 9, 1878, nataw sa Cebu City si Sirio Osmeña Sr., ang ikaapat nga presidente sa Pilipinas o nailhang Grand Old Man of Cebu. Si Osmeña usa ka abogado, journalist, revolusyonaryo o politiko nga dakog kontribusyon sa pakigbisog alang sa kagawasan sa Pilipinas. Nahimo siyang gobernador sa Cebu, unang speaker sa Philippine Assembly, vice-presidente ni Manuel Quezon, o mipuli isi presidente sa Commonwealth niya to 1944 human sa pagkamatay ni Quezon, nanguna siya sa pagbalik sa Commonwealth Government sa Pilipinas atol sa gubat o nagpunting sa pagbangon sa nasod human sa gubat. Namatay si Osmeña niya tong October 19, 1961 sa edad nga 83. Ang iyang natawhang adlaw, September 9, gisaulog matagtuig isip Sirio Osmeña Day sa Cebu City. Kung gusto kang malig-on, ang imong resistensya pag tumar og Santon Vitamin C ang non-acidic og alkaline vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropang Doc JJ XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Atong takna alas 7:32 na.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
7: XFM.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron nga pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
10: Marlene, Ochia, napiyot akong bumiyong piging napiyot. Nang buwa ko babungod. Binom nga kong Santon Plus lang. Marte akong dumindin. Maayo kayo siya.
8: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mentor Garcia, taga-puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Kaya wala magbisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban nako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kaning. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni bastog po gamay. Mura po kong iba pa akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagyo yung panahon na magluyat ha. Kasi ginagong lahat ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kani kaya nasulayan na yun ako.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: May buntag? Mo apply yung takong pagkabarbero?
13: Dali mo barbero mong ipagita? Parlor ni!
12: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod!
13: Ay!
14: Exciting!
7: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
15: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalama sa Sister Pain. Kaya katulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
19: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
20: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes.
22: Abli na.
21: Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Yes to Health Clinic.
21: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
23: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
24: Great memories are made around the table. At Blue Water Maribago Beach Resort, gather over delicious pizza at Pizzeria Delfino's. Indulge in fresh seafood at The Cove. Savor hearty buffets at the Allegro. Or cool down with refreshing drinks from Amuma Juice Bar. Complete the day with a refreshing swim. Time by the beach and moments shared with the people who matter most. Blue Water Maribago, where every gathering begins with Amuma.
25: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:38.
26: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
27: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express! Balita! Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Sa kasikas sa paugnat sa kusog, Pilipinas mo'y mo host sa katapusang window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Si Katrabang Jairo Biking sa kumpletong detalye.
28: Napili ang Pilipinas isip host sa ikaunom o katapusang window sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifier sa Pebrero 2027. Human sa pag-host sa Pilipinas sa window 4 ni atong Agosto, diin nagdula ang Gilas Pilipinas batok sa Jordan o Iran, mubalik na usab sa nasud ang mga duwa sa katapusang window sa qualifiers. Una pa niini, ang window 5 ipahigayon sa Malaysia sa Nobyembre. Makigatubang ang Gilas Pilipinas sa Syria sa Nobyembre 27 o sa Iran sa Nobyembre 30. Samtang sa Window 6, duwaan sa Jordan sa Pilipinas sa Pebrero 25, 2027 ug ang Syria sa Pebrero 28. Wala pag ipahibalo ang eksaktong venue sa Pilipinas alang sa katapusang duha ka duwa. Sa kasamtangan, naa sa Group E ang Pilipinas uban sa Australia, New Zealand, Iran, Jordan ug Syria. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinainyong katropang Gyro by King, XFM News.
0: Napili ang
27: Pilipinas. Kasikas Express Balita.
2: Atong tagna alas 7:40 na.
26: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas Traffic Situationer Report.
3: Isang araw nagmamaneho sa...
2: Atong i-check ang Kasikas Gawas. Unsay sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area? Why traffic kay holiday? On board sa patrol, katropang Eric Amaro.
27: Live report. Live report.
2: Katropang Eric, good morning.
4: Good morning, katropang Andre. Good morning sa mga katropang sukin kay XFM Cebu 8.3. Katropang Andre, sakto na, no? Why traffic yun? Sa asa, sa itong pagbaras-baras kaginin, ha? Gikan, there is may Bulacau area, pangunusap sa Mabolo area. Basta itong pag-check po, eh, sa Station 1 to Station 11 sa itong Corpus Kapulisan. Inato po gilakbitan pagalinaw ag dagan sa traffic. Katropang Andre, mga kaigalaan, ha? Kailag, eh, special working holiday, katropang Andre, niya, wasay classic kay padayon gapon ang class suspension hinungdan nga mingaw ang ato usab nga mga kadalanan na ang mga sakyanan pon nagkagong mga guwapo mga sud ni sa mga pampubliko nga sakyanan tungod kay wa kayo ini biyahe kadto pagadto ni mga kaiglan na majority sa mga nakita usab sa kadalanan kining mga pribadong sakyanan no kay di malalis kadto pagadto ni atong mga kigsunan sa putan na trabaho sa pribadong mga establishmento padayon man no ag kini pog trabaho serbisyo kadto pagadto ni mga kaigsuunan po. Og ang ato lang nakita, doon ay road closure. Katapagan doon ay mga kaigalaan. Dari ni Dapid sa may kinipong Osmeña Boulevard. Hapig ni Dapid Riz may Comelec Bitaw. Katapagan doon ay mga kaigsuunan. Kay Karong Adlawa, Osmeña Day. O niya, doon ay kalihukan. Katapagan doon ay mga kaigsuunan po. Da? Sa Matod pa, area din na ang ancestral house ba to sa kining ato. Sab nga kining great grand old man. No, serious menya katropag attorney Ray Senior katropag attorney mga kahigalaan po da nya karon as nubis buntag sugdan ang mga kalihukan og atol yan ipanagat po sa mga kahigalaan katropag attorney mga kahigalaan po ang kompleto ga detalye sa mausab nga kining balita po no nya sa ato nga pag check po sa Cebu City Transportation Office magisugot ta og mga disgrasya mga panagabangga pagka katropag attorney mga kahigalaan po da. So far, sa ilang latest, kagay na pa maring kadlawan, alauna, siguro dahil sa kadlawan, motorsiklo versus sedan, dinis may Talamban Public Market, kadropang doon eh. O niya, ang sunod na kagabi. So, sugod, alas dos, karbuntag, antod ni mga orasa, way natala ng mga panagbangga, ang atong Cebu City Transportation Office, Traffic Enforcement Unit, o CCTO, o sa itong TEO CCTO, kadropang doon eh, mga kahigalaan. So far, kadropang doon eh, mauna niya itong kasikas, gikan dinis dos, nabahin, mga higala ning medyo init tanga kabutang kasi magduka mo dias nyo nga pagmaniha pangapi mo o mawa inyong duka at the same time mawa pa inyong mga balatian mga kaigalan humot nami sustansado the best nga kape ngayon yung imnon mga kaigalan healthy coffee Santo Plus Coffee Mix alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
27: live report
2: salamat katropang Eric Amaro sa imong report atong takna alas 7:44 na.
26: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
27: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Sa kasika sa showbiz, na din lustre og Apple Diap, mag-collab sa bagong kanta. Si Kahimi, Inday Marta!
5: Show me
0: Kamis karon, nag-collab ang actress singer nga si Nadine Lustre ang Filipino-American rapper nga si Apple Diaz sa ilang bagong kanta nga Donuts. Gipahimbaon ni Lustre ang ilang kolaborasyon pinagi sa Instagram diin gipadayag niya ang iyang kahinam nga makatrabaho ang international music star. Ang maong kanta adunay upbeat ug isog na tono. Diin gipakita ni Lustre ang iyang pagkanta ug pag-rap. Ang mensahe sa kanta nagtutok sa pagsalig sa kaugalingon ug pagpanag-iya sa kaugalingong istorya. Nga adunay taglish ng mga lyrics gikan nilang duha. Si Lustre bago lang usab nga makita sa Metro Manila Film Festival entry nga Call Me Mother. O Bonnie Vice ganda o kapangin usab siya sa romantic drama web series nga Love Siargao. Kauban si Alden Richards. Samtang nailhan si Apple Diap isip miyembro sa international group nga Black Eyed Peas na naghimo sa mga hit songs sama sa Where Is The Love, Boom Boom Pow o I Got A Feeling. Nailhan usab siya sa mga kanta nga nagpasundayag siyang Filipino roots, Lakip Ang Bebot o The IPL Song. Makuto ato ang showbiz karon. Mga katrobay mo kalimot sa pagtumharog sa Anton Vitamin C. Tungod kay pag-usap-usap ang ito ang panahon karon. Alkaline base ng vitamin C. Mga katropa, alang sa nagkahiusa ang Pilipino. Para sa Pilipinas ako inyong katropang Marta, XFM News.
5: Kasikas Express Balita.
6: Mga balitang makapahimot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod. Balitang Espesyal.
2: 34,000 kalatang beer gikawat sa California. Perting pagkahubuga ini, katropang Raybox.
8: Gikawat ang kapin 34,000 kalata sa beer sa duha ka magkabuwag ka insidente sa usa ka bodega dito sa Montclair, Southern California niadtong Agosto 17. Sumapas ang kapulisan, mukabat sa $70 ang kantidad sa gikawat nga beer. Sa unang insidente, wala na deliver ang beer nga nagkantidad kini og $45,000 samtang usa ka oras ang milabay gigamit ang peke nga mga dokumento aron makuha ang laing $25,000 nga beer. Gisusi karon sa kapulisan kung konektado ba ang duha ka pagpangawat. Samtang gihimo sa Blue Ribbon nga katawanan nga social media promotion ang insidente o nanawagan sa pagbalik sa gikawat nga kargamento. Pastang ni Malasa, nagyoy nagdanghag ani. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo, safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klabuhas ka kama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
5: Kasikas Express Balita.
9: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
2: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
10: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Galacia 2:21 nagingon, wala na ko isalikway ang grasya sa Diyos, kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa balaod, si Kristo namatay lamang nga kawang. Higala na sayod ka ba nga ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos adunay kalabutan sa mga maayong butang nga atong masinati matag-adlaw sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristiyano nga daw adunay gihuptan nga listahan sa ilang mga pagabuhaton aron makabot ang pagkamatarong kung ilang isipon nga nakatuman sila sa ilang gimbuhaton, ilang isipon usab nga sila matarong. Apan kung mapakya sila, isipon nila nga ang ilang kaugalingon dili gayud matarong atubangan sa Diyos. Apan kini sayop nga pagsabot sa pagkamatarong sa perspektibo sa Diyos. Giingon sa kasulatan nga tungod ganato, si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Diyos. Higala ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos, wala nakabasi sa atong binuhatan. Kay kung mahimo pa nato nga luwason ang atong mga kaugalingon, di na unta kinahanglan pa nga mo anhi si Kristo aron mamatay ka nato. Ang atong pagamatarong at tubangan sa Diyos nakabase sa gibuhat ni Kristo Hesus sa krus. Siya nahimong sala alang ka nato aron nga pinaagi sa iyang pag-angkon sa atong mga sala. Ato usab nga maangkon ang iyang pagkamatarong. Karon dayon dawata kining maunggasa sa pagkamatarong ug imong masinati ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Gumikan kay kung ikaw matarong at tubangan sa Diyos, wala na ibabag sa pagpanalangin sa Diyos sa imong kinabuhi.
27: Kasikas Express Balita.
2: Alam sa pulong pulong sa kalawasan mo'y nagtak opening atong tulumanon.
27: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Musunod ang bull's eye. Sangan sa kinatibuk ang pwersa. Sa XFM Cebu, pinanguluhan sa itong station manager, John Lay Biking, atong news director, Philip Serohano, atong mga kaubang news reporters o news writers, atong partner, there's Master Control, Rap Paring. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang nubos galagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon, dalaygon ang Diyos, katropa mo! Exciting! God.

0: inyong nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes to health!
0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol nga health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higaw niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako nga akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay
8: ay ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan ang natubangan.
11: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na doubt na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo.
9: Action X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
12: Ako si Don, isa ka maestra.
13: Magka-ulcer ko.
12: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matutuhan ako nga. Kasulod sa 5 katuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Diin ako kaklaro ang mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabatunog.